0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: One Radio.
0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
13: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
12: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
16: Indugo na!

0: Tubo kauswagahayan asin pag-asensi dangan kabuhayan.
1: Atun sa idog kan Paul for Crafty 1 Radio 0.3 News.

Thursday morning, obrerong tabaka tune in and congrats sa newly appointed Borsec na Senator Francio sa kanyang pag at ano ang Trade Unions of the Philippines or ang TU na pagtutin ang pagtutol ng hinaing ng mga manggagawa sa hod of tenure at respeto patana ng statement paabot nga nati ang grupo ni House Speaker Ray Rosa kay Tolentino kasabay na kakaroon ng tunay na may kaakibat na umaasin na magiging senyal ng panibagong simula. Itong komitungo sa sahod, regular na trabalang sa karapatan ng mga manggagaw. Punto pa ng CP ngayong dalawang taon nalalabi sa termong Ferdinand Marcos Jr. Dapat na madali secretary ang paghahatid ng suporta sa minimum paghihigpit sa regularisan sa palisasyon na yaan sa pagsusulong na reforms kaugnayan sa free treatments at kasunduan. Paano sa bagong kalihim na saan pakinggan nito ang mga daing sa wages sa harap ng record high inflation and low power ng ating and of course pandemic at di umano ng end.

0: minimum wage bill. Ili o ang kanyang then political line at yung bumis ng mga sektor ang gawa. And sa iyong appointment, Secretary Valentino, and may the Philippines well. And as Filipino workers, nagwagi ang naging kahapon. Walang iba kung hindi si Con ng Santa Malilipot. So, pwede nyo po namaya ano ang LCC gift kit. So, sining sa ating sa naka-tune in, hello Borja, at sabi niya good morning. And pa-shout out kay Edel ng Advance kang Santa. Happy kay Lola Car. Kamusta na kayo, Lola? Nang A, syempre, happy listening po sa inyo. The tuloy na Lord ng kakusugan ano, sa inyo. Sa inyong God bless you and we love you, Lola.
1: Your office, work from home, anywhere. Work habits, perfect mean relationships, fire workplace success. Here, Dubo Tips sa Amok.

0: minority?
1: I wouldn't describe prudentially. I think yung walkout is nuclear option. Kumbaga,
0: ano? Last
1: kung third. Wala na talaga talagang yung huling pagkaka. Mm. And I think la yung mga minority senators, data nila talagang desidido yung mga majoritors na railroad babago sa rules. No?
0: Mm-hmm.
1: Pilit. Uh-huh. Ito na yung Cecil, ito na yung tinatawag na the majority.
0: Mm-hmm.
1: So, nakita ng Senate, siguro they know other option beside out. Kaya yun na lang ginawa nila. Nag-walk out na sila. And it worked.
0: Diba? Oh.
1: Na patigil yung pagpapalis. So, whether or not, point now, di ba? Ang matingkad, ang very obvious is that they had, kasi nga, yung pagpapalit ng rules.
0: But
1: now, it works for them.
0: Mm-mm. Siguro naman din na ating mga tagapa ang sinasara present rules no ng uncle dito pag papayan ng Senate sessions or via vidsync.
1: Pwede yon. Yung force nabe, which is kumbaga ang perfect example ng COVID time na lockdown, lahat tayo iwas na magulso ganyong video conferencing in those circumstances. So yun lang, ganun lang dahilan para kaya nga gusto yung rules. So yun ang patakaran. Video conferencing na dahilan.
0: Act of God. Bang doon sa proposed Senator Marco Leta is under justice law. Pero hindi naman niya sin justifiable reasons.
1: Correct. Isa yan sa mga kahinaan nung kasi in this particular proposal na groundbreaking.
0: Mm.
1: Talaga it will make a difference in terms of making, mm-hmm. in terms of doing their work as lawmakers. Dapat malinaw.
0: Mm-mm.
1: Papayag ito dapat po at batay sa tas at sa saligang yung and therefore man dun sa tamo, mm-hmm. hindi ito pwedeng madaliin.
0: So yun din attorney about tyranny of fads ano so kaya sila na i-adjourn walk out nitong Maritia senator meaning hindi sila maka-vote about itong propaganda no.
1: That's kaya ng quorum.
0: Yes. Nabanggit din ni Senator Meta, hindi lang siya si ano sa isang preference. Easy na Senator De Lima din naman request, 'di ba, nilang kampo na mag-attend din ng online. The sa inyong pagkakaano grant ba yun na iyon? Ang ano yung no our petition, did it include the vote others?
1: Hindi no. First of all, yung conference kaya ganyan noon nung COVID time.
0: Okay.
1: Boto pa rin in person. Mm-hmm. So pag boto iba yung mag-attend ng for teleconferencing. No? Boto ayon sa rules has to be person.
0: Mm-hmm.
1: Option yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung kami senator file kasi siya ng kasi nga nakakulong na siya, hindi ba?
0: Mm-hmm.
1: So kahit gan siya ng Senado na mag-attend conferencing, pinayagan ng korte. Kakulong siya eh, detainer siya eh.
0: Mm.
1: So, hindi siya pwede bigyan treatment. Right? Kasi kung pagbibigyan mo siya, pagtrabaho pa rin, kahit na prisoner siya, be applied detention prisoner ng bansa na pwede yun.
0: Oh. So,
1: hindi siya pinayagan ng korte because of that. Dahil siya prisoner. So, it's not on the merits online voting or video conference. Wala nun. Ang sa korte lang, hindi ka tiyan pwedeng kulong ka bilang isang detention ding bigotry.
0: Okay. Yung nga eh, the fusing about siya na lumalabas, ano, sa lalong-lalo pa sa mga tours natin, di ba? Ito yung Daniel. Hi, Kuya Daniel. Good day. Hindi braso. How about yung pwede pa kaya na sila ulit change of or mag-on sila.
1: Pwedeng performance pwedeng mangyari. No? Pilit
0: na majority nila actually, di ba? Talagang ipipilit na.
1: Kung ganun, then wala na minority. But

0: to walk out. Namba is walk out, yung sa minority, pasa pa rin ng majority yung rules.
1: Mm-hmm.
0: No? Ang mangyayari niya, akyat na ng minority yan, sigurado sa kuha. Questionin yan, kasi ano nangyari yun? Kasi ating sa ligang batas,
1: okay.
0: Chamber ng Kongreso, ng legislature natin, make decision sa quorum, which is the majority of the members. So kung kulang sa majority of the, sila pwede any action.
1: And how is this related to allegations ni Senator Ulfo? You mentioned kaya gan si Senator Delia ng court treatment, ano, mga ano detained persons. Ito nga yung sinabi ni Tulfo, no, siya, the cell is only made to accommodate those now facing on the flood control. So ang gagalingan siya. Anong comment niya about attorney?
0: Well, speculation ang hindi ko rin siya to sway kasi rin sa mga pagkikita ko rin ng mga proposed majority courts, malayo na dahilan na maaaring na makulong dahil kakasuhan na. Alam naman natin. So, while it is yung sinasabi ni Erwin Tulfo, I don't blame him for speculation. Kung ano na rin yung nakikita. Kinikilos, no? Yeah.
1: And so isa pa no do sa sinasabi nila is Vice President Sara Duterte, course is looming ano at na malapit-lapit na na mag-start ano how you know in out of all this.
0: Mo Cecil, ganda ng tanong mo, no? Really not sure kung ano kasi before leadership change noong May 11.
1: Yes.
0: Solid niya. So siya na bubotal, which means almost a certainty, no? But oh, parang hindi na solid yung 9 kasi out of kung 20 ilang senador lang ang kailangan para bubotal ngayon hindi yung siya bukod sa inasin dahil sa mga iba doon maaana protektahan ng in terms of their politics. Sigurado, is this for Vice President Duterte? Parang, ewan ko lang ha, hindi na ako.
1: Hindi.
0: Whereas before leadership change,
1: wow.
0: Halos sigurado na yung solid na solid yung na supporters niya sa Senado.
1: So, talagang pag-iing, no, kung wise move ba yung mga nangyari, no, the past. Shared ano your take sa impeachment ng ating and sigan ko no your take on what's happened to our country. Can you share with Ahel ano bang magandang nangyayaring ito sa ating katoxic?
0: Kasi sometimes in political discourse ang katutok lagi dun sa mga public officials natin and rightfully so trabaho natin sa city. Nakikita natin yung mga kasama nila.
1: Yes.
0: Nakakalimutan natin na pwede buhin yan eh. Pwede natin matigil yan, yung mga pangyayari, no? Yung mga corruption, mga kaguluhan sa Senado nakikita. We can do that as voters. Yun yung emphasize lagi na nariyan lang yung mga dahil binoto natin sila.
1: Yes.
0: Yung yan na kinayin ngayon, natin yung mga yan.
1: Right? Sa kasama rin tayo. Sa toxic.
0: But other side, kaya natin baguhin.
1: Right?
0: Nasa kamay natin pagbabago. So, trying to emphasize. So, palang ngayon, may commitment na moto ulit.
1: Hawakan na natin yung...
0: diba? Tulungan natin yung mga natin na mas dapat to. Kasi, alam mo, Ses, kulang yung bansa ng mga karapat-dapat na iboto eh. Bawat kilala natin sila magagaling, at integrity. Hindi magnanakaw, pero nabubunihan. And I think that we should be on.
1: Yes,
0: sa
1: now.
0: Sa 2028, diba? Pagdating sa 2028, alam na natin kung sino yung boto, para meron na mga pagbabago mangyari sa politika at sa gobyerno na.

0: Ganda. And so what should we look out for then in the weeks to come, Michael?
1: Well, ang palagay ko, patuloy pa rin itong kakatawang nangyayari sa Senado. Mm. Lalo na yung impeachment ni Vice Duterte, sa palagay, marami pa rin na mangyayari. I think talagang abilidad ng media ay ang makita talaga kung ano yung totoong nangyayari. Mm. Right? Lalo na yung mga vloggers, influencers, kung ano-anong sa information ecosystem. A lot of the response falls on journalists to help us to look ginagawa natin ngayon, no? Lubayan natin na makita yung mga gawa na hinalal natin sa
0: okay. Nako, maraming salamat ni Yusinko. May kayo na gusto nyo pong iwan sa ating mga tag-
1: Una, Cecil, for this opportunity, makapag-usap tayo ng kahit pa paano, sana meron tayo na linaw at liwan sa mga na nakikinig sa
0: na kami kong natutunan and I'm tutunan ng ating mga dito po region. Thank you, Attorney Inko, at sa owner, no? As meant old before. Thank you, sir. God bless you.
1: Maraming salamat.
0: Si Attorney Inko at ay isa political analyst and siya po ang senior research fellow at the Ateneo Policy Center. Okay, so dako na tayo sa ating talubok quiz. At syempre, no, nararapat na tuwing meron tayong mga bigating guests ay nare-retain sa ating mga pag-iisip ano at kaalaman na yung kanilang sinishare, no, na mga insights. So, ang ating talubok quiz ngayong morning na ito ay patungkol saan ba ang naging takbo ng ating interview with Attorney Michael Yusinko. So, i-message niyo po ang tamang sagot o di kaya ay maaari niyo i-text sa amin sa 0962-409-3467.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day. Pastor Mar.
3: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay naganap sa Chicago sa bansang Amerika. At nangyari ito noong panahon ng Kapaskuhan kaya't napakalamig sa lugar na iyon. Samantala, sa lungsod ng nabanggit na lugar ay mayroong isang batang lalaki na nagtitinda ng dyaryo. At dahil nga sa sobrang lamig ng araw na iyon, ay kakaunti lamang ang kanyang naibenta at kinailangan na niyang kumanlong. Lumapit ang bata sa pulis at nagtanong, "Mamang pulis, meron ba kayong alam na lugar na pwede kong matulugan? Ako po ay natutulog lang dyan sa isang sulok at naglalatag lang po ako ng karton. Hindi ko po yata kaya ngayon ang sobrang lamig, kaya't kailangan ko po ng lugar na pwedeng matulugan ngayong gabi." Tiningnan ng pulis ang bata at siya. Pumunta ka doon sa kalye at may makikita ka doong malaking bahay na kulay puti. Kumanto ka sa pintuan at kapag merong lumabas upang magbukas ng pinto, ay sabihin mo lang ang John 3:16 at ikaw ang... Nagtungo nga ang bata sa malaking bahay. Pumatok siya sa pintuan at naghintay na siya ay pagbuksan ng pinto. Nang pagbuksan siya ng isang babae, kagad niyang sinabing, John 3:16. At pinapasok nga siya ng babae, pinaupo sa isang malaking rocking chair, at nag-isip ang bata at sinabi sa kanyang sarili, John 3:16, hindi ko ito naiintindihan. Pero nakakapagbigay pala ito ng kanlungan sa isang batang walang tahanan. Maya-maya pa lumabas muli ang babae at nagalok ito ng pagkain. Hindi matanggihan ng bata ang masasang inihain sa mesa. Kumain ito ng kumain hanggang sa siya ay tuluyang mabusog. At muli sinabi niya sa kanyang sarili, John 3:16, hindi ko pa rin ito pero nakakapagpabusog pala ito sa isang gutom na bata. Pus kumain ay dinala siya ng butihing babae sa isang banyo na mayroong bathtub at puno ng tubig na maligamgam. Dito ay nagtampisaw ang bata. Siya ay naligo at uminam o bumuti ang kanyang pakiramdam. Tuwang-tuwa ang bata at sinabi sa kanyang sarili, John 3:16,

talagang hindi ko makuha ang ibig sabihin nito. Pero nakapaglilinis pala ito ng isang maruming bata. Nang siya ay handa ng matulog, inihatid siya ng babae sa isang kwarto na may malambot at komportabling higaan. Mahiga ay nagpaalam na ang babae at pinatay ang ilaw ng silid. Habang nakahiga ay napadakaw ang kanyang paningin sa may bintana at naroon pa rin ang kanyang pagtataka at pagtatanong sa sarili. John 3:16, hindi ko pa rin maintindihan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kapahingahan sa isang pan. Kinaumagahan, kumatok ang babae sa pinto at niyaya siyang muli sa pagkainan na puno ng pagkain upang mag-almusal. Pagkatapos kumain ay muli siyang pinaupo ng babae sa rocking chair sa tabi ng fireplace at kinuha ng babae ang Biblia at tinanong ang bata. Alam mo ba ang ibig sabihin ng John 3:16? Sumagot ang bata, "Hindi po, hindi ko po alam kung ano ang kahulugan ng John 3:16. Narinig sa mamang pulis nang sabihin niya, nasabihin ko lang daw po ito para papasukin ako dito sa inyong bahay." Binuksan ng babae ang Biblia sa John 3:16 at kanyang ipinaliwanag ang tungkol kay Jesus. Noon ding mga oras na iyon ay tinanggap ng bata si Jesus sa kanyang puso. Muling naupo ang bata na nag-iisip pa rin. John 3:16, hindi ko pa rin lubos na maunawaan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kaligtasan at kapayapaan sa puso at isipan. Well, tunay nga po unawain kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magsakripisyo at mamatay doon sa krus upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Ganito nga po ang sinasabi sa Diyan. Gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, na-realize mo na ba kung gaano nga kalawak at kalalim ang pag-ibig sa iyo ng Diyos? Siya na banal at makapangyarihan ay nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin na isang makasalanan. At ito nga ay ginawa ng Panginoong Jesus, walang ibang dahilan kundi dahil sa kanyang dakilang pagmamahal.

Walang iba kung hindi si Dante Borcellis tungo sa kapo ni Ronald Bato de la Rosa sa Senado at yung mga issues surrounding it. Okay? So, Kuya Dante, tomorrow mo na lang po kunin ang inyong gift certificate. So, sa mga nagtatanong, ano, give a chance to others lang naman. Ano? Okay, so tayo po ay magpapaalam na at nakasama po natin this morning si Attorney Michael Yusinko. Siya po ay isang political analyst, law lecturer, constitutionalist, and senior research fellow at the Ateneo Policy Center. And maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin na ngayong morning na to. Thank you kay Kuya Manny Almuguera, ating naging technical director. Thank you, Kuya Manny. Kami po ay nagsasabing, may God prosper your work, your life, and your spirit today. Talubo, tabako. Bye!

maganda kay usang di makinente one radio. Kung ano, magpatayin ko, tatayin ko yan nyo. Kaya di, tindogo na tayo.

0: Bagong City. This is 91.1 Radio.
1: Tandang ako maga Bicolandia. Ang hindi yan yung po tindogon na. Kaya kayo kay Oito sa 91.3 Radio. Pag hindi makipatayin pa yung ratindogon na tayo.
2: Malon! Yo! Let's get ready to... Na sakit ako, ang walang lo, ang DJ Osang! Mula na!

0: na naman naman. EQ. Ulo mo sa One Radio. Ang tanga yan, why ba? May nagkukulog mapaldo? Dahil lamang. Ang sakit bang ulo pag may swerte? Ah, pag may swerte na to? Hindi. Radio show. Ito ang udoy ng bayan. Tindog na tabi. Tindog na tabi ang gabos. Kung day pa matabi, una kita. Kaso bago pa. Naman siya mga ano nagragit. Nagkukura ang mga rated. Hanggang alas 11 po kita nin kaya diyan lang ako digdiha. Mag darako pa naman kita. Ang manok ni Osang today. Para ha? Barangay. Ay. Kasuod matabi ga barangay mga katindugon. Diyan di barangay Kawako City. Sa intabi ang nakapyan. Siya. Ang nakap si Bendal wow. From Tabaco. Ang pinabring mi ko tabi ka ay election. Wow. Ay pangani itos ni si John Bal mga wow. Kapot.
1: Wow!
0: Ah, electric.
1: Galing.
0: Ang tabi dyan. Siya

0: sabi na
1: sigo na fodra kita
0: trick fan pinakapraman kaya isa rong beat from nook ni Osang. Uy, igwa mong kitang win. Oh, dyan tingan tabako si T. Ah. Uy, ang pinabring mong na maluto. Kates tabi siya 26 din pagkaaga. Congratulations! Tabi siya imo.
2: Congratulations!
0: Buzing Mark ang barangay ng Tabaco City. Ah, ang tarong bilog from Manok ni Osang. Congratulations si imo.
2: Congratulations!
0: Ang han. Ina naman tabi ang mapan. Kaya makakauli na may burbit-bit na manosang. Kaya itutok mo na yan. O nina. Nakatutok yo. Itutok mo nga ni Pungha inagtog doon. Manok ni Os. Saga boss sa mga nagasalog ng mga birthday. Happy birthday tabi si mo. Ang pa-birthday song po sa mga nag-cancel ng mga today. Mo niyan sa One Radio 3 News FM. Ang One Radio ta tapos sa magtagahiling na tabi ka mo diyan naka-live kita mo niya. Sa gabo gestahan mo niya. Da. Oh, dala gay oh san. Ta kayang-kaya ming mag ki da cool mga bulk bulk. Bulk to ang bulk. Pa ako mag-pronounce ka bulk bulk. Bulk order stop. Then bulk order pula na order. Maski pirang kaya na pidaso. Kaya bang ang mga branches kang manok, di ba? Congratulations, ha? Sa ano, siga graduate. Bu fiesta ngun niya. Barangay, ante. Fiesta tabi sa inyo. Ano lamang? may kulang sa didap ni Or. Ang sarong bilong sa taha, o garo ka man sa namili. Sa daa, sabi ni Javier. Buda, urpa. First po sa inyo daa. Sige, tabi. San Vicente. Ipulan mo niya. Congratulations. Happy fiesta tabi sa inyo. Manay Mafe. Nagtatmafe. Brenda Bayman sa inyo. Kunin mo mga mabati po abot ang sa indang pa-happy birthday doon naka-live video. Shout out idol kay Len Feliz from Bulacan. Ay

0: Simba. Abuting pasa maraming karawa.
1: Happy birth mo. Una na. Para maghalap sa imong buhang takikan.
0: Happy birthday! Happy birthday!
1: Birthday sa'yo. Sana ay mag sa kaya.
0: Happy birthday!
1: Happy abutin mo. Aming birthday taon-taon na kahit na magka.

0: sabi si mo. Sana ay lumigat so. Hey, day, day, day si mo. Sana ay, ang marat birthday. Happy birthday. Taga ano? Tinda ang kula nung makulod Biyernes. Para sa kaugma uso. Mahali, problema ang isip mo. Ngarani sa pag mana ang baha isip nindo ka pa hanggang sa lakay na naman ako Sean isira mo uninak ni osang ka may na may manok ni osang na ako na tindo tina unina ako na tina tindo unina ako tina tugo na tugo na bikula nung ragol mga kulunes sa Biyernes ini para sa ino sa puso mahali ang mga problema mo ngara sana kita saga ako na halangan ni Rado masin iba pa may pa kayo na naman ako ang solusyon oh, happy ka barangte o nitindo guna tinda may manok ni osang na ako nag sumanok ni osang mo ko tindo may manok osang na. Salamat po sa ating mga isay. Office phone service. Thank Aldo's Goose. 1028.
1: Ihatod sa Indomac. Capsule. Nutri-Cleanse. Herbal Capsules. Guard C. And Yacht.

0: May awesome fried chicken na sira. Magbilang mga branches sa Paco City. Sa likod sana kang Merc Guamanin Branch sa Panasa may 7-Eleven. Asin Tabak School. Malilipot taning kang Malilipot Municipal Hall. Asin Lipot Albay. Sa simbahan kami sa Tiwi Branch. Di Albay of Bami. Asin Barangay Uyama. Tiwaman Timanok ni Ogang Tabak. Manok ni Osang Take Out in Paco City. Ligao Branch. Ligao City. Santa Cruz. May manok ni Osang sa Zone 5 Barangay San Roque City. Ang hatid man sa Indonuts. Zap Donut. Lubong. Pangregala as in snacks pati pang yaon at pababaks ng mga branches kang manok ay chicken ham ang program sa Indo kang Boss Herbal ka bossing ng mga herbal best ka 20-in-1 herbal coffee fast na natural na sangkap sa isang tasa best 6 coffee mix healthy ka na sexy ka 3-in-1 ang Diyosa Ira charcoal soap organic best cup supplement Usai massage oil best 1+1 health deco with the world Jollibee tabako Jade's Eat-in-1 Salvation Tabaco City Behold Lounge and High-end Salt Theater Shop, 6G and Happy Homes Tagas, Lola's Bistro, serving Aquino Quiz 2021, Our Lucrangan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Bac, and Lacan Cruzada, Legazpi Cedar Prices, Tagas E, Yeburg, Sari-Sari Gas, Ice Light, and Pukua sa Barangay San Roque, Tabaco Magapol, 68244, Tabaco Queen Center, at Shop T Shop, and Joseph Tepp's Meatorized Franchise Meat Shop, Smans Dental Clinic.
1: Ano po?
2: Opo. Bisita Albay. Tian man masiram ang masang. Ang legit kaya yung asang hapir sa. Again, pag ngangat-ngatin ko manok mo masarap.
3: Lay tabi mama ko na kanakasuda barang si Matabi. Yes, again. Ano pa ini mga greetings digdi tabo na tabi bago kita magan sa bay. Babati ang familia sa barangay familia Buelya kamot nga buhi at si man kay Blas Bubiles mga taga Malik tindogo na mga ay Alice watching from God marha asalam alay kabi dyan ha Pin Ardales Li Okmer nakatutok man and mga taga trendy people ko branch salamat kita ma'am on sabi mo na yung are manakay na aldaw si Imo nakatutok ha at mo na tabi ha Uy, ini ano? 3 ang to, mga katindugo. Mayo tabi, day po. May pigpadara ka na tabi. Excellent radio. So, written po. Day po kami, lalo na po sa gadan. Ta dipisdan po ang statabi, ha? Kaya, day po. Magdidin radio. Mag-announcement po ni Dumanong. Sige. Anyways, mag-ten kita masojak sign mo na pala kakulo na naman ang pasok nagbabasa ka na nung ngaya kampaso biin niya masige na nga ni kita pero hatod sa indok how haven
4: for the perf in Tabaco City at White Anaha your ideal spot for family vacation kada getaway peaceful escape comfort relaxation taking views built cozy home perfect for fans and highlight rooftop view of Mayon surrounded by greenery as banana and graceful Anaha serene perfect for sunset moments or simply in nature. See today, Facebook and Instagram at Waven or check PNB listing city and bookings. Located at Arangay Bungabong Tabaco, Casey Land, Rica Fort and Morris good for up to guests. You may also call SMS direct to 07-520-41 or 09-178-634 more. Waven, your home away from home.
3: Siyempre po, programang inido kang JR Colors to RJM. Katanin lang po yan kang... Ay, katanin ko one... No, sorry sa basud tabak. And all... Iguha man siya ng bisa may ano, bunbun. Super kalan. Karo ang JRJM 4.
5: Lang bilog to, tulog to. Larang araw na iyong handog. Kaya't diyon da buksan. Ang lip ng alaroscope kung tawagin na namin kasi ang bigyang labi.
3: Uni na nga ni, uni. Oo, hatakon sa in, nagtug doon. Barangay, nagtug doon so, sarumbilog. Ang gaya no. Pag nagtug doon iyan sa, tapos ikaw, merong nagdalag. Ika ang nagdara ni Manayosa. Ika na ang winner. Uy, pabasta ikaw nagdalagan dyan. Ika ang sarumbilog na. Indugon na nagatahi. Sa mga fe may papatado. Pero i-prepare ko muna mga bago sa imo. Ta nag si Manay Osang Kidi. Dara ko lao na ko. Ralabao. Dabarakal ko online. Pakal online. Sa si imo. Dara ko lao. Yuton. Misan haralaba. 7 na po ang ano? Pero sa nakatog doon, madali lang ta. Tabi ito, pag nakasama, ay automatic na yan. Na naman dyan, kiss. Ang huwag palang tabi sa manok ni Osang. Tuwan lang. Isanok na po yan.
6: People
1: Barangay Salakayo. Asna, kunin niyo at makinig kayo sa 1.

0: tugod na nga ni Barangay Sulaka.
1: Walang bilog, wag tutog ko sa to ang ilog. Kaysa ng kagandahan, iyon ang ang al horoscope again. Feel na feel usang yang.
0: Uni na tabi ho, 8 tabi sa San Vicente. Ay, gusto niya ipadi o. Madig dinugod niya ka. Chat po na. Ay, iwalat ko na sa natabi isa ba mga bad. Mahali tabi ako sa eh. May rabas iba ni Osang. Ano tabi as ngag ko? Day, pwede ako wara dyan. Tumang kaya day mo. Maabutan dyan. Tabi digdi, okay mas kidi o. Chat ka na sa napagpipika. So, ipapatabi isa imo. Iyo tabi. Oy, uni na po. So, hindi na may sojok. Ha? May June 21. Okay. Makakamit mo, matagal mo nang tubad na rin daw yung mga mata pangarap. Wow naman. Deserve mo naman yun eh. Mo yan. Oo. Pinagpan, diba? Deserve na deserve mo yan. Yung matupad na. Yun ang universe. Lucky number 48, 1139. Lucky on I old road. Da ako masakulan ni Manay Mafe. Dahil papuputulo. Tubado. Dahil man ako just. So pantalon man sa nadabing. Halabaon. Sa Shein. Halabaon so pantalon. 6 foot lang. Kanting sulot ko ni sobrapan sa runtak tela. Tulon man sa natabi. Oh, okay ma. Ito na yung mga ipinasodyak sign na cancer. Sa may cancer niya to. Ito. Ito. Tulon mo muna yung mga sinuso bago mo sulsul eh. Diba? Kaya nga tinsul kasi hindi tama o mali. Oh. Sa nakuha, paano ba makinig sa hindi kasi makakabuti sa'yo. May mga gaga magpili ng mga ad na maririn mo. Diba? Yes. Lucky numbers 5, 17, 36, and yon ay navy blue. Nice, deserves your attention. May mga taong to, at may guguluhin. Oh, so iba, may mga tao man na lalo lugo. Iba naman, nalalo kang gagato. Kaya matuto kang mangili ng mga tao. Oh, eto na yung Libra, July 12, August. Na palaging happy ka. Oo, dapat lagi. Dapat happy ka. Ano man ang desisyon mo ngayong araw, dapat sa iyo. Dapat guide ka or sa mga desisyon. Hindi yung napipilitan ka lang, Leo. So, ngayon ay 56, 33, and lucky mo, Cabra. Isipin mo ha, isipin mo lagi mong maging masaya. Ano man ang desisyon ay, dapat pabor ito at sa peace of mind. Piliin mo yung mag- hindi yung napipilitan ko. Para po sa mga ipag-design na Verd, tabihan sa Indok ang Aldo's Aluminum Services, Clavis Phone Pair Service.
2: This program is brought to his furniture, his services, pair sofa, remodel sofa, order per customer seat cover, car matting, decor, mattress, dining table, indoor and outdoor, and other appliances. Clavis Pair Service, located at Libhot, Tiwila Highway. Please contact 0934 and search Melchor Clave or Igor email.
3: Aldo's and Aluminum at City Services, Indos, Mirror, Indoor, Screen, Glass, Aladdin's, Pinet, Aldo Aluminum, Ode, Kuya Atir, contact their number 8498 5073 9746 Aldo Aluminum.

0: Ganda ang privacy mo? Protektado! Style garantisado! Inses, mabilido! Sa Mary Jo and installation kalidad, sigur Mary Jo Window Blind Installation Service paangan tabak tak them at 0997573. Managed by Alvin and Jo Cardano. Ko ang mundo.
1: Oh, yan na! Oh, yan na!
2: Na! Barangay! Barangay!
1: Bye! Salakan! Yaw na, be, nagtugdo na. Nagtugdo yan o si Erickson. Kaya magkong yaon dyan iyan nagtugdo sa barangay.
2: Kurara!
1: Kurara! Mamimi ko tabi dyan. Mamimi, lamad sa per. May ano, venta bi sa ano na nga nito. Ano, kaya tabi. So tigan nung alam did kay. Sige. Sa... San Isidro, Buring, Tabaco City. Tabi, may ipa-event tabi. So, pageant dyan na ano, San Isidro, Buring. Okay, manok niya osang tabi ang Saint Dalai. Sa Lapa Turkey, 120 piece na food packs. May with manok and rice. Dyan tabi, Buring City. Oy, ano, Erickson, paso na tabi.
3: May, good morning.
1: Isa program ta. Ay, pageant dyan na tigigibo sa San Isidro. Pageant, ang pangalan dyan. Dyan at siya nabanggi. Si Drew Buring, ano ang pangaran?
3: Dai tabi SM, sa may ano, Buring?
1: Oo, San Isidro Buring, ikot siya nabanggi. May competition. Mm. At siya nabanggi. Ni Osang, ang masendang dinner tonight. Yeah. Oh, much. Tapos, maaraman nyo kung ano ang pangaran. Ako sa sinabi, mamimi ka na rin. Mimi, mwa. Salamat sa pag... Si Manok ni Osang. So, natagdunan
3: Silin siya tayo. Silin. Saan ka nila eh? May magsumari mo kribo.
1: Aram kang bis... Aram ko mo sa nang may San Vicente. Ano ang inutan ka eh? Sige daw. O, ninagoy-ligoy pa ta. Diyos mo, naparam na kita. At ika sabi ko sa yung strength ni ha, may oras. 5 minutes lang. Within, may magdalaga na dyan. Pag day pa, wala eh.
0: Ay, pasa.
3: Di tabi, ano? Barangay, back, tabako.
1: Sa may sign ka, tabi.
3: Elementary school ta.
1: Matagbak, ele hole. Bado ka dyan.
3: Sa kulay brown. Hindi bisa na ako sa palimputing shed.
1: Sa may palimputing shed. Eric, oo. San Vicente, tama. San...
3: Matagbak tabi.
1: Ay, matagbak. Kung naroon duman, San Vicente. Matagbak. Matagbak dyan sa matagdisco. Eric, at darahon. Ano naman, magtaramdo tabi ka mo. May, dapat may, may suggestion kita. So good. Ano tabi? Sunod mga bagay lang. Ang ipadara. Hindi lamang dyan kung anong pwedeng darahon tabi. Unit. Mga tag... Yaon dyan tabi ang barangay sa Laka. Yaon dyan sa Tagbak Element. Tabi nindo.
4: Pay pidal.
1: So... Sa indo... Basurahan! Sa...
3: Pagpuon na.
1: Hala, panoon mo? Bawas-bawas dyan. Dalaga na lang 5 minutos. Pag nag-walay na ha. Alas 11. Kaya, yaon yan po sa may elementary school barangay. Sa... Hanggang nakakisarang bilog na monok, dalaga na dyan. Sa mga...

0: sponsors niya to. That.
1: Yan, dad, na barangay sa lang. Later, may impagkatan sa endang fried chicken. How is it na may chicken? Tiyan na si Ram. And Zap Donna. Kabo sa buns, kanman of the awesome boy. Lakas ng binding natural sa cup. Best 6-in-1 with herbal mix. Sexy ka pa. Chowking tobacco. Thank you very much.
0: Thank you so much. Garo din. Chowking next week. Ano, so gift check. Ano? King para mapangaluhan. Yung nga, yung gangun yan. Ano? May pangaluhalo. Mga katinay. Yan po, ha? Tres minutos! Tres minutos! Taga Matagbak City, dyan sa Matagbak Elementary, yan, barangay. Dako pa na nindosang dyan, nagtugdon, Bonnie Erickson. Ang tama ng God.
1: Ay! Ay, may mga
0: ng God! Sisay yan!
1: Mga laog pa pa
0: eh. Mga matindi-dip. Tapos may nagdadala. Grabe ko lang. Ang mga paradangong
1: ito dyan. Muna na.
0: Hello, Tabi! Good morning! Tina! Tindugo na!
2: Tindugo na!
1: Tindugo po! Tindugo na!
0: Pa!
1: Layo po ko pa eh.
0: Tindugo na! Tina! Ano, Tabi? Ang pangaran. Nagtukad ka pa! Ano?
1: Lucy pa! Lucy!
0: Pa! Lugunok ko. Hello, si Tindugo
1: lang. Lucy pa!
0: Pangaran mo ko kasuba. Nura ba ako sa Lucy?
1: Lucy pa, pangalan ko.
0: Baka mampuso nabi mo, ha? taga-saing ka?
1: Sa likod ng isang.
0: Wow! Nakatuto ka sa Leo, kaya aram mo, ano?
1: Wow! Po kasi kami.
0: Wow! Okay, ilang taong ka na po?
1: 58 na po, ma'am.
0: 58. Wow! Manay na niyan sa One Radio. Batiin mo. Naka-live tayong...
2: Wow!
1: Dami pang gumating, ma'am.
0: Okay lang. Batiin mo na. Wow. Yung mo, naka-live tayo ngayon sa One Radio.
1: Ang dami na po, ma'am, na nagdumating na
0: po. Ay, pabayaan mo. Sina, basta nainot.
3: Kaya! Wow! Congratulations!
0: Manay, dahil ka nang babatiin, Tabi.
2: Wow!
1: Pa?
0: Dahil ka nang pong babatiin.
1: Hindi ko naririnig po, ma'am. Dami na kasi
0: ma'am. Maingay siguro talaga dyan, ano? Wala ka na pong babatiin dyan? May babatiin ka po?
1: Wala na po, ma'am. Ah, sige. Nasa likod lang po ako mag-hitlay.
0: Alright. Ma'am Lucy, makinig ka po sa akin. Dahil po, ika ang pinaka-primero Tabi na nagdalagan. Digdi po, dyan po, sa Barangay Matagbak, Tabaco City. Daradara mo ang basurahan. Ang basurahan mo, Tabi, dakula o saday? Malaki o malaki?
1: Medyo saday-saday lang po.
0: O, oh, kayang bitbitin.
1: Mga plastic ang basura. Minamon ka nga po, ma'am, na basura.
0: May loob pang basura. Okay. Dahil po sa ika, ang pinaka-permerong nagdalagan, gana katabi, kisarong bilog naman, ok.
1: Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am Osan.
0: Kunin mo na lang yung gift certificate mo, Tabi, kay Erickson, ha? Tapos i-claim mo dyan sa Barangay Basud, sa Basud Branch, Kang Manok ni Osan. Wow. Kang grabe. Welcome po. And palagi lang makinig permiso One Radio, 91.3 News FM. Thank you po. Ayan.
1: Salamat po.
0: Welcome po. Back to you, Erickson, Tabi. Oh, may nakapaldo na bilog naman. Ano? Oh, diba? Yung sabi ko eh, makaskason talaga mga paradangog. Ano? Oo, makaskason talaga.
1: Nagkarabot pa ko tayo sa mga makaskas maan para mas makas kasi Nanay Lucy.
0: Oh, sayang naman. Sayang. Isa lang talaga magwawagi today. Ano? Saga naman. Erickson, back to you. Tamaparam na kita alas 11 na Tabi.
1: Ayan, Tabi SM, ang Barangay Salakay, bring me digday sa Barangay Matagbak, Tabaco City, na pirmi pigatod sa Indokan Manok na Osang Fried Chicken House, may chicken nuggets na, may chicken fillet pa. Tiyan na si Ram, ang Zap Donuts na maubakal si Gubon sa Brunch Can Manok na Osang Boss Herbal Capsule, may lakas ng banteng natural na sangkap, best coffee green, 6-in-1 with herbal mix, healthy ka na, sexy ka pa. Ciao, King Tabaco. Thank you very much. Erickson Butas, para sa One Radio, 91.3 News FM, Pirmin, Tindugo na!
0: Thank you so much, Tabi. Say mo, Erickson. Yan, sana. Dakulong pa ko na kinagano da, dadalagan pa siling duman. Pero, day na po kita maka, ano, Tabi, day na po kita maka, ano, accommodate. Ta. Inabot na nga ni po kita kang oras, kang pagpapaara mga katindugo niyo po. So, saga naman po kita mag-iribahan, Tabi, naman saga. Talas 11 na, Tabi, eksakto. Saga naman, Tabi, ang Barangay Salakay. Mag-abang dyan, Taba. Kaya, o na naman iyan sa Barangay Tabi, inindo ang Barangay Salakay para makapaldo ka. Isarong bilog naman, no? Romnick Bilaos, good morning. Tanchi Tan, good morning, man, Tabi, si Imo.

0: uno kay Ma Direct. Unos pag-uring opinyones. Yatisa. The 191 scene sa Source of Radio natin. Mantirada. Uno. Dugo na. Halati na. Tira. Pasawayin. Hala. Tahanan. Tirahanan. Hala.
1: Ibad no tirahon pa kaniba sa kuyang udto. Kodang kada sa ini ni follow up tanasan ning na ko ang kada na ini San Miguel ang gi may na video diyan sa kapo susa sa kanan suk pati mga tugang pro na to ng alas 11 kay na dano ta yesta bagangon niya at bultokon may nahiling tunawan ang ngunyan papataw-pataw manangad na inagiha tayo ng ngunyan so hali dyan sige agihanin ng ngunyan nawa sa information padara nataw sa angad na panuduin ano sige taod-taod meet kita mga kadyal na mula to po sa Pampanga development tamay na ako abaga po na was kan sa biktima kan pagkagama 9 sa pampuan ng sarupang bangka Virgil na mula mga pigibahan nga ni nagikan pan Miguel kunya una siyang unyan digdi sa digdi ingit ang pag-iristo kita kunya ng mga info sa mga Drado National si Robin Padilla kapi dahilan sa pagpadulag yugon mo ini si De La Rosa so getting nagkandugon kan mga otoridad kan sa nambat yugon mo ini eh. Mas so bago mar kung duming pero itabasi po kan dayman po ma kunya gaan pero mas siguro pero merong bagyo ni kan Mayo dahil pa nang ganun may nagkakaturo na dyan national assistant sige ang kakareklamo magyan sa barang pwede man daan na so makikap na magi pwede man na basta ti yun na nga nini dapat kapitan ka pero priority bilang niyo pwedeng gamit ni kasupog baga karumigaan kikakapit may tios tapos inahan eh pagdududa bihon ta kapipuder eksikaman na tayuan ang dato kapitan ka ano fusion kapitan security relatives nga nagtitong mo o din data himati o kaya dahil tulan kan kapitan o kaya pa puro kayan kung tiyos man puro mo yun muna sa paos hala porque nakapag sana dyan suka bus pariente mo hala kaya maurag man giraray supigrara pa sa pinga konse na ikan ilag yun pa ikan may executive hand data na pagsuluhon mo sir man ilag ni ako ini Edward mga tulya mga gusto po sa programa Abril Ronax 0-4-9-1 programa sunod na bagay spawn kamutabi na nga ngayon sa gene industrial oxygen volume gas regulator na gas para po sa kalap pians and reading dyan sa puro tabako sa bulungan iyo kakabakil po na po ng tangke ang dipisinan maghangos dyan po tabi main trading iwag kabakal na medical oxygen available po sa gene oxygen sa med wada tabi matangang banggi pwede ka mo magpukaw dyan mas kuyang restorya mada kaya po Elena Fernandez ayang Hernandez Facebook at ma'am Elena Fernandez alas na napahalo yun pa nasa tabi ito kita sa saiyakan na lalo kang po kan para remohin lang sa Pampanga Nasjel, live na programa, sabi.
2: Opo, marinaw lang tapos.
1: Ngunyan, sir, ano-ano?
2: Pugin po sa katawadigin po sa barangay Alibago, City Pampanga.
1: Kung direkta pang oras pong ini, sir. Suwari kang aldo ka mo, sir.
2: Yes po, may kasama-ana. Yan ang kayo sa muya.
1: Iyo talaga, sir. Mas marami, pinakang real estate. Ba mo ng San Miguel na kunyan, ang inindok?
2: Ayun na po si Mayor La City. Through the DNCSWD, nakuha mga information. Kaya na po si Dang Laga, kansi. Nagpo ano ang mayor kanang LSC, officer kanang LSC ng tabako, aktibo na koordinar sa inyo sa insert.

0: para po na information duman sa mga missing kasi nga po na kapot ay sa mga itong mga coast na nakaistoryahan po ni with us ano and Ilya mas kusog pagkakain ng missing na tabako.
1: Okay, so nagbibiyahe sir Ruyo sa in kaibanin kasi na dyan possible kan gaba kay
0: Saturday evening ano 6 bago presidente at kapod ining lima dumano actually ba pa biktima miss isa okay. Na nag video call na naglisinda building na nagtaram na medyo magpato base so na ito kasiguro nagasip itong ito ay katrabendin ko to si Remo sa tuyang count punigwa pangaran dabay duman sa mga miss and kinunta eh sa la pero dahil na kita ninda so, na itong duwa so, sa informate today no na ano sumangtong kasing built ang katabilog na po sa identification case ano mahanin na ito.
1: Ako po. Okay. So nagkapapran na kayo po.
0: Yes po. Mismo recording din ng aning na no construct.
1: Tahan mo ba ya Sir Jel sutuan saro sa biktima?
0: Kan saro biktima. Pising. At the same man.
1: Gang. Okay. Mga tagay sa isla ka Sir Jel.
0: Opo.
1: So kunyan Sir Jel kasi nasa ka oras kundig na ito.
0: Sil tala operable po. Nahiling ta po na po nga buminagsapuhan talaga ang pihipadong kasi there is lipatapit kung mapasala ang mga buho, may mga pasya, may mga biga, mga po limbawa, marangkan na scaffolding, posible in-danger na rest. So talagang ingatan, and yan number one, of safety, spandes is the out, ano yan, talagang mayor. Kanagang maingat na pa ang i-rescue operations. Yeah,
1: tan makatakot ka, takon sumaman ang maa talaga. Yeah.
0: Tama po, nasa ano yan, rare.
1: Oo, medyo kunyano pag-araw kang iyari. Di siya sagkod ko niyan, missing tabi na anay na pinuwerte o kaya binawian na
0: asog na. Sa di po, sa Chiron Command po, 15. Okay. No, 15 nakalag kasi nga na mga sumindak po exact na figure nakalag.
1: Sir, ano po? Anong plan na maihatun ko niyan? Diyan po, what's the next plan?
0: Well, turn over, ilingon mingon na mahiling ni pasaag.
1: Okay.
0: Kasi may mas pa. Uwing ang ibong operation doon sa Toyama SQS, nakul na po nagtatak. And ano lang kita na bago lamang kita mag-ali makuha. And maraman ta na po yung salunta ng son pasirin po dyan sa Toyama ng kapamilya.
1: Or Halloween day, nante, Webes ng Unyos, magsa-Sir Jel, incident ang Hilesa. Anyways, nakulang bagay po as head pari mo. Nyaon dyan, muna nagtatak mga sinasabing missing. Ting yan.
0: Kaya nga man ang kay may sa pagdigdi so tabangan man makisumaro ng pigahang pangon.
1: Sige Sir Jel, sa dyan ang monitoring mo sa Tabaco City kan bang sa na may naaksi ano information ay mo tabi?
0: Opo, sa situational report ano dyan may tikat no, nasa kansaro man na nakakiri alaga motor na nakalus nakaparang and napag-abot kan doon man para may turnover sa facility ng kimagkakanigong kal.
1: No, bak, ano sa report sa'yo mukhang mga
0: tabi ano?
1: Piyak kasubo
0: ayon sa pirista hanggi handakul na pangit
1: suman
0: ano may parista
1: ngunyan tigsan baga ko sa'yo garunay ko
0: na po itanda naglalataw
1: sa may natuna
0: team kay man po sa kaya rep ka pagibuan tatulos ka reporter bag naman po naman po sa team ilingon talang po kung ano mga anong pagkakilagunan para may consent parang sa inang lugar
1: para pag tamang info sa satuyang mga abe.
0: Yes po, yes.
1: Databi Sir Jel, sakyan mo na sa pagbiyahe pabalik digdig sa Satrika. Tunay na pagka.
0: Opo, salamat din.
1: Thank you. First handed to ka CDR ay Sir Jel na mula. Yon po, ka-missing na trabaho. Natindo ko na 9-story bill sa Angeles, Pangalampa. Medyo mamuti ano, pray bagsak kanso building. As baga, sa no, duro so pakakapod kaya. So, nagsusupta ang building. Haman-haman so patrabaho. Poste he kan mga tugang kunya yo susalog bagang sungunyan na poplooring na yun ahiling ko naman ahiling nindo buda sa abaang ka na an poste baga tugang dawa tarait ang mga poste na nakabugtak dumong nakula pa nga kunyan in basta sang pagpaminsan siguro basta kan mga linog to kan poste baga sila sabi Sir Ed harani ako dinilding digdi sa basiti gun mo ini burlag palan dyan. Ansa medyo may parong ng departing ni Anpilan dyan ng kuakong or kunsiri mga posible mga rantugan bagsak ini and building mas makunaho man sa building mga tapos minagsak ito an medyo insidente kung nalimbawa pigagamit posdakul na nag-okimate sabi na po programang ini pang mga sponsors ang programa sa inyo mga sponsors atod po sa sendo kaninsan kung nagahasin graba bukan sa inyo mga mansyon direct tayo pagdos kansan ang itihanapon nindo dyan layo kanang sa indong cellphone nindo po yan tar switch cellphone and computer mo

0: raha yun ta talagang route. Idi, magbakal ka kung wala ka na yung pambakal. Nagdyan, application na Skyro, utang tabi din gadget, ning iPhone, laptop, player, utangon tabi sa Switzer Repair Shop. Sa mga estudyo na inihong mga pinaman po dyan sa Switzer Repair Shop. Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaga, tabi Kamoy Fire State. May saro pa sindang brass.com. Alabaan kan Siga Avenue, pasi rin dyan sa San Building, Kahilebe, dyan and Switz.San. Iter June or kaya Sardinia sa Senda Page. Naponindos and Computer Shop. Pinburak na pa sa special kan month anniversary. Re-recommendar ka ni Ronnie B. O Barsag. Basta yalo dyan Barsag Apla. Matibay dyan magkuti. Ang regalo tabi si Ronnie B. Money say chocolate. Best na kang maurag na tiyo kay tiyo kay lo kay papa kay pakapihunin doon yung kaping na bal. Iyan pinagregalo. Bakal kay Ma'am Yoli. Or salamat pala sa buda sa iba pa na nagpaab na magkasararo sa po. Sabi na si Store Kantabak Market. Dyan ka mo. Best. Black. So gold original. Tira. Indo pa kabakal nindo sa Rony Bio pagibo kay. Hala. Tira. At ani marsag. Tira. Murag yan burak. Hala. Pwera ka. Tira. Pwera ka antabi nga mapakaras bumampo diyan in kunyan inihong sa kasal. Undangan sa may mabuhay. Ay guwana ka mong kapamilya na maarap earth nagigibo flower. Tira. Katugramang Honorable Mayor ng Bagong Malinaw. Hala. Nasabi hala. Si Honorable Mayor Bragay Servisyo Asin sa Tabak. Tira. Member Carol C. Vicsig Servisyo sa mga distrito na ipo nag-ibigod sa Giraray. Board Miga Vicsig Taman sa hala. City Bursa Tandaan Kasagori. And shoutout po siya Kali sa Labnik Dagdadangog po always. Shoutout po kay Papa Nold. Titon Papa mainit dapat Tadamang ira pa brang init wisil na king kan labnig diyan sa baga taga Nau Albay katay na Hubensio Kalyada Adam Lily Kalyos diyan sa labnig ay king karungi tira speaking kan sa Todd ha makit hala tira ang kayong isiga ospital ngayon sir pagbada mag negative ba kay kaday ka nang aman diyan puro sa negative like positive sa siga hala makaray ka ngay kanta ka ngay ni paturong iklat hala 35 Yabel Dabordillas Prima Imo 6 Briaga Sol Kayo Napagkaut Naburlag na Kerikar Marina Po Sir Isa 7 Salan sa Bang Pasa Po Diyos and Med Ay Bago So Nagdigdig Ayos sana Laboratory ka ng tabi Pasalamat si Judy Anha Sa mga nag Ay Honey Banon po si Red Pabanya Tahi Bi Tibig May na Video sa May nahiling na nagpapataw Patar Matabi Ay ma'am Maruma Marino to si Nagkapakunyan Para na pagtarong alintro kanta susarok na tahi. Ngayaan. Sing muna ni. Hindi man gaya. Maray mo kutay ni hanap buhay. Kuda gusto customer. Gusto nang sabi yun. Sag kuda gusto. Maray bet kate. Tutabi sa imo sir. Abot kiramay at namumunduan. Ano na po di sa barangay pa. Para mong gap. Ras. May 25 pamilya. Ras. O sir eh. O sa family buras. Kasi sa room na pag mo. Ganda. Watching prang. Maayong binigina. Coderes Birma. Kiel Serrano Kauto sa Serrano Sinet and Cariso Family Skama Marino to Taman sa imong Tira ka na ngayon Alas 11.37 Natatabi Mabuelo lang kita Diyan sa Lariro
1: Dr. Ruby Lang Foundation did invite early registration year 2020 day on courses college students. Assess Bachelor in Special Needs and Battery Education. MISH Philippines and Social Bachelor in Technical Teacher Major Service Electronics Technology Electrical Tech Automotive Teachers Business Education Bachelor Business and Major in Financial Marketing and Management Science in Hospitality Computer Courses Computer Science Associate in Computer Day on Strengthen School Academic Track One wide land the following requirements. For year college, original 8 and form 137. Photocopy of personal certificate of good mark. Two pieces, two bites, one by one with white background. For strength school, form 1 certificate of compieces. Photocopy a bit. Certificate of character. Two by pieces, IDP background. For junior, original grade, PS certificate of good moral. Two pieces, two by pieces, pictures. Wanna be the first? Visit at www.rlcefi.com for registration. The school forms at Tomas Casan Juan Tabaco, sir. Facebook at Tinka Saul College Tabaco. Examine no tuition fees. Achieve your Dr. Casaul Education Incorporated.
2: Nawaw na? Lord, hindi tipo di matuyan ng stress. Good sa trabaho, normal lang yan. Pero wala, ang samahan. Make time, nerd, and echoing ka to Max Capsule. May aging bye.
3: Ang Drive Max, pagigam mo ating panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Waiting installation college is cans for teaching position.

0: 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Po nakita ta importante ang mga anunsyo poison in well gas tabi kan proktres kan proktres Baligang City Ligaw nyaon tabi digdi susa imo pambansang pagkakakilanlan iyo nyaon digdi susa imong kunya no Pilsis ID tabi o tabi Boyson Sunshine Well Gas kan Proktres Ligaw. Makikuan na lang po digdi sa One Radio kan sa imo pong ID. Sa mga taga Ligaw, pakipasabi na uya digdi an sa iyang ID. Ang paano man ini tanahungkang ini sa imo pigsa asaray sarayan. Muni pa o magayuno na pala ang city plate. Dahil ang panduk ni politikong unyan ang city plate digdi sa syudad. Oh, may napuro tabi, pigatudig di, bagong-bago, makabit na sa nakuta kayo niyo. May plastic pa. Dahil pa nga ni nahali palang sa kanya, no, inihong tape, natitipan pa, nahunghungkang. Nahungkang tabi in city plate na ini. Oh, 0240, motorized tricycle operator's permit. Oh, pagayunon ini ha, ang city plate ko niyan, dakula. Sabi ko kay Sir Manny, ano daw kung arok bang kainian ko niyan, ilaag sa mga motor. Doon ako la, hilingon man ang kanang plaka mo sa motor, hilingon man ang gano'n. Oh. Masabitan ka kayo, nagabiyahe-biyahe ka kung dyan sa single na motor, ibubugtak. Pan-tricycle, motorized tricycle, magayuno na po. City plate ko niyan, kan syudad. Oh. Yeah. Makikuha na lang po, digdi sa Samuya, sa one. Ining city plate na ini, iniso ko niyan, literal na nakuha su plaka. Ano ngayon? Nakuha mo su plaka. Uni na kulig di sa muya. Kay Vicky Bungkol mo, maray na udto. Sabi pa digdi, kung si Simon Tabi nakakuha kang wallet na may laog na mahalagang dokumento, nawara alas 4:50 ning magagahon. Nawalat sa Pajak, Pasiring Sentro. O pakiwala sa One Radio, tayo importante kan mga dokumento na yan. Lily Calios, salamat sa pagbati sa mo kan sa kong agom. Ugmahono na binati mo kami. Salamat tabi. Ay iyo po magparahay. Dipisil pag nagkakahilang. Ang atugang. O magparahay mga katindo ko na sa may mga kamatian. Ugmahon da si kunyan, si Manoy Jovencio Calyada tanabati. Para dangogon sa pagatugang nakaluwas pa sana kaya sa ospital si sa kuyang ama Jan Miga Hospital. Actually ang di kayto sa primero mga tugang sa pribadong ospital. Kundi sabi ni ma dumana sana ngayon sa kunyan sa siga dili kitang naginibo pasiring kita sa ospital. Isinindo ko na mga arog ko na minsan nawawaranan ni Sir Manny sa pampublikong ospital dahilan sa mga ninda sa mga kababayan ta. Kung sa tuyang babalikan, September mga tugang, kan ma-involve baga sa vehicular accident so tugang ko, dyan may dinaraman, dyan man nagpasiring sa Siga Hospital pagkatapos ko magprograma, rumdum na lugadan sa bitis na nahaloy, halos maduwang ura bago ma-assistiran kan mga kunyan dyan, inihong nurses or kung sirisay manayaon dyan tabi sa emergency. Tapos, sinugo pa na magpasiring duman sa comfort room. So, ugasan mo na ngayon duman. Ito bagas mga daindatang gibo, Sir Manny, na dapat pag may pasyente dyan, may nag-aalalay na. Di ba? Kaya nga may pasyente, nag-aalalay na. Tapos, pagkatapos ka ito, resitahan ka pa. So, panlika makimako ko ang bulong dyan sa Laugan Hospital. Paluwas, dangan, pati so pagpa-x-ray ka ito, pasiring ka dyan sa luwas. Duwang ka mapa-x-ray sa luwas.

nagkunya nito, nakagunamot sa haring negative reactions mga tuganghali sa publiko. Kaya iyan ang rason ko ta na kunan na diyan Sir Manny sa sigodi sabi kan sa kuyang ina duma na siya na sa siga. Deyo bagatugang tabi day kitang maginibo pasiring diyan sa siga hospital. Nagiba na naghatod mga katindugon diyan sa siga hospital. Day na nga ni ako nakaprograma digdi Sir Manny di ba? Nagpaara ata ako na day na ako mga programa ta ito na nga ni may tighatod po kaming pasyente diyan sa siga hospital. O kaiba ko dyan, nagmamasid sana, naghihiling sana kan mga pangyayari. Actually, nagpaka-face mask ako, Sir Manny, taguabo ko kami nakakamidbid nga abuta na tawadan ng espesyal na tratamento sa mga arog kayo. Gusto ta parata sana ta kung ano ang servisyo na talagang pigagigibo ninda. Para pareho sa gabos, kimidbid, kada ikamidbid. Dapat kung ano ang trabaho, iyan ang tingtatao. Iyan ang gusto ko talagang mahiling dyan po sa Siga Hospital. Marisa na ta, daiman kita nabigo ang katindugon ano sa mga staff sa mga empleyado diyan sa Siga na nagkaigwa na po ni dakulang pagbabago kan sa indo diyan I don't know hata may nagpaparachat pa sa kuya actually pigsusurog ko na ang Siga sabi ko sa senda magayon man ang serbisyo pati nga ni sa bulong Sir Manny tanahili nga nagpaparapost ako kan suko niyan niya o niha ako niyan insider pa diyan nako. Sana wag naman ganun. Ang problema ngayon dyan sa Siga ta. Ang reseta ngayon dyan sa Siga Hospital. So, mga mamahalon ngayon. Ang igwa ngayon dyan sana. So, mga bararato. Ahiling muna niya ako. Ako ba kang siguro sabi ko, siguro niya kaubusan sana. Takadakol Sir Manny ng mga pasyente. Baka kundi mismo dumanhali mismo ha. Nagsasabi. Dahil ngayon, tubod ngayon kanjan ako. Dahil man po nindo pag-ibuhon ha. Pero ako personalmente kasi naka-experience kami diyan sa sendo. Ang pigpahiling nindong serbisyo. Ah, diyan sa kunyan sa Siga Hospital. Kaya parang paliado kan Siga Hospital. Ipagpadagos nindo yan. Ipagpadagos nindo. Although may dakulang kaibahan, iistorya ko sa sendo kung anong dakulang kaibahan. Ta sa private mga tugang, dai ka magpakabunggo dawa sa in. O diyan, pag nagdiyan ka, di gagaw-gawan ka ng reseta, gagaw-gawan ka ng papel para sa laboratory na kung minsan dahi po dyan, asiriba pang mga ralakawon, iyan po ang kinakaipuhan mo talagang asikasuhon. Maatsaga ka ta mag-asikaso kasi sa kadakulan man siguro, ang kadbaga pasyente na pigdadara po dyan sa Siga Hospital. Buda talagang ang nurse, bakon arog sa private. Sir Manny, sabi ko nga ni sa'yo, kada oras, pag nasa private ka, bibisitahon ka. Anon ka, i-check ang sa imong blood pressure kung kumusta, hihilingon iyan sa imong dextrose na iyan, kung nagbubulos iyan dyan or day. So, yun ang dakulang kaibahan. Dyan, sa Siga, igwaman, pero bako siya talaga oras-oras na imagine sa imo sa pagbisita. Utroon ko, sa kulang man ang mga nurses na iyaon dyan, Sir Manny, dakul ang pasyente. Naturalmente, talagang arog ka iyan ang mangyayari. Siyempre sa private, baga ramnaman sa Danindo, mapahiling na ganyan kan maray na serbisyo tangani na pagbalik-balikan man sila anuroron ba ka dyan maski private yan negosyo yan pirak an malaog dyan tabi mga tugang di sa nanganing hangos-hangos sa likod dawa nagpa-OPD ka hagadan ka kinyintos kasi negosyo tira. Negosyo ang number one dyan mga katindugo na target kaya yan kan mga private hospital kaya masabutan ta na tinatao kan private host nindang serbisyo para sa inyo kunyan inyong pasyente takon na limbawa igwap niya kayo na mag kaiguan yung problemang pangsalud dyan giraray dadaraon sa inyo ta mati nga ni kung anon maray na serbisyo di ba yun nga lang ang pagluwas mo man narahay ka nga ni mga katindugon stress ka man na maray balikan na naman ayling one bayadan mo naglimang aldaw ka pa sana rinibo na o arog kayo dyan so, sa kuyang father-in-law dinarami sa sarong private hospital Sir Manny. Sa laog kan so maanom na aldaw kami diyan sa sarong private na yan na hospital nagsubra sa 80 mil sa bayanan luwas pa diyan mga tugang so binakalmi na tuwang bag na dugo na ang pagkuapalan kan sa Department of Health may bayad tapos sa so, transportation may bayad pa transportation labi uyugod mo yan mga tugang dahil ka nga ni mahubasan kaya kaining bulan na ini duwang magkakasunod mo yung naging pasyente ano so saro kaya nagkaigwaning comparison ako saro sa private buda saro mga katindugon sa inyong pampublikong hospital Nelson Manlangit Burlasa pero kung ikan

0: prison, mapakunyan ka, mapapud ka ini, mapakonfine ka, or mapa-admit ka, i-recommender ko sa imo Siga Hospital. Dahi bali magparalakaw ka kan gabos na lakawon, dyan sa mga dokumento na dapat mong i-secure, ang kagayunan, ta, nag-observe dyan ka na zero billing, lalong-lalo na kung may PhilHealth ka. O arog ka ito sa kuyang ama, Sir Manny, maski puro pa paano, nagluwas sa ospital na daikibinadan. Ang solamente ginastusan mi sana, so gabo, so reseta, so labor. Nagagamit na po dyan ang ECG. Yun nga lang, mabayad ka sa doktor. Kasi yung wara pa ata ki doktor na na-assign dyan, Sir Manny, para magbasa kan resulta kan sa ECG dyan. And ang kagayunan, dahil ka na mabayad duman sa laboratory. Dahil mo na ito babayadan kasi gobyerno na ang mabayad kito. Lalong-lalo na kung may PhilHealth katabi. Amo? So, iyan po, dakulang bagay tabi na nasasabutan ng mga kababayan. Ano po? Nagkaigwaman po dyan, Kiko, niyan. Inihong, although may mga reklamo pa dito sa kuyang pinagpapadara, dahil ko na nga na ipigpo-post, gusto ko kuta na mga kao, admin, kan hospital, kan Siga, kan inot pa. Nagpatabang na ako kay board member para may hapot. Na may concern dyan, manungod sa pagpasweldo. Dati ngayon, so mga nagsusweldo digdi lang mismo sa Siga nagkukuha sa inang sweldo. Ngunyan ngayon, dahil na, kinakaipuan mo na magpasiring sa Capitol. Inisiguro, Sir Manny, sa mga jump order baga na pig-assign dyan, kan probinsya. Kang inot ngayon, maski mga nurse ata dyan nagasweldo, ngunyan, dahil na, makapasiring ka na duman sa Capitol. Kasi naman baga kuta na ano, kung dyan nasa sa Siga. Kaso nga lang mga katindugon, kung iyan ang direktiba, wala man kitang magiginibo sa arog kang tabi ng mga patakaran na pigpapautob dyan. Anyways, pag-abot naman sa serbisyo, ano? Utron ko, ano? Dakulang bagay tabi. Salamat po, ha? Sa baga ko nyan, inihong doktor, sa mga nurses tabi na nag-asikaso dyan sa samong pasyente sa Siga Hospital. Dakulang bagay. Maigpit man, Sir Manny. Kaiba ko nga ni Kansarong Beso sa kuyang aki na nagbisita kami duman. Talagang pigsunod man kang job order niya nakasign niya. Security unit ata yan. O, maulakitan ngayon, Sir, ang aki mo. Maray baga pag-arog ka yan. Kundi napakihurunan ko sana. Tasabi ko, mahatod man lang kami. Budaday ko mapa second floor pa, ano? Takot man magsulo duman sa umagon minsan. Napakihurunan duman. Sabi ko, pasensya na. Sabi kang pagkaon. O, arog ka yan. Iyan lang o garing aasikasuhunin do. Pag niya kung kamo dyan sa Siga Hospital. Sa pagkaon, mga tugang. Sa private, paano? Pun pamahaw, pangunto, pamanggi, may rasyon. Dyan sa Siga, Iguaman. Pero mapila ka pa nga ni. O, yan ang kagayon. Mapila ka pa, Sir Manny. Madara ka sa diri mong laganan, plato. Mapila ka naman. Apo dun sa pangarang kampang. Ngayon ang kaibahan, mga tugang. Pero sa pangkagabsan, ano, kung sa Siga Hospital, maski puro pa paano mga katindugo, nagkagawa na po ning maray na servisyo dyan tabi sa Siga Hospital. Hala. Dakol dyan nakamidbid sa kuya, maski nakapag-face mask ako, so pag-abot mi pa sana dyan. Pagsabat na kami dyan, pagsabat na ako mga civil security unit. May pasyente ka ngayon digdi, Sir Ed. Baiskong, may pasyente ka ngayon digdi. Saan ko igwapo? Naga-face mask ako, sa totoo lang, nabuotan ko niya, nabuotan ng special na tratament. Gusto ta so para patratamento nindo sa mga ordinaryo o kaya na inihong day midbid na mga pasyente dyan sa hospital, ganun dapat. Yan ay ano, ulalong ko niyan, maray na pagkauto ati pintabi sa mo, salamat tabing maray ano.
1: Hala, tila.
0: O kaya ini, si kunyan, so taga-istansya, ay taga-labnik, si tatay na Hobensyo Kalyada na may kamatian man, para daangugun palan sa One Radio. Iguapa naman yung saro, mga itong para daangugun, taga-malilipot man. Kaya kami sa programa mo. Ang ko, baaka ng buhay sa maabaka, dahil ko pinaglalauman na siring palan ka initabi, Sir Manny, hindi sa One Radio. Ngayon ka hindi nagprograma sa One Radio, talagang kunyan, dakula nag-aantabay. Kaya salamat ano sa mga nagtitiwala, hindi po sa muya sa One Radio, Diyos mabalos po sa padagusin nung pag-antabay sa samuya, hindi.
1: Hala, tila,
0: sige. Oras na, tangani kita na mag-orasyo yung pirata sa pagbulta data. Ibang una tabi, iyo po. Otron ko ha, sa Siga Hospital, sa baga gabos po, sa magagabos na snap dyan sa Siga. Maray. Thank you po. Nena Palanas Bubis, ako nga Sir Ed, haluyo na po ako na nagdaman nyo. Salamat ha, ta. Ngayon po ang tiwala nindo, digdi sa muya sa One Radio. Thank you so much, sabi sa sendo.
1: Hala, tira.
0: Kay Iluminado si Kuela, maray na pagkauntuman tabi.
1: Hala.
0: Alas 12:03 sa mga orasyo yung piratang una tayo.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo bapang mga kalamidad. Kakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa dagat, sinhuli kan sa imong kadunungan na nag-aan kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabot asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapal nagsasakit huli kan sa mong gibo asingunyan na mina ang padusang balik kan asing alabilabing kang kinaban. Huli ka ini lalawig ang tig nagdadakol kukusog ang mga bagyo ura baha pagtuga kang bulkan asiniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka o nama susai mo kami minahagad ran kan samong mga kasala ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligromidad natural mo kagibuhan nin tao. Huwag kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang surog nangangaipo. Huli ki Kristo kagurangan. Nuestra de Salvacion, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvacion, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvacion, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperat to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar and Family, Romelds Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Damirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malay.
3: Cuba Kenyos, it's time to upgrade your grooming game. Step into Barbershop. We've traded the sidewalk heat for a premium air-conditioned sanctuary where grooming is an art. From precision fades, refresh, and platinum packages, premium treatments, total relaxation, soothing, hat towels, charcoal blackhead removal, and relaxing massages. It's a world-class experience that's within reach for every man. Because a great haircut isn't just a luxury, it's an investment in yourself. Located at the Siaklik 2 building, Demetrio Street, Paco. They are open from 9 a.m. to 7 p.m. 2 building, Demetrio.

0: Responsor ka na sa programa, di magparatipid, tapara man sana iyan sa kunyan, ikakagayon kan sa imong negosyo. Basta legal na negosyo, ha?
1: Hala, tira!
0: Salamat, ha? Basa kan sa mong messages, permi nakatutok sa programa mo si Agom.
1: Hala, tira!
0: Iyo po, sa nice meeting nyo, tabi, sa Indunduan ni si Sir na pagadyan sa Labnig na namidbidan ko, tabi, duman sa ospital. Ano? Jubensyo? Parahay sa may mga kamatian, tamapagalon, magastos pag may ilang.
1: Hala!
0: Thank you, ha, sa mga parantabay tatabi na nakatutok. Walang sawang tok sa ating palatuntunan. Thank you all. Oy, balikan ta mga tugang sa ibang isyo. Dahil panangkan nagkakaturunawan sagkot sa ngunyan. Mapagalon da, tabi. O dyan sa Isla Can San Miguel, congratulations po tabi dyan sa Sagurong San Miguel. Tapig parapol man dyan. Big parapol man dyan, so lima na posibleng maging beneficiaryo mga tugang kan 20,000 pesos na inihong Presidential Educational Assistance na hali po kay PBBM. Prolog na daso payo kan ibang barangay official. Tao ni Pano, may saro man na kapitan, sige ang ngalab-ngalab sa social media. Dakulo na ang kaya ngunyan, ang media dakulo na, pati nga ni pati alos gabos mang media na dahil naman kitunay na media. May sarong kapitan sa Ligaspi. Tugang.
1: Hala, tira.
0: May sarong kapitan sa Ligas na okay. Sige. Ano na? May nagchat kaya. May sarong kapitan na kunyan, inihong ako kunyan man sa kapitan na ini masasabi tang may araman siya, pero difficult kaya na barangay official ka, itong pagmati mo all knowing ka. Matibayon ka.
1: Hala.
0: Matibayon ka na. Sabi kang kapitan na ini daban sa Ligaspi, okay man daan na barangay official bagatugang ta. At may poder ngayon na magpili na ngayon kaan si Kapitan, kayo yun na ngayon ma-execute. Totoo man. Sa execution, ta ikaan Kapitan, ikaan ma-execute. Ta ikaan, siyempre ikaan nga ni Executive Officer, tulong branches ang kapot mo. Legislative, Executive, pati na nga ni Judiciary, kapot mo pa. Ikapaan batas.
1: Hala, tira!
0: Pero daibot sabi ho na, porque ikaan Executive, dahil ka na lamang mahadisa sa imong mga pag-iriba. Arugan. Lalong-lalo na kung pinag-restoryahan pirak. Arug kayo ng educational assistance. Ang punto niya, si Kapitan ngaya, ang mapili. Tayan ngaya, ang guidelines na niyan, hama, na ma-execute naman. Bilang ngayang executive ano, officer, ang Kapitan ka na ma-implement. Tapos siya ngayang executive officer. Totoo man sa puntong arug kayan, mga tugang. Pero kung ikaw ang Kapitan, ang pipiriliyon mo dyan, tapos kaya ka nakapagbuot, lalong-lalo na kung educational assistant, so leader mo sa purok, na nagpigtiwalaan mo. Di ba? So aki kayo ito, yung mong kukuanon, nipisyaryo. So, aki kan pinsan mo, aki kan tugag mo. Takon pasok man sa kriteriya na tios, pwede man mananggad, bako man bawal. Pero hay na sa nakaanan supog mo na maaraman kan publiko, maaraman kan mga kabarangay mo, na sulima na beneficiaryo dyan sa programang iyan na intended para duman sa mga nagtitiyo sa mga estudyante, pinirili mo sa napuro ka pamilya mo, dahil ka nasupog. Kaya bakwarog ka ng pagpaliwanag tabi ka. Dapat sinugpunan mo, less priority dapat, ikanami sa buhay mo.
1: Hala, tira!
0: Pirmi na nindo, gibo-gibo na ninduan sa barangay. Kada bes na iguanin mga miuras, sugabos, kaparyentes, sugabos na mga kaalyado nindo sa politika, iyo pirmian may kunyan, may miuras. Mga para ralansin ninduan tao.
1: Hala, tira!
0: Arog kay ning kunyan, arog kay ning educational assistance, ngani na daiki kunyan dyan, ki dudables dyan sa sainduan publiko, irapol nindo. Kung dakul ang beneficiaryo dyan, o kaya dakul ang kwalipikado. Kasi di ito man sanaan, kunyan, guidelines na pigas.

0: agad kan presidente magraduar. Ngunya na tao na nakapag-enroll. Taday man pwede na magraduar ka, naday ka naka-enroll. Dapat naka-enroll ka. O yan ang kaipuhan mo na isumitin na dokumento. Ahali ka sa tios na pamilya. Ang magurang mo nagtitios. Ika nagtitios ka man. Siguro mo lang ang ika mayaman.
1: Hala, tira.
0: Kaya suri guahon dyan sa barangay nindo. Kamu mismo sa barangay. Ang makaka-identify kung igwa dyan ki uri guahon na nag- kaparyentes ni Kap na uro igwahon tapos pigsabay pa sa rapol. Uday, data. Gabos iyan.
1: Hala, tira.
0: Dapat pigbabalanse. Although igwa ka mo nin kunyan dyan, igwa ka mo ki pigsasabing nyaon sa indo ang poder, dahil man pagabusuhon ang poder. Porke nahiling din yung tios na kapamilya nindo, manungod sa imo, isasabay mo na sa listahan. Kasi nakapagbuot ka, kaya mong gibuhon, ta ika ang kapitan. Dahil data.
1: Hala, tira.
0: Oh, then data. Pirmi nga ni Kuta, pag ika, kunyan, inihong barangay official, pirmi, iyan ang prinsipyo kan sarong official sa barangay. Pirmi, enot mo na su iba, bago su saya, arog ang dapat ang set mo. Kung may mata da, kung may mata da mga katindugon, saka na su kapamilya mo. Kasi makasu na porke ikaw barangay official, piginot mo sa mga kapamilya mo. Ta?
1: Hala, tira!
0: Kaya kung arog kayo huras, tapos 40 ang kwalipikado dyan, tayo masa na ito ang guidelines sa pinagahagad kan presidente, irapol tangani da iking ngurub-ngurub. Bako nasasabihon mo na porke ako ngayon ang nasa executive, ako ang parabuod kayo ni, ay sala. Miski ako man sana kagawad, kukwestiyonon ko ang sa imong kapasidad sa pagpili ka yan. Porki mga manungod sa sabihon ta pa na kwalipikado man iniya na maray tatios. Di ba? Di, gusto sabihon, talima man sana, gabos na kapamilya mo na anas tios, ano yung ibuburog tak dyan? Paano sa iba? Di ka muna sana gabos na nakinabang? Mga tugang tabing prinsipyo, sala na pagtubod sa buhay. Kaya kanya on dyan na nagserbi para sa mga kababayan mo, bako pamilya mo. Ta kung nagkandidato ka, tan purpose mo man susay mong saliring pamilya, isa lang pagkandidato iya. Ang purpose kan pagkandidato, magserbi sa imong barangay, bako na magserbi na para sa imong pamilya. Ano daw Tududuno. Higigi pati ang kakapaliwanag sa social media na. Di ka mong mga kapitan, di ka mong magparagiribo kan arugan. Kaya kung minsan, igwaki mga kagawad na minasuag sa sendo ta, minsan, nasusubrahan naman kaya kamo. Pagunan nindo, porki kamo kapitan, kamo na ang mao. O, dyan sa barangay nindo. Sala yan.
1: Hala, tira!
0: Marby Abi Bubilis, good morning po Kuya Ed. Po pwede po maghagad. Ano ini? Pangahi. Anong pangahi para sa mga anong pangahi? Pangahi para po sa malubag nasaan na po. Salamat. Dahil ko nasa buhay mong boat ipa ano? Alas 12:22 na mga tugang nindod to sa programa. Agta ang ngayamalan si sabi ni Daddy Joe. Kaburukag na baga Daddy Joe kan mga sistema ng inidigdi. Binukag ni PBBM sa mga barangay, sobra 42,000 na barangay sa bilog na Pilipinas ang nabukag. Dahilan po diyan sa kunya na yan, educational assistance. Presidential Educational Assistance Program. Barangay Makikinabang BBM Program. For an abbreviation, puro sa iya BBM. Tama ka po Sir Ed. Kaya dyan sa Isla Can San Miguel, saro pa sana dyan ang nahilingan ko na naging transparent tabi ang Barangay Sagurong. Parakpakantan mga taga Sagurong. Barangay dyan, Ponsarawis, Bisita, Sagur, Sasyenda, ang sulamente pa sana na nagpo dyan na pigparapol ninda susayindang nadain ninda pinili mga tugang kundi sa paagi po kang rapol Sulimang, masuswerte na makaka 20 mil ang tanigdiba ko 5

0: Kaya kung dyan sa sendong lugar tinago, minekos mekos, pwede ka muna mag-question. May karapatan ka muna maghapot. Lalong-lalo na sa mga elected official, kamutabi, mga tugang, an pinagkatiwalaan dyan kan sa indong mga konstituwente sa araw kaining sitwasyon, kamo ang magiging boses ninda, kamo ang mahapot, kap, papaano sa pagpili nindo, tapati kamo dyan, damay sa barangay, kamo na mga barangay kagawad, kung kamo silensyo sana, sa ginibong pagpili, kan limang benepisyaryo dyan, may problema kamo dyan, madali na ang eleksyon. Magkakaproblema kamo dyan.
1: Hala, tira!
0: Very good talaga sa gurong, sabi ni Jovelyn Burak. Iyo, congratulations. Sa limang barangay dyan, again, sa gurong sana nag-post kan supangaran pati sa lima na biniswerteng nakakuha kang slot. Iyo, pinagpalabunutan. Tawara man kay problema na ipalabunutan ang para sa sakuya mga katindugon. Ta, kung 20 ang beneficiary dyan, gabos kwalipikado, dapat lang irapon. Pero dapat saligsigunin nyo ng maray. So, tios talaga. Ah, subako tios kariso nindo dahil pagsabay nindo sa rapol. Kung origwahon man sana dahil nindo ipagsabay sa rapol, tabaan nyo yung pamagurob man giraray. Kaya kung origwahon na iyan, dahil na po nindo ipagsabay sa rapol. Kung ang mata da dyan sa pagsaanom, ah, anom na kwalipikado, irapol. Oh, talangan man na talimama sa alangan abunaran nindo susaro dyan. Bida, perilion sa nungo. Kita ngayon, tapito kaya kitang kagawad. Tigsararo ngayon kitang kagawad. Saro man ngayon kikapitan, baliwalo ngayon. So mga relatives ngayon, ito yung ngayon burugtang. Tatotal ngayon, tios man. Dahil daw, kamukan magpapog. Ege! Inabot na para hasta nga ni kita para mientras sa magpaaram. Bato-bato pick na sa nadaan, tangan ina paratas ang pagpili. Na Jack and Poy. Kung 20, Jack and Poy, sagkod sa mata, da lima adi. Sagkod mata, da lima. Pwede man. Good morning, kuya po kami na pangaji para po sa mga natabunan. Ah, prayer, pangaji. Ay, okay, huna ko kung ano na, taday ko nasabutan. Pangaji para sa mga natabunan ng gusaling gumuho sa Malibago Anghel. Sana po buhay pa po sila. Po ni Marby Abby Bubilis. Tanya, onda siya dumanharan eh?
1: Hala, tira!
0: Sa lugar na ito na pinangyarihan kan pagkuhan building. Sige. Mapaaram naman nguna ta baad no mapasma, difícil na dahil na kita makatabil sa aga. Biyernes pati.
1: Tira.
0: Oras na, tangani kita para mientras sa magpaaram tabi. Diyan sa technical department, naka Hermani Almo. Sa sabi na pirming niya on, padagos po na nagtitiwala, hindi po sa programang ini, thank you all. So listen siya, kan badil ni Bato, 17 ang badil ni Bato, mababadilon ini. Kaya pala pigsabi kan NBI na kunyan delikado ini si Bato katindugon iyo. Totoo yan, delikado kasi naging PNP chief. Aram ka ini kung paano mga katindugon makipagbakbakan. Makatakot din di kung manlaban si Bato sa mga otoridad. Pero sa lingkod ay mangigibuhon ini ni Bato kan katindugon. Daw anong gibuhon niya ang gobyerno dahil niya basta-basta yan mapapakunyan, mapapatumba. Gobyerno ang kalaban niya. Kaya sa iling ko, si Bato, maski puro pa ano, may takot pa man ini sa Diyos si Bato. Kuning kaso, matapurakan ini kan mga otoridad, kung ako kay Bato, matrangkilo na sanang mag-surrender. Kuna, ang pinakan maray na gibuho niya, magpakalot naman siya ng daga, magtago siya sa daga, arugan ginibo ni Kibu. Si General Torre, dahil naman kimahanap siya sa iya, sa irarom kan daga. O, dahil nanguna siya magluwas.
1: Hala,
0: saka na siya magluwas pagka ang ICC mga tugang na na-abolish na.
1: Hala.
0: Dahil ICC.
1: Hala.
0: Buda pag iba na ang presidente. Kaya pinantaon naman sana eh. Doon taon ka naman sana matago eh. Kaya pinagpupush baga sa Senado na dawa ngaya absent ang sa imong presensya duman sa Senado. Dapat ngaya via electronic.

0: pwedeng makabuto. Yan, tanga ni makabuto si Bato pag once nagpuna ang hearing mga tugang sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Hala, tira!
0: O, di nag-walk out sa mga senador. Ngayon po.
1: Tira!
0: Taaram paano kan minority na madadaog sinda pag nyaon si Bato.
1: Hala, tira!
0: Aliga, ano yung katindugon sa mahal kong Pilipinas? Boss, grabe ba gada yung gasolinan tabunan na tuod na paano D.K. Brutamonte so tao natuod na kang presyo kaya dahil naman kinagreklamo tuod na kang 85 ahali sa 54 tuod na kang 85 dawa abrido na ang Estreito Bormos dahil nang unya na papag-irestoryahan so presyo kang gasolina maskin sa so mga chuper dahil nang reklamo sa plete naka-adjust naka-adapt na kita so flood control nga ni napara na. Oh, nawara na nga ni sa sirkulasyon si Saldi mo.
1: Hala.
0: Ay, nagkukita sa Pilipinas. Paaram na, si Sir Manny dyan sa Technical Department. Ako ni si Edward Deus Pulaman. An sa kuyang angog, minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa senyo. Dibiyan sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na.
2: With the escalating students, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree, good moral standing. Interested admit the following. Application letter, resume, copy of diploma and transcript of records and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College. Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City. 09625-9093.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan Tobacco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin

0: Enterprises, the firefighting exponent.
1: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Ma'am Shi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet ito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix, mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Indugun.

0: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: One Radio News Now. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Love is in the air.
4: Everybody needs a little time away.
5: I could start dreaming, but it never ends.
3: Music touching your soul. Memories come to life.
6: My
3: One for the Heart. On One Radio 91.3. The One for You.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing...
4: Patata!
3: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Patata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: One for the heart.
7: One for the heart.

0: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you. Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: One for the heart.

20 years ng tindungon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng indong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Lupig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: 1 Radio News FM, your best source of news and music. This is 1 Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. 1 Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang 1 Radio News FM. 1 Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan bareta sa oras ni Nina Tudsendo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika asin supermarket nationwide. Pinuuna ng unya na aldaw ang agri-fiesta sa Albaya na nagtataunin pagbisto sa mga paraooma sa probinsya. Sigon kay Albaya Provincial Veterinary Head Dr. Pancho Melia, nasa paagikan aktibidad, natatauan na importansya ang nasa sektor kan agrikultura na dahilan kung nata may pagkakan ang mga namamanuaan. Inian kasabay pa kan harvest season tuyong bulan inin Mayo. Hali sa dating sarong simana na agri-fiesta, ginibuining duwang aldaw na sana, huli sa mga pigkakahampang kang nasyon na partikular na ang presenting crisis. Bida subot ngunya na aldaw ang mga preskong gulaya, prutas, asin iba pang mga lokal na produkto kan mga paraoma. Sa agaman, Mayo 29, ibibida man ang mga livestock farmers. Sigon kay Melia, naigwang mga inimbitara ng mga kumpanya, bangko asin iba pang stakeholders ngani na makapagtaonin giya sa mga paraoma dapit sa manlain-lain na mga programa na pwede sernindang maaprobit sa rana. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintuko na.
3: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. May mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras.

0: Hello!
1: Oh, ano pa lang ngayon yan, mga katindugon? Webes na. Ay, nasa isip ko, ano pa sa na Wednesday?
0: Ay, maray na pagka-webes ni pagkahapon. Mayo 28 na. Wow. 2026. Yugun mo ay.
1: Dun na, sa Lunes.
0: Ay, happy fiesta dyan sa Barangay San Vicente, Tabaco City.
1: Kaya pala na, no, tahimik ang mga taga San Vicente.
0: Traffic dyan kasi bago pag-agi ko sa sa may hampangkang simbahan. Happy fiesta, Tabi, Barangay San Vicente, Tabaco City.
1: Happy fiesta. Ano, may tada pa lamang.
0: Dahil pa iya.
1: Ito pa lamang.
0: Oo. Dapol pa iya. Sa mga katindugan niya ito dyan, sa mga taga San Vicente. Pare na pagkahapon sa Indo. Baka naman.
1: Sana all.
0: Alright! Oh yes, sa mga katindugan.

0: Nyo to sa mga katoktugan. Good afternoon. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta ang gabos? Kumusta ang mainit na naman na panahon? Kumusta ang sa tuwing mga katugang dyan, mga katindugan sa merkado publiko, mga presyan ng mga prabakal, kumusta po kami dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
1: Pahit-pahit sila ang pakapidal.
0: Oh yeah, syempre, and mga katindugan nun yato na nasa sa inda mga haron, sa inkama na parte kang kinaampan. Ano man ang sa iyong piligay po, ano man ang sa iyong agenda sa mga oras ninyo. Sa mga nakatutok sa inda mga sasakyan, mantang nagbabiyahe po, kasain ka mantang ingat-ingat ka. Ininatabi ang tugtugan on one sa One Radio. Kaibanan kami din iba ko sa Erickson.
2: Ayun naman po, sa Bernan Banamo. No, iba't yung taman sa tuyang followers sa Tugtugan on One. Nadagdagan kita, pero na nga dito. Gari na sa 121? Ah, 121! Salamat po sa baguhan. Dagos, dagos, dagos. Ano, naka-stock ka na. Naka-scroll-scroll ka na pa ba?
0: Naka-recap ka na sa tuyang mga last question.
2: Ay, suka po tantangon niya nasa pinaka-inutan mga katindog.
0: Nasa top. Kay Sir Romnick Bilaos, maray na pagkahapon tabi. Ay, dyan sa mga stalls na pagdok sa One Radio. So, abanggi May nagyan ako duman sa may parte kang, tamang kang King James Enterprise.
2: Sa may gilid.
0: Oo, makusog doon ang One Radio. Maski, maalas 7 na ata ito ni Banggi. Wow! Naka One Radio pala. Maraming na pagkahapon tabi sa iyo dyan. Kung kasi ka na nagbabantay pa dyan, Madam Sir. Pagkusog gana iyan ang sa imong radio dyan. As in, sa mga karinderya, sa mga barbershop na mga makusunan sa itong mga radio sa mga taga Primera Distrito Pasibay, sa Malilipot, Malinaw, Tabaco, Santo Domingo, Baca, kaya Tiwia. Ay, parang na magkahapon sa Indo sa mga naabot kan sa tuyang istasyon sa kan sa tuyang Christmasa. Sa mga taga-isla, maray na pagkahapon.
2: Hoy, sa mga taga-isla, kumusta ka mo dyan? Nakaabang?
0: Thank you, chat. Ibinuto sa mga ilisa ng last trust nin pagkahapon. Siyempre, mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio. Team Tugtugan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Anak, parang ang hina mo this past few days. Okay ka lang ba?
3: Okay lang po, ma. Pagod lang siguro.
4: Minsan, akala natin simpleng pagod lang, pero baka may mas deeper na dahilan. Kaya huwag maghula pagdating sa health. Sa Health Quarters Medical Laboratory, you can be sure with accurate, fast, and reliable lab results.
2: Buti na lang nagpa-check tayo. At least kampante na ako.
3: Oo nga po, ma. Mas okay nang sigurado.
4: At Health Quarters Tobacco, you may avail the following: all kinds of laboratory services, drug testing, X-ray, ultrasound, and PhilHealth Yakup services, providing fast, accurate, and reliable care for you and your family. Visit Health Quarters at AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. For inquiries, call or text us at 09068800028 or message us on our Facebook page, Health Quarters Lab. Huwag maghintay magkasakit. Magpa-test na today.
5: Bes, huyan kapalan? Maridodigdi may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masaing ka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
7: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.

ng radio, and I don't wanna point fingers of Tindugra. And that was Multo by Cap of Joe. Ay, nakatotokaman giraray sa programang Tigsigan on One. Maray na hapon kay Ma'am Eva Oliver, nakaibanan sa iyang mga aki na si Yanyan, Ivan, and Jacob. Oy, kaibanan niyo ngayon sa iyang brother na si Alden. Maray na hapon sa inyo dyan, Ma'am. Siring man kay Ma'am Cherry Carborja, maray na hapon dyan sa may San Lorenzo, Tobacco City.

Ma'am Christina Cobilla, thank you po sa pag-share kaya na sa tuyang kahaputan today. Kahaputan, ano? Oh, igwan na kitang 122 followers! Thank you kay Mama Gemalina Base Bodoso, kay Ma'am Stephanie Verso Bierso. Ayan. Thank you po sa pag-follow. Oy, pwede pa maghabol sa mga day pa naka-comment ha. I-check lang ang ano ang Facebook page kang Tugtugan on One. Nasa inutan ng sa tuyang kahapotan para sa Aldaw Naini. Ayan, more Tugtugan, more chikahan. Day po maghali. Mabalik ang Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM. Tina, diga na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds. Kens bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM.
1: Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan bareta sa oras na ini natod sa indo. Can best cafe green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po iyan sa mga butika as in supermarket nationwide. Pinahimutikan ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia ang posibilidad kana sarong no election scenario sa 2028 na subot magpapalawig sa termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginibo ni Garcia ang pahayaga bilang kasimbagan kay Senadora Amy Marcos katakod kan posibilidad na daipagsasagibo ni eleksyon sa 2028. Sigon sa COMELEC Chief, imposibleng mangyari ini huli ta malinaw ang konstitusyon ang pagsasagibo ni eleksyon. Dugang pakanopisyal na pinuunana ana kan COMELEC ang preparasyon para sa presidential elections maski 2 taon pa antes ini isagibo. Kaibana na sa mga pinag-aadalan kan ahensya an automation kan perilian liwat na pagbubukas kan voter registration as in pagtukar kan mga rules as in guidelines sa perilian. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lang bang bareta ara mo? Ako si Bernadette Banawon na tintugo na.
1: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio, sa One Radio
1: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Live camera action.
1: Totoo ba, Jonas?
0: Ang alin?
1: Nueva ng mahal.
0: Ah, fake news yan.
1: Ang

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugan na. Kakaibe. Alright, nagbabalik na kita sa Tugtugan on 1. Oras niya ito, 23 minutos. Magaling sa alas 4 nin pagka hapwern. Ay, announcement po, magkakaigwa ni Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwelahan sa Basud Elementary School, June 1 to 5, 2026. San Roque Elementary School, June 1 to 5, 2026. Nangangapodan po sa gabos na donors as in volunteers na magisumaro sa pagpapakarahyakan sa inyong eskwelahan. Tangan ng matabangan ang mga estudyante sa sa papalaog na academic year. Ang nagpapaisitabi si Madam Meredith Ann Bernardino, ang School Brigada Eskwela Coordinator.
1: Ay, guwan po digding lost and found na national ID ni Sunshine Boyson Welgas, Kanpurok 3, Baligang City of Ligao.
0: Baligang Ligao City.
1: Kakakat na lang po digdi sa station. Thank you.
0: Alright, alas 4 na. Pasi rin na kita sa ito yung cherry space. Tapos napalan mo yun. Ayug-ayugun mo iyan. Alright, ang sa ito yung portion na Talk
1: Tugan na. Oy, ikaw na kitang 122 followers.
0: Wow, tinapos tulis so 21. Ang sa ito yung kahapotan for today. Aha, ang hapot na ano sa mga bagay, ano sa bagay o pagkaon na huna mo dati pang mayaman na sana, pero ngunya na afford mo na o na experience mo na, ano, parang iba na, bako na, bako man pala siya arin talaga itong pang mayaman sa laga. Sa kuya, ano, pagkaon ba?
1: mga bagay, mga lugar. Oo, pwede
0: mga
1: doon, lugar,
0: lugar
1: na lugar.
0: Parang mga araw kang mall. Di ba? Wala ka dati. Wala ako dati pala. Na pang mayaman lang. Eh, ito pala, maski wara kang kwarto.
1: Okay lang maglaw.
0: Pwede ka mag-or aircon. Palipot-lipot ka dyan.
1: Okay, nauso kaya ngunyan ang ano, window shopping.
0: Maski dahil kang garang kwarta. Pwedeng-pwede, di ba? Kaya, yan ang sa kuyang ang relate ko dyan. May mga bagay o pagkaon talaga. Una tabaga dati.
1: Ano, pang mayaman sana.
0: For rich only. Kumbaga, pag pobreng tiko ika. Tiguna mo
1: ang pinaka ano diyan, 'di ba? Pag Pasko or kaya New Year, pero may spaghetti. Pag birthday may spaghetti, pero mo niyan anytime pwede kang magluto ng spaghetti.
0: Pwedeng-pwede.
1: 'Di ba?
0: Maski gibuhin mo iyan na pangutuan, pwede ang spaghetti.
1: Lalo na ang chicken, di ba? Dati kapag ano, kapag akita, unang mong chicken mahalos. Pero ngunyan, makasawa una pala.
0: Pero ngayon man, ang chicken, dahil ang fried chicken. Pag tigliluto iyan dati, kumbaga, parang pag nagluto ka iyan, ang mama mo o ang papa mo, special ang aldaw na ito. Kaya mapapadakol kang pagkaon kahit, diba? Kapag may chicken na niniluto. Mapapasabi ka na lang, wow!
1: May anong okasyon, diba?
0: Diba? Maski warang okasyon.
1: Maski warang okasyon.
0: Pwede na. Alright, dilimun tayo. Ano daw ang ano kain? Ano na ba? O, hindi bang essay in? Sige daw.
1: Nag-istorya man ang God.
0: Kay Sir Bolodoy, Buenga, maray na pagkahapon. Sabi niya, kung ako nagklase ang baon ko na pato sa dahon kang batag. Itlog ang panira, bihira makasira. Ngunyan, ang panira ko, mga lapu-lapu, pertihon sa buwan.
1: Diba? Mahalan kaya yun na lapu-lapu na iyon.
0: Uyog-uyogon mo iyan. Kung dati, ang papalo sa na ni Sir Bolodo, eh, nakapato sa dahon kang batag na ano, na bunay. Kunyan. Kaya ka mo makaano.
1: Puwerte. Dakulo ng hindi, ano.
0: Panira. Lapo-lapo. Panira pa sana yan. Daw ho Roald daw. Grabe. Ibang klase. Magay ng anong inin ni Bolodo. Kaya kung may nindong mamahalin na sira. I-message sana nindo is si ano, Sir Bolodo.
1: Pwede. Ta, ano? Pwede mag-order.
0: Kung ma-order ka mo ki mga mamahalin, may nindong maka-borobara to.
1: Fresh na fresh.
0: Fresh na fresh. Binanwit talaga. Dahil ginibo sa illegal na paagi. Binanwit talaga ni ano ni Sir Bolodoy mismo. Wow, sarap na dito ha. Sira na ano, na mamahalin. Kay Ma'am Estenelia Epi Orcilia, sabi niya noon, never kami yan makakain sa Jollibee. Siguro late pa na kunig di ha. Hanggang turo-turo lang, kumbaga sa tabi-tabi nakainan lang. Makaulam man kami noon ng galunggong isda. Feeling ko, mayaman na kami. Ay, iyo tabi, madam. Iyawang kami. So, ano baga, prinitong sibubog. Sibubog baga, yan. Pero sa ngayon, kahit hindi kami mayaman, kaya na rin namin kainin ang pagkain ng mayaman.
1: Blessing. Diba?
0: Nakakapag,
1: blessing talaga.
0: Na, nakakapag, puro fast food na.
1: Buda, diba? Marirealize mo pala na ba kung man talaga siya pang word na mayaman. Kung baga, day mo lang afford kang aki ka or ka itong panahon. So, ngunya na igwa kang kwarta, kaya mo man pala ma-afford na day mo man siya malilevel na pagkaon sa mayaman na rugeto. Kaya puan mo lang magkaigwa ki kwarta.
0: Kang inot, may stereotype kaya ka iyan na ang mga arog ka iyan, mga establishment, talagang mayaman talaga. Tapos, pag, ano, pag poverty ko, masusupog ka maglaog dyan. Ako nasusupog talaga lang dyan, maglaog ka mga ati ako.
1: Siyempre, ano, dati, galing makasupogon mag-order.
0: Talaga. Kung akin nga ni ako ka ito, kung nagpasentro ka ito sama, tapos naaraman ko na Jollibee siya. Grabing ano. Grabe, so igad-igad siya.
1: Dahil kainin ba?
0: Anong kasalan
1: ko? Anong pagkukulang ko?
0: Pagkukulang ko. Natatadahin nito ako iniba dyan. Diba? Kasi ano man lang ito. Once in a lifetime. Experience, kumbaga. Kaya grabe, so muto-muto ko kayo. Ako kayo today nagkarap. Na. Iyan ang ano, ang Mandela effect. Kang arap ka iyan ng mga ano, fast food na iyan. Salamat tabi, Ma'am Estenelia. Kay Ma'am Desid Buneo. Hello po, mga DJ. Cordon Blue. Wow! Una pa, pamayaman lang sa nata sa sosyalon ang pangaran. Ito palang pwede man homemade. Search lang sa YouTube. Diba? Yan, Cordon Blue na yan. So may tigsasawsawan pang tigigigin.
1: Parang sour cream.
0: Nahiling ko muna lalo sa mga pangmayaman sa mga
1: handa, panghanda sa mga mayaman.
0: Ganyan, na very accessible na ang YouTube. Diba?
1: Pwede
0: na. Bako man sana palang iyan, pangmayaman.
1: Pwede kang mag-gagibo, Ma'am Desid, ng Cordon Blue anytime.
0: Ayan. Say, Ma'am Clarita Castro, prinitong manok. Diba? Tiga, istorya lang.
1: Maparong mo pa sana baga iyan.
0: Maparong mo pa sana baga ang ano.
1: Gari may handaan doon. May ano daw?
0: Pag halimbawa nagkakawat ka, tapos inapod ka ng mama mo, tapos ang habok mo pa mag ano, habok mo pa mag
1: uli.
0: Patakot ka iyan. Dahil ka nga yung magkakaon fried chicken ang isira. Dahil kang magiginibo.
1: Maubusan ka.
0: Dahil kang magiginibo. Ataan. Mauli ka talaga. Yung bihira lang talaga din natin mga katindugan. Kay Ma'am Janalyn Camus sa kuya, nung elementary pa lang ako, naalala ko noon, ulam ko chicken adobo. Bihira lang kaya ako maka-chicken noon. mga diba? Chicken talaga.
1: Ngunyan, mag-chicken ka, maski urual daw, magsawa ka, magkaigwa ka kipakpak.
0: Dae mo pwede! Mga ano ka kaya si ano, matagama ka kasi tira siya. Only ano, only nakaka-relate sa si Tirsi. Kaya ma'am, Framey Barha, well, di ko malingawan, kag grade 3 pa lang ako, ang isira mi is yung napato sa foil na imbutido. Pangmayaman yata, isira mi. Feeling ko lang, pero now, pero ordinary naman sana pala, ta anytime, pwede na magibo, ta can afford naman. Oh, ah. Yun ba, diba? Just like sabi mo kasi bago na, ano, tiguna ta dating pangmayaman siya, kasi data afford, ano pa lang kita kayo pa, aking pa lang. Data pa, ano, kaya magya ikwarta. Ngunyan, may kuro-kwarta naman na dito.
1: Kaya naman ka.
0: Buro-baro tawon sana pala sa mga ingredients na tigaga. Diba? Kaya si Anthony, lasagna, grabe man.
1: Lasagna talaga.
0: Una ako pang rich kid sana, kaya ko man pala magbakalan na nag-sideline ako mag-massage. Taka itong aki pa, pa ako, nalimun ako na mga bagay-bagay na huna ko pang mayaman na sana. Ang makakaon ki afford na barakalon. Pero now, nakakaya ko naman magkaon ki pang ano, affordable.
1: Ay!
0: Wow! Very ano, mamahalin ta. Award pa sa nade. Lasagna.
1: Lasagna.
0: Lasagna.
1: Pero masira mo panangga diyan.
0: Talaga. Hindi ko talaga.
1: Sige daw, Anthony. Mag-ibo, mag-ibo ka daw.
0: Diamond ata siya nag-ibo. Ang ano niya, afford niya.
1: Afford
0: niya. Kaya ko man pala magbakal. O, diba? Dahil may sideline siya pag-massage. Parehas niya, no, ma'am, Cherry Cardboard, diba? Wow, very nice. Ang pangmayaman ang lasagna. Pero, afford na ngunya ni Anthony. Kaya, ma'am Christina Cabilla, kang aki pa, kuna ko pag nag-Jollibee, mayaman na. Ngunyan, basta may kwarta ka, pwede ka magkaon sa Jollibee.
1: Ang totoo.
0: Parang nagtatanong niya na, de. Kang Ino, pag nag-

0: ka sa Jollibee,
1: masiram talagang, mo.
0: Masiram talaga. Yan. Ngayon yan, pag garo na sa sanay, nasusubrahan ka naman sa Jollibee. Mas masiram na magkaon sa nasa harong. Mas natuyo ang isip.
1: Tuyo na prinitong talong na may kamatis. Diba?
0: Kumbaga, nagbabaraliktado na ang mundo.
1: Pero totoo yun eh, dati, yun man talaga, kapag sinabi mo bagang ano, fast food. Talagang ano, gari, pangmayaman. Or tapos minsanan ka lang makaloog pag birthday mo lang, or kaya kapag may birthday kang pinsan, dumanag birthday, saka ka lang makakatanaki jolly spaghetti, mga araw ka yan. Ngunyan, afford mo na anytime, pwede kang magduman.
0: Alright, 36 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mabalik pa ang Tugtugan on 1.

0: Ramsana.
1: One Radio.
2: 91.3 News FM.
1: Tindugna. Nagbabalik ang Tugtugan on One. Oras niya to, 5 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon. Alright, ay salamat pala sa mga ano, mga comment nindo kasi bago ano, yung restoryahan tayo iba-ibang experiences ka na mga katuktugan niya to.

0: na na-share nila sa tuya. Iba-iba pa lang. Ay, pero may mga chances man na na-experience ta din, so, na-experience man nila so, about sa ano, fast food na ano. Diba? Na for na. Nangiling ko. Afford naman kasi yeah. Nga katilo.
1: Anytime.
0: Mga ano na kamo, mga mayaman, mga rich na kamo. Kasi ito sa nagsabing, maski anytime ba awa? Sana all.
1: Sana all.
0: Grabe. Ako na talaga ining karaw-karaw. Na anytime pwedeng-pwede. Grabe. Kaya man sana nagiging ano na sana nagiging mas masiram na so ano
1: so tuyo
0: tuyo tapos sa mga luto-luto sa hapon sa fast food dahi ka na maluto mahalat ka na sana kang ano kan
1: order
0: oo kay Brigas Briagas and Lau Chan Paul Marina Pagka
1: ay Marina Hapon yeah. Si Ian, di ba? Parang kilalang-kilala na namin kayo mga katingin. Sa padiit-diit, sa paural daw tang pag-cherikahan.
0: Di ba? Kaya, kumuya mo man tabi, mamigbidan, magkamiragbidan kita. I-follow mo na ano, sa tuyang Facebook page. Ang Facebook page kang Tugtugan on One. Aldo kita dyan nagpo-post Mondays to Fridays. Oh, I meant Fridays aga. Ang mga nasa tuyang classroom.
1: Friday. Ngayon naka-ngisi ka na naman dyan.
0: Madali na naman. Mag-Lunes.
1: Tapos June na, wow! Di ba?
0: Naman ang Monday. Jackpot ka na naman pag Monday na. Kaya sulitin ang bawat araw ka para ano hindi masayang. Alright, salamat girare sa ito yung mga nakibanan, sa mga followers kang Tugtugan on One, sa mga katugtugan niya ako, sa mga avid listeners kang One Radio. Siyempre, sa aga girare tabi ang magtugtugan girare sa aga magkirismis. Itabi ang Tugtugan on One. Masunod po ang parada 30 siring na kami ang sendong nakaibanan tibli sa Tugtugan on One. Kami man girare ang mga kakaibanan ito dyan dahil iba ko si Eric Soy.
1: And even po, si Berna Banamon. Salamat mga katindugon sa aga girare. Hindi lang yan. Sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM
0: Tindugan.

0: Nadungadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News. Tindugo na.
1: Your dose of music. This is One Radio News FM. One voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan.
1: All in one.
0: Ito ang One Radio News.
1: One Radio.
0: Tindugo na. Picolandia.
2: Rarasyada ang mga bareta 30, Parada 30. Sa inyo ng mandadango, Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutada kan mga maiinit na bareta. Parada, Parada 30. Sakay na, Parada 30. Parada napapakinggan sa himpilan ng 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa 19.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbareta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Come Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal nationwide.
0: Parada 30! Barreta Lugan!
2: Parada, Parada 30! Parada!
3: Sa headlines, kan mga parada ni Barreta!
2: Parada 30! Parada 30! Headlines!
3: CDR Tabaco, tulos na nagpasiri ang kaibanan ang pamilya kan mga biktima sa nangyaring pagbagsak kan napigigibong 9-story building sa Angeles City.
4: Importansya kang sektor kura, tinauwanan ng importansya sa pagigang agri-fiesta sa Albay.
3: Na-recover na lawas sa kanasarong lalaki sa kadagatan ng Sangay Angasan, Tabaco City. Namid bida na.
4: Lalaki arestado makalis makuha na ning badila asin drop point sa Pulanggi, Albay.
3: 80K capacity disaster response where ESWD Region 5 sa Legazpi City, Binok.
4: Indian National Irido makalis pagbabadilon kanda ipanabibisto sa San Andres, Catanduanes.
3: Senator Rato de la Rosa nagparamdam sa saiyang sa
4: COMELEC pinahimuti election sa taong 2008.
3: Philippine flag sa gisag kan banwaan asin kan nationalismo sikon sa NHCP.
4: Senador Rato nahampang sa planta huli sa aligasyonin 500 milyones de pesos na kickback sa
3: Ombudsman nagsangat ng kasong graft as in plunder kay Senator Jinggoy Estrada.
4: 30 trial pupuunan na sa Nobyembre 30 taong 2026 sigon sa ICC.
3: Sa luwas sa kanasyon, U.S. Attorney General Pam Bondi dadan thyroid cancer.
4: Biden nagsangat ng kaso laban sa US DOJ at tanganing pulis.

0: Sana and pagluwas kan mga audio recording.
1: Coach kan swimming prodigy na si Radalaine Alintogan, aminadong dakulang papel ang ginampanan kan suporta kan namagurang sa training kan young athlete. Diyos marahin na pagkahapon, Bicola niya. Aldaw po kitang unyan in Webes, Mayo 28, taon doon sa East. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banabon.
1: Nada daw ang KDO 91.3 News FM Tabak sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man na nahiling mga pogi Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Alas 5:07 na pagkahapon na ta sa detalyas kan mga sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Earth. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Person sa Angeles City, Pampanga, si CMO Head Gelasio Mulato Jr. Kaibanan ang mga representante kan City Disaster Risk Reduction and Management Office kan na siyudad ni Tabaco. Tanganing makipag ibanan sa Incident Command Post katakod kan nangyari kan na sarong siyam na palapagan building kan Mayo 24 na pigtudugdog sa barangay Balibago. Kaiba sa isinagibong koordinasyon na kan CDRRMO ang pakikipag Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin III, Session Officer J. Pelayo, para sa marhayan na pagproseso kan impormasyon na identification as in retrieval operations sa insidente. Diwang Tabakenyo ang na-report na kaiba sa mga nakanasabing traherya. Sa presente na katabang kan mga lokal na otoridad ang CDRRMO Tabaco sa pagdeterminar kan pagkakamit bid as in retrieval kan mga nawarang construction workers hali sa syudad ng Tabaco. Para may antaras na nasa pangataman as in kustudiya kan Department of Social Welfare and Development ang mga paryanta sa kan mga nawarang obragos na nakikisumaro ang gobyerno lokal kan Tabaco sa pagpangagi para sa kaligtasan na kan nagabos na naapektaran as in ganang pagsasagibo kan rescue as in retrieval operations sa ground zero kan na collapse sa structure incident.
0: Yan trastanto pinunan ngunya na aldaw ang agri-fiesta sa Albay na nagtataunin pagbisto sa mga paraoma sa sigon kay Anshal Veterinary Head Dr. Pancho Melia na sa pagi ka natatauanan ng importansya ang nasa sektor kan agrikultura na dahilan na pagkakakanaan mga namamanuaan. Ika na harvest season ato yung bulan aning Mayo. Ting ohali sa dating sarong simana na agri-fiesta, ginibo ining duwang aldaw na sa mga pigkakampang kang nasyon partikular na ang presente nga krisis. Bida subot ngunya na aldaw ang mga presyong o preskong gulay, prutas at iba pang mga lutokan mga paraoma. Mayo 29, ibibida man ang mga livestock farmers. Sigun kay Melia na igwang mga inimbitara ng mga kumpanya, bangko at iba pang stakeholders ngani na makapiya sa mga paraoma dapit sa manlain-lain ng mga programa na pwede ser nindang saran.
1: Yan, trastanto na ko ang wara ng buhay, ang hawak ka na sarong

0: kaibanan ana CDRRMO as in Philippine Coast Guard tanganing beripikaron an insidente. Sigon sa imbestigasyon na si Jerry Batalyar Ibalingbing, 52 action worker as in residente kan barangay Angas ang nakahiling sa biktima magkasakay sa sarong motorized na bangka alit sa San Miguel Island pasiring sa Tabaco. Si Ibanan subot kay ni ang kapitan ng kan bangka kan mapansininda ang lawas kan biktima ulataw sa dagat dahil na naghiro as in nakatihaya. Nagranisinda tanganing syartohon ang kamugtakan kay ni as in kan mapag-araman na wara na ining buhay tulos tindang ipinaram ang insidente sa mga otoridad. Dinaraan tolerance so Siga Memorial District Hospital kung sa inya idineklara rival kan attending physician na sa isinigpagsuri kan mga nagresponding otoridad as in kan attending physician subot kinahiling na anuman nalugad o senyales nin foul play sa hawakan big sa padagos na koordinasyon na kan mga otoridad sa mga opisyal kan mga coastal barangay na ana pagkakakilanlan o pagkakamidbida na kan na biktima sa tabang kan sa iyang mga kapariyan. Sigon sa pahayag kan sa iyang tugang sa ama na si Roberto Bas Pila, 56 anyos asin residente man akan barangay San Roque. Nagkaigwasubot ni inuman asin orugmahan ana sa indang pamilya bandang alas kona kaining Mayo 27. Celebrar sa graduation akan sa indang pamangkin na. Bandang alas 12:00 nin mag-agahon na kaining Mayo 28. Binayaan na subot ka na biktima an inuman na maramkan influensya nin aray kasi nagduman sa siwal kung sa inini paramientras na nagbandang alas 12 nin mag-agahon na uminagi subot si Roberto sa nasabing lugar at yalo sa saindang nagkaparadang motorized na bangka. Alagad na ina niya nahiling an na sa asin nag-isip na nakauli na ini nga nagtutubodan nahulog ang biktima sa dagat asin inanod ka na makusog na sulog pagkatan na sakop kan Angas San Roque area. Sigun pa sa pamilya nagtutubod sinda na sarong aksidente sa naan nangyari asin wara sindang nahil play sa insidente ini kusang bot nindang ipinahayag na dainan nindang minamaot pang isa error mination ang bangkay kan biktima. Padagos man ang pigigibong sin koordinasyon na kan mga otoridad katakod kan insidente. Mientras tanto nagpaabot manin pagkikidumamay ang lokal na gobyerno kan Tabaco sa mga nawalat na pamilya sa buhay kan biktima.
1: Pasiring man kita sa mga detalyes kan Barreta dumana sa Pulanggi. Arestado ang sarong lais makuana nin Badila sin pigtutubo ng Shabu sa checkpoint sa Pulanggi, Albaya. Sigun sa Pulanggi Municipal Police Station, mantang nin regular na checkpoint ana sa idang mga personahe sa lugar, igwan o siklong minamaneho ni alias Tuda, residente kang Libo na ana paparani imbis na magpundo o miniwawaran ng kontrol. Ulidigdi, suminemplang sa mabasod na parte kandalan ang motora asin nagkaigwanin lugad sa imbang parte kan hawak ang driver. Tulo siyang niranihan asin tina pulis makalis ang insidente. Sa isinagibong inspeksyon, napansin kan mga operong kalibre .38 na gana sa iyang bag asin day nakapagtago ang suspek anin magkakanigong dokumento. Mantang pigahali na sa iyang jacket, sarong sa shining pigtutubo ng siyabuang nahulog sa dalan. Nakumpiskagikan sa suspect ang badila na may 5 bala, bala nin kalibre .45 asin sarong sin pigtutubo ng siyabu na igwanin pigkakarkulong gabata na 2 gramo asin kantidada nin 13 pesos. Sa presente, nasa kusang GMPS ang suspect para sa magkakanigong dismantang pigaandam ang pagsaangat ng mga kasong pagbalgara sa Republic Act 10 as in Republic Act 9165.
0: Yan, tamal na ang binuksan ng Department of Social Welfare and Development Bicol na sarong Disaster Response Management Division Warehouse sa Barangay Baybay, Legazpi City kana pagpapakusog, kana pag-andam as in pag-responder pidada sa Kabicolan na nasambit na pasilidad ang kompasto na may kabilugang kapasidad na 80,000 na food as in nansa. Ninhulit arani ini sa mga pantalan as in Mayor Menteng Dalan na paparikas ang napaghato dakan relief goods sa mga lokal na gobyerno na to yung may bagyo pag alboroto kan bulkan na as in iba pang mga emerhensya o beto kan na proyekto na mas mapamaraya as in this operation sa kan ahensya tanganing as in efisyenteng pang sa mga apektada sa rehiyon.
1: Mientras tanto irido ana sarong Indian police na pagbabadilona sa banuaan ka na San Andres, Catanduanes. Sigon kay Catanduanes Police Provincial Office sa Public Information Lieutenant Colonel M. Solikawat, binisto ang biktima 44 anyos asin na presenteng nagtitinir sa banu Catanduanes. Pinagbabadili subot ang biktima na may lunad na duwang individual mantang pigbabaybay ang barangay Ligtina sa

0: Israel sa dugang kanopisyal na idinaran biktima si nagsairarom sa operasyon kung sain tinamaan ini sa may parte ka na sa iyang tagiliran. Sa presente, nagpapadagos ang investigasyon kan mga otoridad bisto ang mga nasabing suspect. Kahit manikawat sa mga namamanuan kan San Andresa na makipag-koordinasan in kaso may impormasyon para sa pasalbar kang naunang presidente.
1: Dagdag na barata ahal na katandoan sure na babaeng umpoy ang nadukalidad sa sarong bakanteng lote sa barangay Yagira, katandoan sa tigon kay katandoan sa Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel M. Sol Ikawad. Tulos man ining nadara sa ospital, alagad pirang oras sa makalis ang pirang oras ang binawian na inin na identifikar ang kan mga otoridad ang ina kan kun sa ina nailing subot kan board mate kay niya na may dugo asa sa indaw asin na pasa ang bintana na pigtutubodang digdihinulog ang umboya. Sa presente, pigo-obserbara na ang ina sa ospital as posibleng masun ni maninigong kaso. Alas 5.18 ni na pagkahapon na pasiriman kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonala na todsendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Sexy ka pa? Mabupagkalpunin din yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Parada National!
1: Nagparamdam si Senador Ronald Bato de Leon social media sa ibungkan sa iyang kinamumugtakan na tangan bati sa pagibukan Idil Adha office sa kan mga Muslim kasudma Miyerkules sa Mayo 27. Sa iyang social media post, sinabi kan Senador, nakikiisa tayo sa ating mga kapatid na Muslim sa pagdiriwang ng Idil. Dugang pa niya, despite the persecution so we face on every possible front, fast to our faith, no sacrifice will be in vain. Peace us, God is with us. Magigiramdaman na nagrulay sa Senado ang napropastong remote participation na kan mga senador sa pag-inference o video conference na pigtatakod kan nagkaperang mambabata sa sitwasyon ni De La Rosa. Nagkaperang miyembro man kan minority black ang nag-walk out pa sa plenaryo. Makaliis sa question on ang subuot madali ang pagbabago sa mga regulasyon kan partikular na manungod sa remote attendance as in vote. Entrastanto, nagsagibunanin operasyon ang National Bureau of Investigation Philippine National Police as in Criminal Investigation and Detection Group sa sarong subdivision kung sa insubot natuntun ang lokasyon kan Senadora. Sigun sa mga report ang nasabing harong nga pagsadiri Senadora Robin Padilla sa ibong kanmang operasyon as in issue nagdadanay nasaran ni Senador sa mga detalye mapadapita sa iyang lokasyon as in sa mga alegasyon na pigatubang kainiya.
0: Pinahimutika ni Commission on Election Chairman George Irwin Garcia ang posibilidad ng no election scenario sa 2028 na subot magpapalawig sa termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginibo ni Garcia ang pahayag bilang kasimbagan kaya Senadora Amy Marcos katakod kan posibilidad na naipagsasagibo ni eleksyon sa 2028. Kung sa COMELEC Chief, imposibleng mangyari ini ulit ang malinaw ang konstitusyon ang ibunin eleksyon. Dugang pakanopisyal na pinuna na kan COMELEC ang preparasyon para sa presidential maski pa duwang taon pa antes ini isagibo. Kana na sa mga pinag-aadalan kan ahensya ang automation kan pirilaan liwat na pagbubukas registration as in pagtukar kan as in guidelines sa maabot na pirilaan.
1: Doon ka National Historical Commission of the Philippines ang importansya kagday na pigo-obserbaran ngon niyan na aldawa ipigon silang pambansang sila na ibinagaywaya makalis madaugan Philippine Revolutionary na Spanish Force alapan na sa Imus Cavite kan 1898. Sigon kay Historic Sites Development Officer 2 Eufemio Agbayan III na ang bandera kan Pilipinas ang nasagisag kan banuaan na sidarar ang national flag bilang simbolo kan nasyonalismo. Sa kulaan ng mga angata o sa presenteng taon na nagpapagirumdum subot ang bandera na dakul na napagtrayumpuhan na kan nasyon na asin na kuang kasarinlan na. Mientras tanto, nahiling man sa presenteng panahon ang mga pribadong individual asin pribadong establishmento ang nakikisumaro na sa pagbandera bilang pagkikisumaro sa flag day.
0: Mientras tanto, nahampang sa reklamong plunder, graft asin indirect bribery si President Francis Chis Escudero sa Office of the Ombudsman. Narekomenda kan Field Investigation Office sa kan Ombudsman kan Abril 16 ang pagsusunod din kaso laban sa senadora. Sinabi sa reklamo

0: amo na subuot indirectly receive ni Escudero ang nasa 306 milyones de pesos as in 280 milyones de pesos bilang kickback sa hali sa Manlat Control Projects. Nakabase ang mga parato niya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo kung sain isarong Maynard Ngo bilang subuot tagapamagitan as in bagman ni Escudero. Sigon sa dokumento, isinagibo ang subuot pirang diwarta kang taong 24 as in taong 2025 sa paagi ni Ngo kabali na ang sarong trillones de pesos na transaksyon as in duwa pang kantidada 60 milyones de pesos as in 120 milyones de pesos. Mga proyektong pinagkuanan kang subuot kickbacks anhali sa manlaing-laing lugar siringkan Metro Manila, Visayas as in pirang probinsya kan Luzon. Pinangmitikan ni Escudero ang mga sahot sigon sa iya wara siyang sinugo na Maynard Ngo na maghiro para sa iya as in wara subot na ebidensya ngaya na naresibi niya ang naunang bitan. Basado sa nasubot ang mga akusasyon sa mga pahayag kang sarong individuala, actual na ebidensya na ang nasubot mga bako pagkakatugmang salaysay ni Bernardo sa manlaing-laing affidavit as in pagdamog. Inagad man ni Escudero sa ombudsman na daipagtauanan in immunity si Bernardo pirang iba pang imbuelto as in ipignay niya ang pinaka-guilty sa mga imbuelto sa kaso. Ang Office of the Ombudsman ang piglalaomang magdedesisyon na kaso sa Sandigang Bayan ang laban sa mambabata sa
1: yan trastanto na saangat o nagsaangat ang Office of the Ombudsman ngunya na aldaw ni Nuevas kasong plunder as in graft laban kay Senador Estrada sa Sandigan Bayan na makalis ang lakdang piglalaoman pas ninwarant ng varas laban kay Estrada anumang oras sa lalong madaling panahon na ana plunder ana sarong kasong day posibleng pian as in usang habang buhay na pagkakakulong na kun makulong man para mientras man sana ining maaring maglaya kun dai matibay ang ebidensya kaniyang pagkakasala na kinasuhan ni anti-graft bad pirang semana makalis na maresibi ang rekomendasyon na alis sa Department of inirekomenda kan DOJ ang pagsaangat nin mga kasong plunder graft as in bribery laban kay Estrada as in iba pang dating opisyal kan Department of Public Works and Highways katakod kan mga anomalya sa proyekto kan para sa flood kontrola.
0: Tumapon ang pagliliti sa kidating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Nobyembre 30 taon. Itinalaan ang petsa kan ICC 3 sa inot na status conference kan Miyerkules, Mayo 27, katakod kan mga pagpara sa investigasyon. Nainot ng sinabi ni Kerner sa naipigsugo ang liwat na pagsusuri sa salud ni Duterte, kasunan kang depensa. Maawot kan ICC prosecution na puunan ang investigasyon sa Nobyembre 30 mantang wara man na partikular na petsa ang depensa sa kuday natatapos ang orolay sa fitness to stand trial kan dating presidente. Epic Swiss legal representatives kan mga biktima ana Setyembre taong 2000 mantang Enero taong 2027 ang posisyon kan ICC registry. Mientras tanto itinilan ang masulod na status conference sa Hunyo as in Hulyo 14 ngunya na taon na.
1: Mientras tanto, maapila ang kampo ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa desisyon kan Philippine National Police na bawion o kansilaron ang lisensya as in registration na kan mga balila kan dating hepe kan nanindugan ang nasa iyang abogado na si Attorney Israelito Torion na bayular sa lay ang lakdang kan PNP. Sigun sa iya, kaipuhanin formal na sa korte o conviction na kaya sarong opisyal na court order bago mababawi ang lisensya kan na sarong individual. Dugang pagkainian na siring na judgment o order na ipinalwas ang arin na Pilipinas laban. Sinabi pa ni Torion na nakadirari kay De La Rosa sesyon na kung balak nindang isan na mga armas. Kita sa kamugtakan ng kanasatuyang panahon natod sa Tops Mineral Food Supplement ang lawas po ng tao ng ipon niyanin minerals kay wili ng pag-roll daw nga ni makalikay kita sa kailangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement alpon ni Diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po sa Southwesterly Wind Flow ang nakakapektarong niyan sa Palawan as in Western Section kan Visayas sa sin Mindanao. Dahilan kay ni Visayas Negros Island Region na Sambuanga Peninsula Sox Sargent Barm as in Palawan na magkakaigwanin madampog na kalangitan na may buran na posible digdi ang flood slide dahilan sa moderato sagod sa kon minsan may mga makakusog na pag-uran na. Mayantara

0: tanto ang aldaw masirang alas 5.26 ng pag-aaga as in masunob alas 6.21 niya na pagkahapon na. Masirang mapukita sa mga barata sa luwas sa kanasyon na. Na-diagnose na may thyroid cancer si dating U.S. Attorney General Pam Bondaya. Naaraman ang sa iyang diagnosis na wa makali siyang halion sa pwesto ni U.S. President. Sigon sa mga kaparyanta sa kan 60 anyos na si Bondaya, ang padagos ang sa iyang pagpapabulong as in pinaglalauman na magsasairaro na. Inali si Bondaya sa Department of Justice antes ang pulan kan Abrila.
1: Yan tras tanton kaso ang dating US President Joe Biden laban na si Justice na tanganing pugulan ang plano nindang pagluwas kan mga audio recording as in transcript kandong orolay sa sa iyang biographer kang taong 2016 as in taong 2027. Sigon sa reklam sa Federal Court sa Washington DC, nakatalaan na iluwas kang DOJ sa huwan mga nasabing materyales sa US House Judiciary Committee as in sa grupong konserbatibo na Heritage Foundation na. Ang nasabing grupo ang naghagad kan mga dokumento bilang parte kan impormasyon na ginamit sa investigasyon ni dating Special Tour kan taong 2023 mapadapit sa pagden ning mga klasenta. Sa demanda, pighagad na deklaro na not valid actual ang request kan komite as in tulad ang pagluwas kan mga records sa kampo ni Biden inaabusan tagadana tanganing malikayan kan freedom of information na nagsapagluwas kan impormasyon na. Sa ibong nalado, sinabi ka na sarong tagapagtaram kang DOJ ahensya na iluwasan mga recording tanganing niko ang laog kay ni na sigon sa sainda nagpapahiling kan mga kamugtakan kan pag-iisip kang dating sigon sa kapagtaram kang DOJ makikipaglaban sinda tanganing maasigurar na madadangog kan mga Amerikano asina desisyon na para sa saindang sadiri. Pagduon kan kampo ni Biden ang mga akusasyon asin sinabing ang mga recording tinao sa kondisyon na dai iniiluluwas sa publiko. Sigon kay tiparataram ni Biden, nakikipagtabangan na ang dating presidente sa investigasyon asin pigduon na inihururo nin transparency kundi hururo na nin pamumun. Nainot nang tinugutan kan korte si Biden na makiaram sa kaso kang Heritage Foundation laban sa DOJ alagad dahi siya tinugutan na request kan US House Judiciary Committee.
0: Iyan naman po ang naging katripunan na kan sa tuya mga barata. Sa pagatod kan mga barata sa Technical Department, yan po dyan si Sir Luzon Bornasala. May tama na sa bilog na probinsya kan Camarines Norte, Masbate, Sorsogon na. Dahi po maghali, masunod na ano si Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ano sa indong naging tagapagatod barata ko si Erickson Butas.
1: Ako man po si Bernard Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na! Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science,

0: si Consie Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consie Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta. Unverified e-wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.
8: One Radio, Ting Dugana.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh, yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang tumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Ang init!
6: Pataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Pataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Pataba!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Pataba!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Pataba!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
13: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
14: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
12: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Gustavo Ako series team Dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
8: One Radio, Ting Dugana.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
9: Boss Herbal Capsule.
8: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
11: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
12: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
0: One Radio, ting-du-ga-na!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Balita, information, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayon nun ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so maligdod kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Cita. Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Taco City Bakery and Coffee Store 146178.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ay ng mga sangkape 8-in-1 Club Mix.
2: Magandang sa inyo. Ako, Linda Bester, dating kape. Nambigyan ako ng anak ko. Tulina, ilang araw lang naging congestion ko. Magaan sa pakiram sa akin ng Herbal Cafe. Araw, umiinom ng daga ang best cafe.
1: Best one cafe, go in one coffee. And best cafe black. Also available. Ben 6-12 pesos lang per sachet.
3: I'm Christine. As we po ay lalong gumanda.
4: Disposan. Kilabot ng mga dahil sa ira.
5: Kulabot. Beko.
6: Makidistro.
3: Babata. Pimples. Hello, admirer. Gampumi. Arti sa ira.
7: In one soap. In butane. Glutathione. Ang tatlong ingredients. Na napatorio. Nasigura lalong kang pumuti. Kumina.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay.
9: Si Salvador. Sa ang ganda. Dahil sa ira.
10: Free in one soap. Approved by Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: No segregation, no collection.
1: Mga surpresa lado lokal, international, surprise cat, kikig, surprise ang pakonswer, ang komentaryo, kikig, surprise, kikig. On radio.
2: Good morning. Ini po ang sendong kapitan.
3: Oh, so big. Ay, alam na.
4: Sula ko na lungkot.
5: Ang galing.
4: Gusto ko maging so.
6: Arak sa sidaw, asin bilog na pising mais, minuti pas po ang aos, marasa sa ingatindugon, welcome, na nasyon kanta, king-king, lahat po ang sa ibo, masaributan, laumi po, na yung samarayrang kanligta, na katibadan sa buha. Let's start, say with an attitude of gratitude, you life of life, gising, blessing, humble, think that you are better than a member, from dust we are. We shall sa mga katindwa celebrarkan sa inyo maligayang happy birthday for birth and bless some heaven.

0: mga katindugon kay Madam Melanie Colisco, Shelia Gracia, Mitz Borilla, andong sa iba pa na iguan yon in brief. Pangatugon ng Big Bossing, Jingmon Bossing Ray, Boss Madam Kaganga, ang sa kuyang partner ni Almugara po. Bako maki alam ay tinga sa iyong mahanda kuma nagdadangog kami sa imo nga kama kansala. Kisa ena taratsada kan programang kikig ang panahon sa ipinagpaluwas na daily weather kan subago ang tropical storm na si Dom pinagbansisabol na 1,360 east na igwang 14.8 4 points east. Ini maximum sustain 75 kilometros kada oras sa Ranisa sa Sindangkuros na 90 kilometros kada ini northwest cast na 20 kilometros sa south wind flow pikta asin sexisayas asin so uman man na ang nang bagyong si Doming dahil man po makarsa arinbana kadagaan sa apo magbiyon na dahil ang Eastern Visayas na apiktado kang extension kanuma na suming na madara
1: pag si Bueno King
0: Mantang Sayas ng Region Peninsula Barn Lanao di Palawan saan may mga pagdalong may mga paguraan dan South
1: sa
0: Maluya Agat Magna ito ang Metro Tatarang Pinas kasabayan Bicol lalo na Arnal Bay thunderstorms kung kaya paminsan ay mga asin waguran sundo kusuna
1: si Bueno King
0: Tamarata oras na misis ng ipos ay nang wiring sa indang mga workplace mamahaw ni tanganing magsabwag po times sa satwa pagiriba sa
1: posa
0: hingad manong mani tugon na maging sa satunya is every
1: posa
0: kamang ini atut sa kape 18-1 kasabay 20-1 best kape blank for in bean spo with herbal mix kung kaya apuera sa mahamuram inumon na epekto sa laya best beto pwede mabisa pagkahapon asin banggi misis oy paparalubo na sana Antonindo best kape green sigurado makakato sexy na tipa kayaon man ang manok ni chiki nakakaib sabayan pa nilim aki nagkukuray ko sa isa bayang tila sa banwakot nagwarak digdis sa syudad din tapa wa ang kamilinaw si Ganligawa ang rat sa dakan kita
2: Stay Hank Nature's Green Thousand Two Vari Wheaten by Stevia Live Bar Filthy Vitamins A B Packed Nutrient Dean Vitamins S Your and Rip G Nature's Green High Vents Dehydration Single Boon Support Good Digestion And Straight Green Barley Grass Powder Every 100% Pure Available As Near
3: Hindi kita
4: Nata Masa Inka
3: Ah B2B Hal Bakan kang tricycle Kidagdag mong Itchak
4: Hal
3: Diyan Brarang sa B2B Star Commerce Pwera sa mga gamit Bang

0: kasi naki kitchen rustic no pots and pots food may natan pang ang support ako mas binanggad ni mararato mga back to bill duman decorate sa birthday ko mampala sa ba madal sa sento kang tabako pangkantang bakit tigalas na
1: bisa makukulang building dimetile tabako sa akan ka
2: Ginger Tea ngayon ang number one at Luyang Tea ang Sabilaw at Luyang Tagalog sa bawah hago ng na ibinipiso ang turmeric ginger labat at na naging available in turmeric ginger tea sa labat grass and pa ng super series at sa kay Luyang.

0: to us sa Kinale, Tabaco City with contact 980.
1: Kalang ang lalo maging sofa. Walang lin and my lin as min and trailer of all kind. New fart detector and battling of fart steam sa tatakit na sa Tabaco City. Surprise, pag na sa 6-5 min propane enterprises fighting experts.
2: Smarty, kayang dream up sa modernong kitchen appliances, water conditioners at ang pangarap ni Lassie.
3: Ining hashing mas ako arting.
2: Kung suwa pa na nakas, kaya tayo tanas region-wide. Suli kayang up sa Inca Press sa RS. Basta apply RS na yes.
4: Or for a ill day future, at Danielle B. Real Cotton Incorporated Educate Begin Owings B. Jr. For college, we have Bachelor in Ice Compens, BSE, BS, BES, AB, Heinz, Certificate in Profession Stamps, MAED, MM. Queries, please visit the registrar at 074244 at College Foundation Incorporated, Nation to Bashit.
5: Bueno, king!
6: Philippine Standard Minutos na makalipas po ang nasa sa indindugon kasabay si Manny. Ako po si Uy Sadakan Big Barenta. At sa nagpaluwas ng preventive suspension order ang opisina kan laban sa Dulis kansang wigan kan katanduanis na sa kasatibong inoberador Patrick Asanza. Consenso, anadaing sweldo nung nabubi Robert A. Fernandez as in onsing selbasera Palidong, Joe Biden, Jose Cisco, Rodriguez, Idle, Lorenzo Jr., Arnel Torado, Dean Ruben, Tito V. Villa, Santos Vecin, Rafael, Daima nakasabay doon si Board Member Bill Albanin, Board Member Benedict, maging nagplanamo si Gobernador Asanza laban sa Brasin Miembros ang panlalawigan dahilan sa grave misuse of authority conduct prejudicial to the best class ni may kinarang asin din ko niyang panlalawigan may kinaraman dar sa quick response fund matapagraudas kan Super Typhoon 1 ang pag-override kan Gobernador aprobar sa ipinag department heads sa provincia sa taon 2026 deklarar sa gobernador ang persona non grata basa na o ng BOA ng mga aksyonis kansanggod ang panlalawiging rasong maulang ang implement proyekto asin programang ipinag sa mga katandasano sa orden kan ombudsman na igwang sasihan taganing sangsangoning preventive suspension laban sa mga ilan sa makusog na ipapahilingkan sa indang pan tinawadisyon kan ombudsman na ang pagtinirkan mga respond na indang pwesto pik na pinagigibong imbin
5: o sakit kigig
6: pinakalda kanin Santo Domingo ang niyang bayan stream ang gabos na sin special sessions basaan kan alkalde kalde Mark Aguas na igwang petsa 98-2000 katuyon kan lakdang na matawananing oportuniko na mahiling asin access sa mga pig tatratar inibilang prinsipyo kan transparency at asin tultul noon na nakasa constitution asin local government 91 ikan live streaming ang publikwanan po nangyayaring deliberasyon na kansanbod si Alkali mong propuestong live coverage kan mga proceeding kuni ang bangayan o kantiwala kantamo sa gobyerno asigurar na bukrasyon para sa pagbilog ni resolusyon plus asin iba pang legislative measures apik na buhay kan mga Domingueños
5: si Buenos Kigi
6: nagtaoning kortesiya si Sangili o Gobernador Noel Rosal sa kapitulasyon naging oportunidad ang gobernador na idaya na importanto asin tabang na kaipuan kan probinsya maso na nakabot sa pinagtatar gus na development kan pantay ang mag-arog rin facility asin buporta para sa late kung saan ang mapakusog sa probinsya ng Albay magiging rubduman si Pangilin Tora igot na nagbubusol sa mga lokal mga paralat

0: sa pag-implementar kan mga provisyon lagi sa kaansaro sa Panginoot na mandato. Iyon na ang mga produkto kan mga pwede ng derkan lokal na gobyerno tangani sa mga pro. Mientras na kurar kan senador inisating proyan gobyerno sa liderato senador sal para sa bayano.
1: Si
0: taon pa
2: Universal Music is one news and one voice and mission station. Any information at the to all on video. One do Picolandia.
3: You're listening to one
2: M. Tugo na sa buong Anglia.
4: As Hatod 6G Enterprises, 6G's, Dillware, Electric Construction Materials, Coco Locks, Grab Scene, iba-ibang klase ng semento, Arog Kang, Man, Mayun, Apo Portland, Titanium, Apo Masonry, Apo Cemento, Sim, Asinri Pub, G Enterprises. Makukuha sa entrada, kang halagas, mag-text 947-422-706-2812 o sa landline number 4533 Enterprise. O, barato, ang private money pa dalay. 7751918205.
5: Imagine the juicy sweetness, the calming scent of lavender.

0: Bukay. Sa gabos na mga parang Kuya Bal, Clavisillas, Dan sa TV. Kay Rolly B. Wilma Fuliero Clindy, Bonapus Doktor, kay Jal. Maray na good morning man, kay Ima. Ami pala, Uban. Ami Bukay. Kay Joseph, kay Ate Bet Butan, kay Pading Carlo, kay Billy Buna, kay Lilibet, taga Barangay sa. Maraming good morning man kay Ipando Margal, kay Pading Arnel Rasin sa Pamnasimam Chat, kay Lola Paring, kay Aida Boy, Tabitara Bilang, Fe, kay Lolo Basi, kay Leng, kay Pading Nunez, Budpadabang, Agum na si Mading Auring. Ang Efren, Abitago, kay Manong Radintison, sa mga taga Sugrid, Ranyola, pangatin Roburin, Fiesta, Man, Noems Bilen, kumusta po? Norin Sandri, Patrick Junino, Lino, Marano, Ria Breeze, Corazon Buban, kay Mal Aswata. Ang programa ngayon ito sa Edok. Tinapay puwerte na sog perming mainit sa presyo sa likod na party. Kantabako, serias hindi madam. Perming yaon, andere mo sa presyo. Hawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan. Sa Barsaga, itog ka. Good news sa mga nagpapamataga. Asin na agahan, digdi sa sentro kan syudad din. Barsaga, 84 oras nang biigwaman sin na ni na syun na inting barbirson. Matapo po asin magpagayunin na diretso sa Barsaga, iting yaon si Betba. Siyempre, yaon manan malilipot kakpit kulis sa minyak binya. Nerabos boy asin madam girly alung national road sa barangay sa disidwi naon. Malilipot albay sa mga ankadal daw na dubing joy ang hakfan. Malilipot kak enot na sultana sundot 30. Ang gana, marisibining 1,000 pesos na 51, 500 pesos. Alas 6 pa sana, registration. Alas 6, ulutan. Alas 9, 1, bakbakan. Partner din, Mrs. Nahabu, mapabahon darahon sa Adam Lack Laundry. Sisyo, siksyong kaya mo. Ang Adam Lack Laundry, siya kabagun kaya. Abo, singunin dong labahon, pagluwas. It, mahamoton pa. We fold, no worries. Just relax. Makukuha, sa malinaw, albay. Maraming good morning kay Sir Nance. Kalma sa mga kansendang opisina. House of the May Beauty Pique Barangay. Ada, eskwela na naman. Kasi hanap kita ni na pintura sa inkita maduman. Tabako Color Mix Paint Center. Na klase din pintura, igwasin na kurso na impla. Color Mix Paint Center. Na road yan po sa Purukodo. Basyon Tabako City. Maribos ni store. Asin Madam Helen Berwin. Partner man kan kikini Councilor Chairman Committee on Appropriation sa sangkunyang panlungsod. Siyudad din din amigo sa pag-asenso. Diretso kita sa Italias kikig sa lado lokal ng 60 bilos ng Social Security System. Esa nga ning tabubreros, kasin mga amo na nag-aaging unyan sa labiluhan. Dahil nita paglangkaw kan presyo kan mga pagkartasyon, produktong sin, mas mahiwas na epekto sa ik. Dahil sa tiyari duman sa Midji Oriente, kung sa NSS, i-pensyon na nin tulong bulan kumunta plano. Pagpahisis sa loan program, siring man, pag-upon penalty condo. Sigon kay Miss Jeanette Turalyo, ma-SNH officer para sa kabikulan na unlock na ang opisina, nagmamauot na matabang mga pensyonado sa pagtatransporsyento pensyon kan mga iningon niya na taon. 2026 sa inis dapat ang implementasyon at pang-reduce 2026. Itatao na puin niya na bulan na Hunyo bilang padagos na relief. Naglalaom ang SS agi na ng programa, matarang o pensyonados as amo si Bat na nagpagirumdom ang Skomish Bicol sa mga sasin opisyalis kan gumawal ni na magsugasado ini sa CEC Resolution 600 ana ipinagpaluwas kan be 2020 tulong ising akong policy on don among government officials is katuyuan napakusog ang intmaprotehinan sa mga institusyon kan sa in sakop kan policy officials sin empleyados kan gobyerno nasyonal lokal na iskal universities in kalibing man government owned corporations bawi ana pagpartisipar sa anuman na klase ning suga person o online man ay uluwas naman sa oras official working ato kan polisiya iyon na ipasustin na pag-uugami kan mga kan publiko na nagsusunong kao na standard tika na pigahagad kan lay ababalgpitan ng polisiya ang sa kastigo legal hence reprimand suspended offense disbisyon na pwede na criminal o civil sa mga leyes nasyon
1: si Bueno King King
0: taon ang iba pa.
2: Perpetual Help para at Happy Home Subdivision Barangay Tagay is now open for first semester school 6 20 courses offered for third bachelor of science management

0: Sana good morning man Indal Yusib nga Gabin manis mas gutakan pagabot duman sa supply kang kuri buda man sinda duman nagkakaigwa ka na load schedule na tuyong pag pundokan kan kuryente at dugaris ang rason mga kating dahilan sa sitwasyon kan provider primary power provider na Suwik at Suwiko Sunwest Water Recreation Sunwest para kayan si mga kan power plant sa nagluya at nagbaba so level waram taman sa nabaga na kansaro duman 44 degrees Celsius an sa indator ade tindi ngobain po apwera kayan nagpasup so sa indang sa emergency power payment inisaro kasunduan short term sa tahabusion utility muda power do tanalungkot pero sabi po kan sa indong gobernador ni Sir Patrick Asanza nakauro na po niya ang electrification as in sa masunod ang sa indong problem di nangyari dyan dosing mga miyemi ang panlalawigan kan katando pindir po kan ombudsman anong nabulan uraswil prorumdo na mga nangyari dyan type 1-1 ang panlalawigan mga katinding resolusyon na ito spans fund imbis ko na basa reglamento pinahin panlalawigan mga katindugon kwarta na sana ng Iraq na sana ang katindugon indang naging veto iya o di nga pwede tama disko ang ginibukan sa lawigan ping mga katindugon so the gobernador Asanza apoy raka ay pinakamatindi man na ginibukan sa ngunit ang panlalawigan punong na gobernador so haluyo ng gobernador siya dahil natatangka so inchik baga pahiti Sir na Patrick Asanza, dating President Duanis State University, Pier Disinda, idikla sangguni ang panlalaman Duanis, persona nun grina, bana, pahitun, tuminumang undor, ipinahit ombudsman, nahilisman, kibra probable cause, paluwas mga katindugon kisuspensyon, sanador muda, unsig, kan sangguni gan, anum na bulan urak ka mo sweldo an reklam dugon kan gobernador sa mga miyembros kan sanggunian panlalawigan kan kat grave miskan grave authority grabe ko asin an sa indang gibo-gibo dak prejudicial to the best of the service sabi kan umbus magkamutigar kami hindi ikabot dyan maka tuwin siya na bulan ngayon urak ka mo sweldo lamang mga katindugon bako gabos na pagkakataon na Manong John Sapiter Manong Reynold Martires and Manong Yaon bako gabos na kamo ang majority sa Indo ang bit ano mga katindugo paguna ka na sa maon sa Inda Permi ang bit nahiling na bako gabos na pagkakataon nasa mayuriya ang riyas ka nang yan parihas ngunyan ang nangyayari dyan sa probinsya Canes. Mabalik ito ang mga katindugon sa program K na K Cristian Greso alas 6 sundo alas 7 nin
1: pailinan talagang mayubukot
2: Radio News FM your best source and music is well News FM one voice mission one radio M. Tamang balita tamon at dabetugan in one ito ang one radio news FM tindug ko
3: wellness is happiness nakalusugan ng katawan at pagpapaunlad na buotid sa inyo ordered host at dukong alternative method.
4: Hello po mga kaligaya sa ating lahat. Programang wellness sa atin ng Best Cafe Coffee with Herbal Mix ng purong kalunggay, guyabano, mangguskus, mushroom, barley grass. Wala na asutivya po ang Ang Best Cafe Wellness Organic or Filipino ay ng National Choice and Building Herbal Coffee Mix Pilipinas. Lumalas Cafe ay maraming beses nang kinilala. Tinanghal, galing, husay na herbal na kapsa. At hindi po ang nag-recognize niyan kundi mga pinakamalagi dito sa ating sulit pagkakape ha yung tipong lalang regal na stress mo na enjoy mo na yung pagkape lalo na pipisyo na malaking tulong sa kalusugan mo ang kape ay Best Cafe apat nyan ba natin na Best Cafe 8-in-1 coffee with habing dalawang

0: tinatangkil ng kahinahanap ating maraming mabinsyang uritin na iwit. Maliban lalong pinatindi na best 20-in-1 ball mix. Sinyo, 20-in-1 yung mga sabasta ni masaming halaman po yung kape natin. Talagang mabuti yung mga sangkap na nararapat ano yung tululong sa kalusugan po natin. E maliban best coffee in one coffee ay talagang napakasarap. Kahit ano, yung mga medyo mas bata, hilig na pong magkape. Ano? Burrito nila, nagugustuhan nila ang lamb gold. Siyempre nandiyan black 4-in-1 may sangkap na to. Dancing, ano? Kung ng energy, ano? Pampatik, pampatindi. Mamahalan ng mga magkakapartner, lalo ng asawa, ha? Sabi ay black, black, ano? Best cafe, black. Laging na, ano? Ang mga mag-anyo na bihin. Then, cafe green, coffee with alingatong rooting, ang palayta. Tulong-tulong ang mga itinpo, ang blood pressure, blood cholesterol tip para mapangarap mong kaseksihan at kamay. Siyempre, ang Tatap Food and Drugs Administration, Department of Trade and Industry Certified. Available at supermarkets.
1: Mga mister, gusto abot lang ang ligaya ng inyong
2: siyempre naman.
1: Mga miso nyo malakas at inyong mga mister.
3: Gusto yan.
1: Ipinag-best kasi tatagat-ali, Macaroot. At ang mga ito ay kilala sa buong malaking tulong upang lalong maging magasin at tasa.
2: Honey, maaga mong putbata mo.
3: Best pwede rin sa akin yan dahil isusugan
1: ang para lalong gumanda ang usugan sa nang ramdaman.
3: Paligaya pa.
1: Padon ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may
1: at mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Dati, oily ng skin. Puro, di ako na blemishes, mga face cream, pero walang pagbabago. So, era, charcoal, so, nawala ang ilang face ko, skin ko, at bumata pa ang itsura. Pito Tanes, isang sabi user ng Calcium Soap Detoxify Cleansing. Plus, with active era, charcoal, the most beautiful you. Other markets nationwide.
0: Bago po ako tumalakay ng healthy, nais ko rin ipaalam sa inyo nitong best one, ha, na nagsasangkap naman ng mga goods, kaya talaga aking tulong. Laong makinin ng Prulay has juice para pili ng Gold Arts bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ang makin mo, kilalanin ka bilang pinakamagaling usay na sa ating bansa. Yan ang 28 pesos lang ang pambuong pamilya na napakasagugus bata man o matanda. Siyempre, ratio juice brand 10 at yung Doc Amazing Tea ano, ay ginawa ng Gold Arts bilang the most brand. Hindi yan. Sa Tagalog kasi pinaka pinalaang sabihin pagdating sa herap, pinaka pinagkakatiwalaan ang amazing po gap po nating gawad. Syempre na pinag-aaralang mabuti, finoformid para talagang makapagsaka o ano, yung mga produkto.
1: Ito ang isang patunay juice. Albert ay isya at masarap na juice buong pamilya.
5: Si Albert ang call center agent. Every shift sa work, binabaon ko ang best juice. During break time, best ko instead of soft drink. Kasi ako kumain ay sa regions na mayroon ang best juice. Masarap talaga dahil orange, dalano, ay stevia healthy nito.
1: 10-in-1 Plus Powders as a world as the best brand in the Philippines. Here's the key for every bit. M's MB. Dr. M's MB. With healthy ingredients like ginger and turmeric powders, extract na high in nutrients. A help for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M. Singti na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M. Also supports muscle fat prevent, severe disease problems, due oxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. Ang Dr. M. Your healthy drink to supermarket nation.
0: At Dr. M's, itangkilikin niyo po yan. Tuwas ang plado na napakasarap na buwila, napakalusugan. Ano po, sa chronic disease para maiwasan po ang puso ng cancer. At tulong din ang kid. At dito tayo sa health tip. Next, pero kanyang anak daw po, nang pa daw po yung monthly po yung kamahidad. Tapos walang tigil, mag-iipo. Alam nyo nang ibig ko sabihin, sumpong up, na loong peak. Yung peak of take over mga ka-wellness, yan ano natatagpuan sa 10% ng kababaihan productive ng mga babae. Pwede pang manganak, ano, hindi pa nag mga percent sa kanila po experience po niya. PCOS. At yung PCOS mga ka-wellness, ano, dapat bantayan po yan kasi pag ganyan po na umaabot ng 3 linggo hanggang 1 buwan yung menstruation ng babae, dapat bantayan yung hemoglobin, baka bumagsak ang hemoglobin wellness. At yung PCOS, hindi pa talaga alam kung nagmulan yan. Pero po, yan po ay genetics at pwede pang pwede insulin resistance, ano, taas ng androgen yung male hormones, bae, cause na yung male hormones. Ilan sa mga yung ano nga, yung erection ay pag may napakatagal bago magkaroon ng menstruation. Ng menstruation naman, abs ayaw po tumigil. Mga ano po, ang ilan pa sa palatandaan yan, mga kawesible, ano, napalatan pagnipis ng buho dun sa ulo, ano, yung pants. Ang buhren po na nagkakaroon ng condib sa likod, maging doon sa bote. Ano, sa mga pasibling, may PCOS yung naman ay pwede, ano,

0: makumpirma kung may pico. At syempre naman po yan para ay ating mamanage yung symptoms, pagong yung symptoms at mamano ang isang babae. Hindi po mauwi to diabetes, sakit sa puso at sa pag ano yung at yung ubi ng kakaran. Maman, malaman natin yung mga pipat ka. Yung pagbabalik.
1: Ikaw ba ay namang ikaw deficiency? Ayon sa mga kakulangan, sinang pinakaugat ng maraming mamay ay gumalik ito ang mineral sa iyong food supply ng mineral tulad ng magnesium, iron, silica, potassium, and zinc. Mineral 100 turbado ng food and drug ay yan napaka-safe inumin. Tikas sa inyong gut.
0: Ayos sa pag-ipikos, ipasa isa bibi po siya o mahirapan pong magbuntis. Siyempre, asyempre sila ng anak, malaking napakyan sa part ng babae. So yan ang mga tendencies ano na pwede pag ang babae because na hindi po manage. At ang paraan ay ma-manage, maiwasan yung pagsumpong ano, masa ng babae, magkaroon regular. Tandaan nyo ta kung overweight ay nang tinatulong regular exercise. Important mga minerals na chrome at chromium. Search kayo kaisa-isahin yan, madali namang ibaing mayamat magnesium at chromium. Mineral cup ng best cups supplement. Kaya kung may picos a day ng best meat supplement para matulog na maisupply sa katawan mo yung ang best food supplement, nagtataglay ito ng minerals sa rektang sa sulong para ano kang gumawa ka namang sakit, makaiwas ka na mausul a day ng minerals foods. Apple cider vinegar, ang kutsara, 30 minutes bago halian. Bawas at pasta. O ang banda, kumain ka ng mga pagkain fiber tulad speak at gulay. Kung magjujuice ka, best 10 in 1 man, best cafe dahil ang mga sangka sa napakaras mayaman din po sa okay? Then araw-araw, napakalaking tulong ng mga sangtulang steam. Kumain ka rin ng kimchi. Iwas sa stress, sigarilak at pagpupo araw amino na tubig. Okay? Yan ang mga baglong sa mga babae para maiwasang sumunti at mamuhay at po at may sa ating.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green Pancakes.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate you. Hometown. Your home away from home.
11: Si Consi Irangco, asin ang sa iyang Power Committees.
12: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
11: Labor at gabos may tiyan, wawal zandiyar. Ang gayon, kang syudad kang tunay na pagkamuot.
12: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
13: After risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
11: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
14: Good news para sa mga job seekers! Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW License Number DMW-295-LB-0313-2024-R ay nakahanap ng mga household workers sa mga Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and South. We also offer cash assistance sa mga household workers. Panungan, apormasyon, i-contact lamang si Miss Tessie Begiras numerong 0961

0: para iwas ang...
1: On Radio, News Abelnik. One Radio, Now Voice. One Mission, One Station Radio. Tamang balita, tamang at the bottom all in one. Ito Radio, New One Dugunadia. Kate na Kay Crisel sa Kongreso. Maserbing Primo Canalbay para sa mga impormasyong masasariga. Kay Prospina Servisyong may puso para ang kamo numero uno. Prospina Lagman. Kay Kanama. Kay na. Kadaal daw na Biyernes sa 3M. Tingo.

17 minutos na makalipas po ang alasais. Di na naman ang presentasyon na nakisengreso. Pero ang programang to yung pinagdisenyo para sa Primer Distrito Canalbay sa kamautan na pahiwason ang Serbipuso. Kay na kay Crisel sa Kongreso. Padagos ang par sa lambang saro na magpartisipar. Sumabay! Aram! Alasay, sundok alas 7 nin pagkaag. Kada aldaw na Biyernes, digdi sana sa 91.3 News FM. Tindugo na! Sa pangaran ni Manong Mani, sa ino po, gos nagtitiwala, digdi sa 91.3 FM. Tindugo na! Ako po, si Bueno! Siyempre, makakasabay po niya to ang sa tuyar na si First District Congresswoman Madel Bursi Lagman. Kumusta sa tuyang kaagahon lugod mga katindugo na

0: na kita na i-stress sa presensya ka nga kliyente. Mas maray na dawa, gwapo kitang napaugmang kalag. Na maski na puro paano, dakulang bagay sa satuyang sadik na iguanin mga tawong nauugma para sa satuyang. Kumusta ang mga taga-Banwaan in TV? Taga-Malinaw, Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, asin taga-syudad nin Tabaco. Madal piyesta sa Indo. Piyesta niya. Kung sa Indong preparasyon festival. Ayos, no? Nagahan tamang panahon. Ano ang tamang panahon din ba ya? Sa mga opisyalis kan baramos naman, de na po nindo pagparak ang manungod sa kuyang dugon sa 20 mil di pesos na piga taukan na gunal pa sa dapat kan mga estudyante, mga katalagang kaipunan. Man, para komplikara iya. Ano nga? Ako yung gamo. Nagpapa-stress na mara. Tiba niya. Indo. Maging rasaning mutitihon mga katindugon. Along lang. Madali na angin. Pagparapahit. Tanganing problema. Iya. So, kung naparay, iyan ang satuya. Tanganing gabos magma ugma pitaran po na magibunin lakdang na kamuman sa naes. An pinakamaray ulok kahit manong mane. Iya. Tandaan po niya to, igwang panungdan na ipinagpaluwas po an gobyerno na kaipuhan na probinsya an syudad an munisipyo. Iyo po ang magkakaigwaning mapirma dumudi of donation mga katindugo po dyan sa Pilipinas Barangay Scholars. Sabi ni ang mga siderar sa Committee on Education sa barangay, dapat ang mga mapipili mga incoming fourth year college for school year 2026-2027 from vulnerable house. Ni pag sinabi tang vulnerable sa mga ni mga katindugon, at risk of dropping out and from a family where who has completed tertiary education, prioritize po tabi priority and familia na dai pa po kinakakagraduar na nakakulenyo, di ba? Klarado man ang pigtataramdig di sa panungdan sa mga katindugon sa pagpili kan Pilipinas Barangalars o niya ibong na linya ang regular na partner agang nahihiling niya po makampangan sa iyang mga counterpart naman sa so, lalong-lalo na kurar daan sa to sa Premier Distrito si Tindugon na makakaabot dumayuridad na si First District Congresswoman Crisel Bursilagman. Good morning.
1: Good morning, Evelyn. Good morning po. Aman, ang Primer Distrito kang alam.
0: Uni ang pinakatamo na for yung diskusyon. Kansarong aldaw, nahiling ta ka nagparduman sa hearing kan Committee on Bicol Affairs and Development. And naman ang kadakol na bagay para digdi sa Premier Distrito by Tabi Grisman. Ano ang take mo po duman sa imong nadisko?
1: Itong Bicol Affairs and Economic Development, and kung sain, pwede kita makatutok sa regional development. Kari ko na counterpart man siya sa pag-abot sa legislation, counterpart man siya kang RDC ta. Na pag-uorolayan ka po siyari sa tuyang rehiyon. Baka paapod kami kay mga departamento. And last two naging be infrastructure. Infrastructure, particularly infrastructure under the Department of Highway. Ang previous meetings, kasi once a month ini, agriculture, mm-hmm.

0: And I think pati so infrastructure sa mga ports, airports, ports, seaports.
1: No? Okay.
0: So going to the discussions, ang pinakaduman how the regional budget changed, no? Mm-hmm. From 2020-2022 yata yung
1: Opo.
0: Base year noon, no?
1: Mm-hmm.
0: And yun yung report kasi na matsaka ng DITCH na location para sa infrastructure to slay. And it's been bumagsak talaga. Oo, bumagsak talaga siya from I don't have my record.
1: Kuni po, ma'am, from 2022 9 billion, 2023 7 billion, 24 83 billion, and then 2025 pinaka-controversial 86 point million ang allocation sa Bicol region. Sad to note, nangunyay 86, naging 32 billion siya.
0: Okay. Sabi, so, we are not looking at the complete picture.
1: Mm.
0: Sabi ko, naining sa 5, sa DPWA, sa Region 5 nangyari.
1: Nangyari, oh.
0: Yes. So, man-completin at hindi yung parang, ay, inapi yung Region 5.
1: Mm.
0: Lahat po bumagsak.
1: Yes,
0: nagbawas. Kasi, nung nakahuron ko ka ito sa Nani Bonoan, yung kanya budget, 1.8 yata parang, which dati, 2.7 trillions po ang nawara sa DPWA. And then, yung pagbaba ng budget, hindi nga yung allow ng flood. So, yun yung mga pagbabago. Bago dito. Pero pang nahiling ta, sa unang sa tuyang pondok ang 2025, 86 yun. Pero of this amount, takulaon man po
1: na-release.
0: Ayon pala sa first district. Okay. And kung bansa na, takit district po, out of our allo
1: 2.86 billion,
0: ang na-release lang po sa tuya was 25% of that.
1: 700 million.
0: Pero meron po tayo ng unreleased na 2 billion.
1: 65, mga
0: yes,
1: araw kanya.
0: Yes, ang galing ni Sir Buen.
1: Hindi, ito yun eh, di ba? Opo.
0: So, and the other districts, like the second district, oo, ganun din ang sitwasyon pa.
1: Mm-hmm.
0: Ang laki rin talaga nung unreleased. Ang tanong is, ng mga congressmen, ano na ngayon ang mangyayari?
1: Asa na yun?
0: Mm-hmm. And nakapot ko, nasa inas. Ang sabi kang DBM,
1: nirelease.
0: Oo, na-release me. Nasa sa, okay. So, ano ibig sabihin, sub-allotment order na itauna sa DPW.
1: Sa DPW.
0: Na download na sa SARO.
1: Mm-hmm.
0: So, ang harapot ka mga ano, kung na-download, ngunyan, sisay ang naingon yan ang nagdidesisyon na since batas mag-iyata, tada-iyan, pi-implement.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, explaining USEC.
1: Aha.
0: Tasabi ba ito?
1: So, aki, pangis.
0: Anyway, ang explanation niya, ang mga apo din ng for late release.
1: Mm-hmm.
0: Okay, para at least may mga bago kitang vocabulary words, no? For late release, iyan sa mga items na appear sa National Expenditure Program, pero man sa GAA.
1: Okay.
0: Okay, again. Ano ibig sabihin sa mga for late release na project, mga insertions?
1: Insertion.
0: Oo.
1: O tibang ano, iyan sa mga unprogrammed.
0: Line items ini talaga sa DPWH. So
1: okay.
0: Nag-uusapan po
1: na
0: program funds to. So ako sa first district, meron akong X na amount, no? Ito yung big proposal si presidente. Pagdating sa kongreso, nakihalaga. O sa tingin ko, ito ang mas importante. O katulad ng nangyari sa 2025, palitan natin to. Wala naman si Edsel Lagman, hindi na ito magsasalita. Kasi may sakit. Di palitan na lang natin. Okay. Yun ang nangyari. So, yung mga projects sa pinresent ni Presidente, no? At binago lang sa BICAM or somewhere along the way, yun yung hindi mo na binigyan ng pondo. For late release.
1: Okay.
0: Kasi hinihingan ngayon ng mga dokumento. Kasi lahat ng mga naihain na pinreset ni Presidente, National Expenditure Program, endorsed ito ng Regional Development.
1: Yes.
0: At ibig sabihin ko, papeles na value talaga ay magandang investment, no? Yung mga tipong, so kasi kasama talaga siya sa proposal ng agency.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Hindi natin sinasabi na yung mga hindi alam kung anong ginagawa.

0: Tuan. Pero siya, nagtukaw pa sana kami kay Tuwin nung ginawa yung budget. Remember, we assumed office na July. Nang end of July. Tapos, si Presidente ng budget, Dr. De Sona. Okay? So, ibig sabihin, sa mga nasa 2020, nasa 20 budget, hindi dumaan sa amin. So, syempre, mga bagong elected kami, CSR, igwa ka dyan ng mga pangababaragohon. Okay. So, ganun din yung nangyari 5. Ganun din yung nangyari sa 2025. Okay. Ngayon yan, ang tanong, marirelease pa ba yun? Okay. Kasi meron ginagamit red flag.
1: Anong buot sabihon?
0: Sa mga kaduda-duda na mga proyekto na hindi na nga siya nag-appear duman sa National Expenditure Program na pinresente ng agency endorsed kang presidente sa Kongreso na ilaag kasuari na portion kang budget process most probably by CAM, no? Most probably by CAM nangyari iyan na and then wala naman talaga siyang katibayan na ito project.
1: And priority na kaipuhan sa rungno.
0: Kaya mula abita dyan sa kagrara na tinampo na piran ng kilometro na daiman na padumanan. Okay. So, iyan so red flag projects.
1: Okay.
0: And ako mismo nagsabi na talagang tama kayo. Tama ang department. Ang kwartabaga nasa Indana, di ba? Sabi kang DBM, oy, lahat na namin na ibaba dyan sa DPWH. O ngunyan, ang kapot ka mga congressmen, o yan ang mga red flag projects na yan, ipapatuloy pa ba ninyo yan? Okay? Ang sabi, chances are, hindi na daw. Okay? Hindi na. So, ano mangyayari sa pera? Kasi naandyan yung pera. Ano mangyayari sa pera? Magiging savings.
1: Savings.
0: Yes. O ano mangyayari sa savings? Okay, maraming options sa savings. Pwede siya gamitin as augmentation.
1: Okay. Sa the same district siya? Sa the same district? Yes. Alibi sa 2.06, pwede pa siya ikatao duman sa priority projects na sa Indo kong i-endorse?
0: Yes. Okay. Yes. Yan ang aking ginagawa ever since. Kaya lang, syempre, dapat, difficult talaga po pag ang kwarta, ako na ika nag-decision ko paano gagamiton. Yan nga, Negari. Ayan ang pinagreklamo nga ni kang kongreso dahil pag naipasama na sa budget, ang pag-abot sa implementation, bako ka na. And then, kung may pagbabago naman sa budget, day na ibabalik sa kongreso para desisyonan kung saan mapapundi sa savings, pwedeng ang department na ang mag-determine na, augmentation in need naman sa mga projects na kulang for as long as may line item ka na project na i-augment mo. So, ang budget na pinagamit mo for augmentation was last year's budget, 2025, no? 2025. Kasi ang pinag-uusapan na rin, 2025.
1: Opo.
0: Ang buhay ka ini is 2 years.
1: 2 years lang. And matatapos na siya years. Next year.
0: Matatapos na siya ngunyan na December.
1: Ang ngunyan na December. Opo.
0: Diba?
1: Tama.
0: So, may time pa.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so augmentation, the end of the year, ibabalik mo na siya sa National Treasury.
1: Kung
0: nasa National Treasury na siya, bahala na si Presidente kung paano ang gagamiton.
1: And,
0: pwede na sa mga unprogrammed, mga mapondohan, wala iba pa mga requests, no?
1: Yeah. Pero sa root sa mga nakakigig sa imo, as in, maski ako man, na po regular budget mong 2.86 billion, may nakalukit din na 8.2 9 billion?
0: Exactly. Nagulat ako kasi ang akala ko, ang hinahanap ko lang is 2 billion. Diba? Yan na lang. Tapos sabi kang DBM, no. Meron pang hindi pa nabababa sa district, aloki sa central office kang DPWH. Okay. So, ang assurance lang nila ay kasama siya doon sa mga red flag projects.
1: Na-insertion
0: siya ni Saldico as
1: Chairman Committee on Appropriation.
0: Chairman, kaya most likely hindi na talaga siya.
1: So sayang.
0: Pero bottom line is, sabi ko, lahat ng mga distrito, gusto natin may development. Imagine mo, 86.5 billion for the whole of Region 5 for 2025. the fact na 25% lang

0: release na project sa First District at yung 75% ay naging savings kasi hindi siya na-release, no? Mm-hmm. Just imagine, 25% lang of the proposed economic development ang nangyari sa atin.
1: Mm-hmm. Grabe.
0: So, Sir Buen, nawalan tayo ng mga proyekto na sana for development, eh, totoo naman na dapat i-hold nila yan kasi hindi naman for development.
1: Mm-hmm.
0: Pero, allocated ko ta ito sa distrito.
1: Sa distrito,
0: so,
1: opo.
0: So, yung mga mga patrabaho na kuta makaka-empleyo,
1: mm-hmm,
0: yung mga taga-Digdis sa to, no, maiikot yung ekonomiya kasi syempre pag may patrabaho, may transportation, mm-hmm, may pagkain na umiikot, no, yung pera, hindi nangyari. Kaya pag ganahiling nito, talagang bahay ang Uncle Region.
1: Mm-hmm.
0: Uncle Region kada kaagi. Ito so sinabi ni Legacion, Congressman Legacion, ang economic development gari kita ang lowest sa bilog na Pilipinas.
1: Gari big luck actually. Lalo nangunya na dahil pa lamang kipro na i-implementar poong Oktobring ito, nakali sa October 2025 sundo,
0: yes,
1: sa presente.
0: Na. Dahil
1: na
0: nagpupuo naman po, Sir Boy. Nagpuo na ang bidding sa DPWH. May mga so DOTR nagbisita na din para sa kakaibot sa
1: Malilipot.
0: Mm-hmm. Well, so DepEd naman, hindi pa rin nagpapawala pa rin mga school buildings.
1: Dahil pa po.
0: Pero ang good news naman is mukhang okay yung ating yun, diba, in-endorse ko ang San Jose.
1: Opo.
0: Ngayon.
1: Ay, salamat. Thumbs
0: pero
1: up.
0: Pero hindi, I think 10 million siya. So, hindi siya ganun karaming. Pero at least may madadagdag. Okay.
1: At least iwan lamang. Kaya lang, ang problema kay ito kung ang 10 million na iyan, ano lang, one classroom. Ano na ba yan? Ang ano niya?
0: I think mga ano yan, building. O, ko alam, Sir Buen. Hindi na yan apat. Hindi yan magiging apat, Sir Buen.
1: Tatlo na lang.
0: Oo, tingnan natin. So, hindi WH at hindi ako DepEd. Kaya, ito lang so inaprobahan sa proposal ta.
1: Okay? I see. Okay. So, importante, igwa.
0: At least meron.
1: Opo.
0: Okay, ngayon, ano ang good news?
1: Mm.
0: Ang good news is, palagay ko yung 2026 ay tataas.
1: Mm-hmm.
0: Okay, tataas yan. Ang sabi ni Congressman Loria, saan ka nakakita ng parang budget na pataas, tapos biglang
1: bagsak.
0: Anong commitment nin doon na at least arugan 2025 na 86.5 for the region, tapos babarangaan na sa nakang mga priority projects kang region? Wala namang assurance.
1: Walang assurance.
0: Ako sa tingin ko, since babalik na yung mga flood control at mukhang kailangan talaga mag-pick up yung economy, palagay ko tataas po eh.
1: Yun nga ang sinasabi ko. Sa mga nakalipas na mga panahon, kapag ka talagang matindi yung ekonomiya ng isang bansa, karaniwang ginagawa ng gobyerno, nagkakaroon sila ng pump priming. And
0: yes,
1: ang pump priming na yan, karamihan na activity sa construction, patrabaho ng gobyerno. Di ba po, ma'am?
0: Mm-hmm. So sabihan daw ko ano ibig sabihin kang pump priming, tanaw daw kang panahon ni Ramos.
1: Mm-hmm. Ang gobyerno, kung kulang ang kwarta, nag-uutang iyan tanganing mapunan na proyekto na pwedeng mag-generate nin dayo. And kadaklan ka iyan sa sakabarasa ang DPWH, so sa construction, piga i-impuse ang kwarta kan gobyerno, tabi, Madam Congressman. Sana tama ako.
0: ang pinasabi nindang analogy kasi nga ta pump priming. So jetmatic ta baga po.
1: Sa gripo.
0: Sa gripo. Nakaypuhan mo tubigan ng na siya, di ba? Bago magluwas o magbudo sa tubig.
1: Sa tubig.
0: So ipa-prime mo sa pump mo. Ang gagibod mo, gagamitan mo kay tubig para magluwas, kay mas takol na tubig.
1: Mm-hmm.
0: Aruban kayo na sa pagkasin, kaso bago na magkasto ka kay kwarta para maka-generate ka kay more money.
1: Mm-hmm. Iyo po.
0: So, kaya pigpa-pump prime mo sa ekonomiya.
1: So, hopefully sa maabot na taon, ining 32 billion, at least madubli lamang, okay na siguro.
0: Pero ang magayon kainis sa mga

0: Hororon ni.
1: Mm-hmm.
0: So, hororon baga kang day na nadanghog sa mikropono.
1: Uh-huh.
0: Okay. Aron ka itong kataning ko, si Congresswoman Olga Co. Mm. Ang Masbate. Sabi niya, Congresswoman Crisel, nga ta sabi niya, ang mga tinampo sa kamsor, mga marauton.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag abot sabi niya sa albay,
1: mm-hmm,
0: mga magayon. Okay. Di sabi ko, aw, tiba at sabi ko, grabe man ang traffic. Basta ko ang mga lunada na nag-aaragi, sabi ko, sa kamsor, tahalos kabus pa kan siya nag-aaragi.
1: Mm-hmm.
0: Masusugod, paalbay,
1: uh-huh,
0: o pabaliridyan man, o pakatanduanes. Iyan sabi niya, o, katanduanes pag nag-aagi sa albay.
1: Mm-hmm.
0: O, maski pa si Ring, sabi niya, at ang mga magayon nun ang tinamponin doon sa albay.
1: Mm-hmm.
0: Ala, di sabi ko, aram mo, sabi ko, mga marahay magpatrabaho, ang mga kontratistas, aram mo, sabi niya, ne, tama ka.
1: Mm-hmm.
0: So, hilinga, igwamang kiraray na region ng mga provincial differences.
1: Iyo po.
0: Ang totoo po talaga, sa ibang mga lugar, dit sa nang oran-oran, scoured na ang tinampo.
1: Ay,
0: ang ibig sabihin mo, may patrabaho.
1: Grabe ka, kaya ampaw.
0: Mm-hmm. Diba, diba? Kaya grabe ang kortang pigluluwas.
1: Mm-hmm.
0: Tae man napapakinabangan ng halawig.
1: Opo.
0: Okay. Pero iba man kita digdi. Lalo na po.
1: Garing mga proyekto.
0: Ano,
1: disposable.
0: Nareparo po ka mga tao iyan. Digdi sa First District, mm-hmm, talaga, albay. Dahil talaga, we take pride,
1: mm-hmm,
0: in our work.
1: Maski puro
0: gusto
1: paano.
0: Ta, ang patrabaho ta, maayos. Kaya, alam ninda po, kapag nagpapatrabaho digdi ang mga contractor, na dahil ang bara-bara. Mismo po kita talaga, ma-assure na trabaho digdi sa First District dapat maayos, matino, mm-hmm, mahusay.
1: Ayan, talagang durability man, uyug-uyugon mo.
0: Mm-hmm.
1: And yan, na halos nahiling taman, mga katindugon. Ano?
0: Opo. Oo. Hindi ko sa pag-ataman man ka mga tao, sana kasapag-ataman ka ini dahil regalo ini sa tuya, no?
1: Uh-huh.
0: Ano, sa pondo kang gobyerno.
1: Oh, dapat ang satuyang mga negosyante man, partner para sa development, mahilig. Pati sinda makikinabang kung medyo haloy na magagamit ang mga proyektong tinawantaning attention distrito. Tabi, yes, Madam Congressman. Yes.
0: Oo. Ngunyan, nasa mga prioritization na kita for the 2027 budget.
1: Mm-hmm.
0: 2027 budget. And dahilin ko, puro mga for completion na kita. For instance, mm-hmm, sa tabako, for completion na ining coastal road, ta sundo na ining malilipot, hari, mm-hmm, sa Salvacion. Okay?
1: Oh.
0: Yun na sinaiyad ang satuyang pitatapos. So, pag-abot kang 2027, ining portion kang tabako, tapos na, sa malilipot naman kita matrabaho.
1: Mm-hmm. So, sa Salvacion ta po, madam, okay na po ito?
0: Okay ngunyan na po ito.
1: Ngunyan.
0: Yes, ngunyan na taon, uh-huh, po iyan.
1: So, ang natatada niya ito, yao dyan mananggad sa malilipot. Pirang portion iyan. Pirang,
0: yes,
1: portion. Dyan sa may sanisit in between, San Lorenzo, and then digdi sa ano?
0: Pasiring sa Barangay Tres.
1: Apo. So, kadugtong kan seawall. Ayun na saan ang natatada. Uh-huh.
0: Pero dyan tama ni Kakaagso Malilipot. Ayun
1: pa lang. Uh-huh.
0: Yes.
1: Sa pinakasentrong ka, pinakasentro kan seawall. Tutok,
0: yes,
1: dyan sa Axis Road, gikan sa National, mm-hmm, Road. Tabi,
0: tapos,
1: madam.
0: Tapos, pag-abot tuman sa Bakakay, ang tututukan taman po talaga. So, tinampo baga na nakakausak yung pagbaha.
1: Pagbaha, dyan sa isla.
0: Okay. So, maski nga ni po, ayan ang problema ta. Supondo ko ta para sa padagos sa pagpatinampo kang circumferential road,
1: mm-hmm,
0: pabawasan ini dahil igo kita mga flood control na ikakaag. Dahil nga ni Afiktagay, dahil duman sa pag-construct ka ini nga tinampo tapi kaapod na Ridge Road,
1: mm-hmm,
0: no? Aray Ridge Road.
1: So, pondo po pala niya to sa water system dyan sa Bunga. Kasabay ito, ano ma'am, ngunyan na 2026
0: po iyan.
1: Uh-huh. So, mga
0: ibibid man iyan
1: mga taga-Bunga, si problema nindo dyan sa Purok, yes, tibaan ko solusyonan ko, implementar na iyan na 10 million yata inyan eh, kundi ko napapasala.
0: 15, gali 15.
1: Ah, 15, opo. Gali so, 15 medyo mahalat-halat lang kita.
0: 15,
1: Sa malinaw po, madam,

0: Kumusta? Igwa man kita ki budget sa water system. Dahil kumakunyan na, no, ha?
1: Ito po, so, well, long term in ito, medyo duro da kula. Yan si in-apply ka malinaw buda, malilipot sa PRDP or the Philippine Rural Reconstruction Program. Mm-hmm. Pero ang priority malinaw talaga ng niyan, flood control data nailag sa 2026. Actually, pinropose sa 2026 pero hinali ito na iba ka pwede ang flood control. So, ang priority kang malinaw talaga pag abot sa budget for 7, mga flood control.
0: Araw
1: ka dyan sa barrio portion, no? Tapigalaog talaga kang tubig iyan, both sides. And sa school building naman, itong Gabal Doninda, sa central school.
0: Siguro ang timeline kay ito ni Mayor si para sa Kuyang College kun Iguana.
1: Ay hali ako sa DepEd. Hali ako sa CHED kasi ugma. Oo, dahil may mga pigharapot ako manungod sa possibility na magkaigo ki Polytechnic School, no, or State College pa digdi sa
0: First District.
1: Ta kung isipon ta ang Kamsur, baga dakulo na State Colleges. No?
0: Okay.
1: Pero ang Albaycer o Saro, isa na.
0: University. Okay.
1: Okay. So, ta kung ano ang possibility through legislation na ano, di ma, ano kami, ma-environment and then ma-feasibility study. Kariba ko si Councilor Yob, na on Rubia, na siya ang chairperson ng education. Okay, going back to your question, ano man ang ganda talaga, may application na siya for the programs nasa CHEDDA. Okay, they paso mga particulars, pero sa hiling ko, since ang target niya would be next year pa man, no, bako man this year, baka may malaking chance na maaprobahan sa mga programs na submitted na ninda sa CHED ngunyan.
0: I see.
1: Malinaw. Uh-huh. And then, iting malinaw na nainot ang structure. Nainot sa structure. Nakapag-ibo tulo si Congressman Lagman way back 2012
0: po yata.
1: Oo, 2012. Nakapag-ibo na siya kang structure. So, ngunyan, konting rehabilitation na sana ta. Pirang taon na mabagaan na kalihis.
0: Mm-hmm.
1: Also, ang LGU na ngunyan talaga mapahirap po ka mga dokumento.
0: I see.
1: Okay. And wala pa to, hindi pa to makakakuha ng scholarship through the UDFAP, no? Dahil marami pang dadaanan po ito, no, na mga accreditation, no? So sa ngunyan, ang pigong problema ni Mayor Shi, they ipapwedeng completely libre ang community college dahil hindi siya katulad ng iba na community colleges ngunyan, like Tiwi and
0: San Jose,
1: no? And Malilipot na nakaka-avail ng ngunyan kang UniFast o sa scholarship ng college level, no?
0: Uh-huh.
1: So yan ang pinag-iisip ni Mayor Shita. Darod ako lang sa iyang manpower duman sa pagsweldo sa mga empleyado, kundi syempre sa mismong kurso na i-offer sa publiko.
0: Pero ang pinaka-importante, mapunan lamang arog ka nangyari ka ito digdi sa Malilipot ang nag-appropriate ng 13 million para sa operasyon kang college. And ganyan na nag-i-enjoy na sindakan benepisyo.
1: Yes. So ano ibig sabihin yan? Yan yung pump priming.
0: Diba?
1: Painuhutan mo nga na. Kung gusto mo makakuha maka-avail kay ining sa scholarship, kang UniFast, painuhutan mo na i-operate mo, mapa-accredit mo sa mga mga programs and then pa-accredit mo sa mismong institution. That's the only time talaga na makaka-avail na kamo or maging qualified na kamo tama sa UniFast.
0: Sabagay, may nasa sandigan sinda, yaon ka eh. Maski puro pa ano.
1: Talagay ko, tama ka Sir Buen. Diba, ad manangad, duman ko pwede ikaagmo na sa kuya man na pang scholarship. Ano? Mga lugar na daim pa qualified na
0: duman
1: makakuha.
0: Sa,
1: Oo. Unlike ito.
0: Tama kayo na.
1: Tama. Tama po. Tama. Exact. Alam mo, mag-uro na kita, Sir Buen. Tignan mo talaga kung allocation for UniFast. So, sa Hiligo, ikakaagta duman sa mga lugar na nagpupuun-puun pa sana para makatabang man sa local government.
0: Opo, dako lang bagay.
1: Surat ko na.
0: Ibugtak mo na dyan. Buda,
1: yes.
0: Saro pa sa isurat mo tabi, madam, na pigpa para isip-isip ko. Sige, ang pakilaban kan mga paratukdo dyan sa Manila, na mga araw, increase salary, Ano daw kung adalan man sa Kongreso, tabi, madam, na

0: sugabos na aki kan para tukdo. Pero yung priority sa mga state colleges and university, andalan lang. Andalan lang baga. Ano?
1: Ang preferensya, labutan na nga ni isukat ka mga preferensya, tayo din nga ngunyan. Ano nga, sabi ko, takulo ng mga aking mga local government employees, nag-ready sa kuya ngunyan dahil they naka out ano below quota sa BU. Ano sabi ko, ang pagbabago, ang narama ko kasuong masanchet, nagbago pala silang criteria. May 20% pala sinda na 20% na pig allocate in favor of those na ang mga magurang talaga daing-dai. Yes. Nakuha mo yan, sir.
0: Opo.
1: Ngunyan pa sila iyan, pig-implement.
0: Ngunyan pa
1: kaya
0: lang talaga.
1: Kaya sa mga iba talaga na mga matatali pero hali sa pamilya na well-to-do, na mga professional ang mga magurang, sinda ang nanawara ang key points, no, in favor of itong mga talagang daing-dai. Kaya sa mga daing-dai, mas baba sa fit, may gano'y 20% na edge. Tatawan sinda ki additional points. Pasad sinda duman sa pag-categorize ka mga propose ang mga aplikante.
0: I see.
1: Kaya pala sabi ko nga ito sa mga aki ka mga professionals, Lugod. Eh, so kahuro ko naman sa CHED. So aki niya, below quota sa BU. Na dati, bako man sa mga nagka-irinot. So ang ibig sabihin, talagang afektado man sa mga may igwal. O igwama na pondo. Dahil sinas sa may resources na may option na mag-adal na institutions like private school. Oo. Pero nag-react man si Yob dahil si Yob UP Arkuman UP na pag-abot baga sa mga state colleges panahon may day man talagang pigpapaorog baga so talino mo at galing mo basihan lang
0: ngayon pati income kan magurang ano
1: pagkuhon kang STFAP na may socialized tuition. Ano ibig sabihin, yes, nakalaog ka dahil matalino ka, pero matalino rin naman to, pero kulang ang pondo, kaya siya at sa iyang babayadan, di siya babayad, kata mayaman ka.
0: Mayaman talaga.
1: So, quality education, pagbayad ka. O, nagre-revolution naman sa mga ano, dahil kata mabayad na iskolar ng bayan nga eh. Kaya nga nag-invest ang gobyerno sa imo, mayaman ka man o mahirap kasi magaling ka. Yabang, ano? Ay, dako. Pero sir, bueno yan. Free na gabos. Free na college education. Ayan, binabalik na naman ngayon yung ganun. Mas papaorok. Although mahiling ta talaga na equitable siya. Pero maano ka man naman sa talagang deserving no, ng mga matatali na estudyante.
0: Opo. Okay. So, antes kita magpaaramtabi, Madam Congressman, ano ang sa imong...
1: Gusto pala na sa oras.
0: Anong ora, ano ang sa imong work out na ito? Duman sa Senado.
1: Madrama ang Senado.
0: Ayaw ko na
1: mag-komento. Kasi last time, nag-comment na ako.
0: Ang sabi...
1: Basta kita sa Kongreso last week ta na ining maabuton. Okay? Uh-huh. And may big activity tayo, no? Sa Monday po, ma-privileged speech ako.
0: Okay.
1: And I hope patuloy to kasi ang last week usually mga hipigihidali na sa mga for second and third reading para dakula ang output kang Kongreso no, bago kang break. Tapos ining break na ini medyo huruhalawik ta hanggang sona ini. Pag nag-break po kaming June 4, break na kami. Ang resumption na is sona, which is July 8, 27, 28. I'm not sure kung ano sa Monday dyan sa Duwang Aldawnaan. So, may time na naman ako magdi para maka handa na ka itong para sa pagbukas Kongreso after on the sauna. May privilege speech ako on smoking.
0: Sa smoking? Okay.
1: Oo, kasi ngayon na June, hanggang June, is the no smoking month.
0: Okay. Picha uno ng galingan.
1: Picha uno po siya. And nag-mobilize man po kita kay mga support. Grabe na po talaga ngayon ang ill effects of smoking and vaping.

0: And ang dogma, dahil dakula na ang improvement sa ating mga anti-smoking measures, mm-hmm. in fact, LGU Baguio is okay. a Bloomberg awardee.
1: Awardee.
0: Uh-huh. Oo, for their tobacco management programs sa Baguio City.
1: Okay.
0: No? And mm-hmm. maraming mga LGUs like Bataan, na iguanasin ng mga programs sa Pilog na Provincia mm. na pigapod na smoke-free generation. Talagang mga ake after a certain, no, talagang drummed na drum in sa inda na na talagang ang pagsisigarilyo at ang vaping ay nakakasama talaga sa bako mm-hmm. sa naka itong smoker and vapor, kundi pati sa mga nakapalibot sa inda.
1: Oh.
0: Ining bill man sa kuya po na after the privilege speech ay ifa-file, hindi naman siya ganon ka-controversial. Hindi siya about taxes, hindi mm-hmm. siya about the tobacco industry, no? It's about allocating a place for smokers, eh,
1: mm-hmm.
0: na medyo difícil na ngunyan dahil gabus talaga dapat na government, like sa school,
1: opa.
0: The school campus. The whole school campus is a public place.
1: No, so smoking talaga.
0: Set up the whole yan, smoke-free talaga yan dapat.
1: Opo.
0: Okay. Uh-huh. Yung buong city hall complex is smoke-free, even the plaza.
1: Oh.
0: Because it's a public place. Ini sa tuya ng mga establishments, mga restaurants, mga malls, that's smoke-free.
1: Mm.
0: So, can you set up a room there para sa smoking? No.
1: No.
0: It has to be 10 meters away from the public area.
1: Uh-huh.
0: And then, ang measurement kaining kainin for the smokers would be around 10 by 10 square meters.
1: Okay, so dakulang so, bagay.
0: So, ang sabihon, ang smoking lang talaga. Hindi mm-hmm. pa pwede sa vehicles.
1: Dapat sa open.
0: Aside from vehicle mo siya, sa homes lang talaga.
1: Ah, sa harong. O di...
0: Kung titingnan mo, ha?
1: Uh-huh.
0: Kasi talaga malilimit na wala sa restaurant. Hindi ka naman makakalagay ng smoking room. Kahit yun sa smoking room. So, kasi may nagpagawa na smoking room sa smoking room. So, that will be prohibited na if this... If this Republic Act bill passes into law. No?
1: Mm-hmm. So, maantabay mong privileges speech, sabi, madam.
0: Okay.
1: Tangani
0: yes,
1: na
0: yes.
1: Sa masunod na aldaw, di magamit niya to sa tuyang
0: yes.
1: Mga...
0: Okay. Okay. Thank you, Sir Buen.
1: Opo. Oo,
0: basta asahan po nindo na ma- defend kan sa tuya po ng mga diretso sa salud, sa kalidad na edukasyon, kahirasan sa pundo nasyonal, no, na aantabayan ta po iyan, nababantayan.
1: And gabos na iyan, pinagigibo dahilan sa kamo.
0: I love you all. Okay.
1: Kaya,
0: I love
1: to more. Mga ka First District Congresswoman Crisel Borsilag-Lagman, sa saru na naman na produktibong inkwentro ngunya na aldaw na Biyernes at sa 29 na kadbula na Mayo 2026 sa pangaran ni Manny. Sa ino po, gabos, enjoy the be with your family and bless. Ako po si Bueno Ting Dubon pa.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Walang maisip na pang snacks, pamerienda, pangbalon o pampasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pambaon, pamerienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
5: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudagulo na maluto. Masiram kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw. Utam! Utam! Nakaubos na naman ako, manok ni Osang, kami ni ate. Ako si Pete. Gracias.

tuntunan ngayong umaga. Ako po dyan, si Sir Manny Almoguera. Ako po ang sa host kada Sabado, ay kada Biyernes, sa Agapan Sabado. Advance. Good morning, good. 29 na kita, tabi kini pong Mayo. Duwang aldaw na sana, tumbang tabi ang bulan na ini. Mahon. 1 week na lang, tabi mga katindugon, punan opening kan klase.

Sige, tadakol kita ni pwedeng pag-rest pagkaaga. Okay, kung sa tuya pong marurumduma, na-interview ko na ka nakalihis pong aldaw, na i-share ta sa iya, ito pong mga inagrangay, mga kababayan, manungod po sa Presidential Educational Assistance o BBM. BBM program kan hulo syempre. Sabi ba ni Mayor Ruchini sa Mayor's League of the President, tangani na makihumaga ang prosedur ang mga kuha na sundon sa paghahanap ni kwalipikado na isyaryo kan lima man sa napate. Di po pwedeng pagbaranga 100,000 sa gabos ng mga beneficiaryo. Halimbawa, igod yung kibahinte sa babaranga bangaon, di pwede. Tan guidelines, mga tugang hali po sa presidente, ang anuman na sugo kan president, baliin po yan. Ano? Pinababari mga tugang an presidente. Kaso may nagding pigpaabot sa sakuya na reklamo na igwaki bagang digdi po sa Tabaco City ang sagkod sa ngunyan, dahi pa po nakakapagpaluwas din information, nagkapirili ninda. Yun ang problema ngunyan, ano? Kung talagang masusunod o kaya magdidesisyon sa bagay nini, ay, na priority ni Caps sa iyang... Nadangog ko sana. Kuman sana, ano? Priority kaya ngay Caps and sa iyos. Yata, may mga puro baby loves. Ayos ka mo, ha? Mukhang presidente. May actually, sa sakuyang social media account, paki-comment na sana tabi. Sumagidigdi sa Tabaco City. Okay, educational assistance. Nga, kunya na, oh. Presidente, as of now, igwa naman kay sa out of 47 bar Tabaco City, may 19 na and nagparapol mga tugang kan mga yun magayon ano para yugon mo dakol-dakol na ini dakol-dakol na ini 19 barangay sa pigparapol nin data dakol ang beneficiaries tabi mga katindugon o kaya dakol ang kwalipikadong beneficiaries sobra sa lima kaya pigparapol ninda hindi tulad ng kwento ng iba na pra yung baby loves niya. Wag naman. Walang ishmekos. O, jabagang ngunyan tabi, mga kabarang. Makaskas dating information. Itan nga ni Digdikan Barwestyon ta sa alas 9, sagkod alas 11 kami kan mga iniong na ipapadara. Ay pada alas 11, nag-raffle na question si Kam. Kan barangay baranghawo, nahiling na nina. Pig-post pati sa social media. Aring pa pinagka-question. Diyan sa barangay San Antonio. O, sa San Antonio, kung paano man databi nindo pigpili yan. Iluwas databi pa rin po kamo. Takon gabos man po, tabi, inihong kwalipikado. Na, para sa kuya, tama, pareho kan prinsipyo ni Mayor Ray. Fall para da iki problema. Maski kan, mga barangay official, likay sa kunyan, likay sa kontrobersiya, di ba? Dahing issue nin mekos. Di ba? Pero kung itatago nindo an, yaon ando the balls, mekos nindo. Good morning. Alas 7.24 na po nin pagka-morning ba sa kunyan, sa esfuerzo de. Aramon tagiraray kung igosin daning update. Kasuod ma, duman sa Angeles City, Pampanga na naman na paribagong kunyan, inihong lawas ning persona, ning tawo, nakasabay po mga katindugon sa nagabaan o naantugan ka itong building. Aramtaman baga, nanigdi po sa Satuya, sa Tabaco City, igwa kita, kiduwang kababaya na sinasabing na trap, duman po tabi sa nagabang building. And aram ko, padagos ang monitoring kan alkalde, mga katindugon ni Mayor A. Halangani, pinagsugo niya na po si Sir Jel Namulato, duman po mismo sa area. Kasabay ang nagkakamperang CDRRMO person. Pwera kaan, mga tugang. Makaskas man ang pag-aktibar kan LGU Tabaco. Ano po?

Maski dahil si Sir Jel na mulato, so ibang nawal at nigditabi sa syudad. Tulos pundi kasuudma dyan sa report kan sa rotang kababayan na hali po sa isla kan San Miguel na nakahiling po kan lawas din tao na nagpapataw-pataw sa kadagatan tabi mga katindugon. Actually, sold na ano? Inihong ano? Actually po mga katindugon na identified na su persona. One istorya pa lang kayo ito, Sir Manny. Nagkaturog dyan sa may kunyan, sa may seawall. Tatagasan Rocky nga nito, nagpara-irinom. Tukang bangging mangyari ito, may nag-graduar ata sa San Jose Community College, nakapamilya ninda, nag-irinom-inom. O minarali duman sa grupo ka na irinom-inom, anta, nagpasirin duman sa may gilid kang dagat nga nito, duman nagpapresko. Nangaturog siguro, Sir Manny, amuna ito nangyari. Kaso pighanap na kan mga relatives, duman sa motorized duman, dahil naman danahiling. So naglalaom paguna kan mga kaparientes nakauli na. Oh, yun na yun kinaagahan mga katindugon, so nagluwas na bareta. Kaya minsan samantalon ta na ang buhay ta di disariglado pa. Sige di po sa laog ang program. Dan din tabako mga katintaman kay Mayor Ray. Kun piraan mga delegado sa palarong pambansa na nyaon dumantabi sa Agra na nakikipagkompetensya. Iguanang enot na pigpabutan ng congratulations sabi ang alkalde dan mga nakalihis pong aldaw na nakakuatulos ni medalya sa palarong pambansa. And syempre pa makiki-update man kita taod-taod sa iya ta madali na po ang burukasan kang klase, ano ang plano kan alkalde? Ano ang pa sistema nagigibuhon madali na tabi. Buda su suggestion kan mga tugang na kuyan inihong secretary kan Department of Labor and Employment ta si dating senador Tolentino si Tol. Magayon na suggestion ni Dolly Director ano Dolly Secretary Francisco Tolentino sa mga tupad beneficiaries tabi mag brigada eskwela oh ini magayon ining kunyan magayon ining lakdang tabi ano po gakan sarun taon pa pinagdidiskuter ko na sa programang ini na yan ang pinakang the best way na gibuhon kan gobyerno na sumay mga kunyan baga Sir Manny bising mag-agom na daiki panahon na sinuras para mag yun na apektaran kan minsan eh kinakaipuan mo mag-absent syempre masupog man na nagpapaiskwela ka dyan sa sarong eskwelahan ikasanaan dahil nakakapag-particip ko lang oh, kaya nangyayari miski ka may trabaho kinakaipuan mong mag-absent ko na ngunyan ang sabi ni Tol ilalarga da tabi sa Brigada Eskwela ang tupad program. So mga beneficiaryo kan tupad sinda po mga katindugon ang masabay dyan sa which is pinakang maray mga katindugon na laklang ano po kasi kan mahiling nindo dyan kurukurumpulan man sa nanyaon sa gilid kan tinampo intirong nagpakao mga katindugon ano susarong basura pigtitiripon pigpugaan pigya susurug-surugan sa paglimpya. So ini ang magayon na sa mga igwapo ning aktibidad yan po ang presensya kan mga tupad beneficiaries ano po. Madali o niyan, pag tinaltagan mo yan kung mga tupad beneficiaries at money, lining tulos ka ng eskwilahan. O, yun po yan. At least lamang sumabisi sa paghahanap buhay para man sa indang paman po na isto. Baga, na antupad mga tugang, pigsusweldohan po yan kang gobyerno. Iyo po, may ano yan, may counterpart po yan na sweldo. Sige, sa pagbultada tahata may commercial kita, digitry ta na mga kaulay tabi ang alkalde. Baratiun ko na ang uyang unyan si Arsenia Nunez, marina pagka morning kay Marian Brilia Belches, Rose Bunao, marina pagkaaga. Ingat na tabi diyan, ang gabos ta grabing init kan panahon, day magpapararabas kung bakong importante. Salamat po. Tama yan tabi Rose. Mala si Sir Buen bago naghaligdi, iyo man ang topic me kasu bago. Actually ako nga ni Yuman ang pagkatapos ko magprograma din sa One Radio dahil tulos ako na uli mga tugang dahil tulos ako minaluwas ni may pataod-taod ko yan tabi ano po may niton talaga ning Maray Manay Perla Bendal good morning tabi kaya so may mga alta presyon inangad ka mo magparapainin ta delikado tabi and heat stroke.

0: Eden Beron, good morning, Sir Ed, Sir Manny, asin sa imong mahiguso na sa Suna Mayor, Honorable Mayor Ray Bragay, sabi ni Eden Beron. Tar Marlene Pantua Buesa, Shoni Buere Dilara, good morning, Tabi. Pabati po ang sa kuyang ina, Beatriz Balistoy Buere, sa iyang ika-97 na birthday. Ngunyan, salamat, Tabi. O sabi ni Shoni Buere Dilara, the happy birthday, Tabi, nanay, tatay. Beatriz di nanay, ano, nanay, nanay Beatriz, happy birthday tabi sa imo. Good morning po si Red, always kaming nagdadangog sa One Region, Makusug and One Region, hindi sa Prok 5 San Lorenzo, Tabaco City, sabi ni Aurea Aburse. Carla Bindal, Josephine Bikaos, good morning. Kay Christy Bordeos, Primay, good morning. Pag-greet po ng happy 7th birthday kay Ram Bordeos and kay Dendrix Bordeos Boon. Kan proksyete sugod baka kay Albay. Sa mga taga baka kay Albay, maray na pagka morning tabi sa Bordeaux clan diyan sa baka kay. Good morning. Good morning. Manay Imelda Belda, good morning kay Elizabeth Belches, good morning. Ang tama pa si ringo na kita duman sa Department of Health. Apadagos kita taud-taud sa napakalipas lang tabi kay ning nagakaperang hanap buhay.
1: Ako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Isang paganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Mga padi, mga madi na mga parabaili, mga mahilig mag-ballroom dancing, magayunan pa lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 sa Sampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio, Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
5: Mga best, life is short. Bawasan ang stress, ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berset Street, Tabaco City. Igosindak yung mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
6: Marami na ang unang napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
9: Also available,
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computer mint, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire ulit na, diba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Alas 7.37 na po, nin pagkaaga may anunsyo lang po ni DN Alcalde. So, Inter-Barangay Basketball and Volleyball 2026, pwede na natabi ka mo na magpasa o magsumite nin official entry para po sa Muses kan kada team. Ipasa lang natabi yan sa Mayor's Office at sinanapon si Miss Bem para kamutabi maakomodar. Kay Ate Bem, hanapon nindo dyan si Ate Bem sa Mayor's Office. Kundi Biyernes bagangon yan. Padagos pa po sina na nag-observe ata kan so apat na aldaw sa ng workload. Ano? Bilog man po ang suporta sin pasasalamat kan office sa Office of the City Agriculture sa pangunod po sa training on vegetable production and marketing with the provision of basic garden farm tools. Padagos sa pinagsusuportahan po kan lokal na gobyerno ang mga programa na nagtataon ng karaman, oportunidad at sindagdag kabuhayan para sa mga paraoma sin komunidad. Kadakol po, maraming salamat, sabi di po ni Mayore, sa pakikiisa sa mga barangay mula sa Oras, Mangkilingan, San Antonio, Comon, Marirok, Nagsipit, Bakulod, naway magsibitong daan tungo sa mas masagana at matatag at mas maunlad na sektor ng agrikultura sa ating lungsod. Gulti kitang kunyan mga katindugo na no, pag-irestoryahan ni Gil. Buna, igwapa po pa lang ki nag-birthday ang nakalihis pong aldaw, ikasanggatos na kumpleanyo, pigpaabot po ang pagbati kay Lola Roberta sa Wela. Tama ba yan? Garoon naabutan ini ni kunyan na 100,000 pag-arog baga kay ni mga tugang may 100,000, di ba? Buda syempre, so bronze medal na nako atabi mga katindugo na tagadigdi po sa Tabaco City ang mga nanggana para po ini sa nagpapadagos na palarong pambansa duman sa Agusan. Yaon po ang pagpaabot ni pagbati kan alkalde.

7:40 na po nin pagkaaga. Bad mag-callback na lang po, Sir Manny. Okay lang po yan. Kasi si Mayor Manso, nag-abiso ka suod ma na apodan lang da siya. Kasi nasa Manila yan ngunyan, Sir Manny, tabi. Nasa Manila, apodan lang da siya. Siguro kung may nag-apod sa sa'yo, baka mag-callback na din lang. Pahit sa Nayor, kung ano man ang sa'yo mo dyan, tabing lakdang na pinagsasagibo. Igo kaya kinigdiki pinagpaabot, kaya sabi ka ng alkalde, maapod siya. Tamay nagpaabot ning kunyan information direktamente mismo kay Mayor Ray na siya dapat siya kainian pinadarhan eh kan information ini eh, sabi ni the afternoon tabi Mayor, I need your help tabi about sa PBBM scholarship program digdi po sa visita o dyan ini sa kababayan ko sa Islacan San Miguel tapig paabot po sa alkalde. Inian gusto ko ta nang inawan kan alkalde tapig paabot na sa saiya bagatugang inipong concern sa mga may kapareho pong concern manungod di sa PBBM scholarship program nako ha.

0: irapol na lang nindo, tangani day kay problema day nakamo ma-stress pati. Ay, ang pinakang the best na gibuhon nindo. Arugon nindo so, pero na sa listahan ko, 19 barangays na. Sa 47 barangays sa tabako, 19 barangays kang tabako, tabi, sunod sa pattern na rapol. Oo niyo, may pingpaabot tigdi. O sa mga taga-bisita. Sisi nga na yung kapitan dyan sa bisita. Unitabi o, oh, I need your help ha. Afternoon tabi, mayor, I need your help. Tabi, about po sa PBBM scholarship program, tigdi po sa bisita. Tapos na po so submission kan mga name kan limang aki po na qualified. Tapos na pala po announcement tigdi sa mo. Nag-coordinate ako sa council, pigapot ko kung si Risa iso limang aki na priority ninda, dahi po sinda magsimbag. Please po, pwede mo po akong matabangan na mahali ang duda ko na kapamilya kan council and piglista po ninda. Please, oh, sa kabaga. Hala ka mo dyan. Yun ay nagsasabi ko sa sendo para ako nyan, inihong pudkayan. Para dahing pigmekos-mekos nindo, tigrapol ko ta na nindo. Good morning, Sir Ed. Watching po, digdi sa Bilya sa gas station. O nagagatabi, Ma'am Alma Bides, pag ako na ang timing na mapasiring minsan sa Legazpi City. Good morning dyan sa sendo. Yan sa Bilya sa gas station. Ay, Madam Dimple Jack Monasterial, tigalat na kasabi mo mamakipiesta kita, day ka managluwas. Naman tuloy ta dyan sa San Vicente, day man akong kaibahan, paano day man akong kamidbid. Dyan ko ta sa parokya ni Father Ma, dyan ko ta na ko ta, miskin baga, oh, day ka dyan bistado, pwede, aday, Sir Ma, anay makibido. Kasi may pagkaon. Kay Tupi, Belo, Belga, sa baka kay Baklayon, marina pagkaaga tabi sa mga kakay Albay. Iluminado, Sikwela, marina pagkaaga sa Bayandong. Uy, dako lang yan sa Bakakay. Good morning tabi sa mga taga Bakakay Albay. Risa Kino Viloso, marina pagka-morning, Marilu Mirandilla, kay Ason Binamira Bermas. Good morning tabi. Vilches, good morning. Salamat sa pag-antabay nindo ha. O, ini po, aha, ang sisimbagan ni Mayor. Kung nagdangog kaya kamukan so nakaliis pong aldaw sa interview ko kay Mayor, Martes ata or Miyerkules, Miyerkules ng unto, na interview ta tabi ang alkalde, unong sa iyang reaksyon kung ano ang pinakang marhay. Kung raffle, mga tugang, takong halimbawa, kasi ang criteria or kaya ang guidelines para maging kwalipikado, simply man sana, halik ka sa tios na pamilya, mag-graduar ka ngunyan sa college, o yung man sana yan, kasi pag mag-graduar ka, dapat naka-enroll ka, di ba? Pero nalod sa barangay ang nagparapol. 19 tabi usla unod, base sa sakuyang monitoring, 19 barangays ang nagparapol. Diyan sa isla kan San Miguel, ang pigpaabot sa kuyang data, ang isla kan San Miguel, ang Sagurong Budaan Hacienda, nakapagparapol na tabi mga tugang. Kundi uni, ang concerning di sa bisita ang pigpaabot kay Mayor Ray. Oh. Nakapili na daa sa bisita ng lima, nudi dahi daaram kung si Risa iso mga pangaran. Maski nagkulit na daa ining kunyo na ini o nagpaabot ng concern kay Mayor Ray, dahi daa siya pigsisimbagkan council, hala ka mo dyan. Pwede ka mo dyan na malaag sa alanganin na sitwasyon ha. Pagka nagkaurugutan na nagreklamuhan, nako, paktay tayo dyan. Damay-damay lahat dyan. O, mag-apod na databi. Sir Mane, pwede na daw mag-apod. Namonitor kita ni Mayor eh. Maray pong ibang municipality, may mga arong ka natabang alaga digdi po sa municipality kan baka kay wara lamang, hain daw po napaduman. So, yan, digdi pati, pagbako ka kaalyado, ka nakaaging eleksyon, dahil ka lamang mabistuhan, daw pati usun ka, maray lalo na digdi sa barangay, hindi baka kay, uyo, grabe man pag-arong ka yan, dahil man gayod tabi, madam. Ege, tayo na si Mayor eh. Nasa ibong na linya na tabi. Mayor eh, marina pagkaaga. Live na kita rin di programang serbisyo. As in progreso tabi.
1: Good morning tabi, Ed.
0: Iyo po. Ayun. Marina aga tabi, Mayor. Inoton ko na, Mayor.
1: Po.
0: So, opo. Balikan ko lang tabi, Mayor. So inot bagang interview ko sa imo ka nagtalikod na aldaw dyan sa Presidential Educational Assistance Program. At ito tabi, Mayor. May update ka mo tabi.
1: Ito tabi, Ed.

0: May nagreklamo katabi niya sa rong RCLM sa barangay, ano, dahil kanitaro ko na ng barangay. ngayon tabi, ang ginibok ng ibang mga barangay tabi, pigrapol talaga.
1: Ayo po.
0: So, sabi nga niya sa guidelines po, pero may mga barangay na, na, failing to record, 20 barangay na yata ang ginibo ninda pagrapol.
1: Ay, 20 na dyan sa imo. Kulang pa sorry kasi kung ginigibo man mayor, sa record ko, 19 pa sa nabayay sa natay. Update ko din. Oo.
0: Ah, baka tabi, baka tama, tama, garo tama ko tabi, garo tama ka. Ang ginibo ko tabi, may pasilindi ba kami?
1: Apo.
0: Sa City Med of Cities of the Philippines, si Mayor Francis Zamora, kang San Juan. Ginibo ko yun ang pulag.
1: Okay.
0: Ngayon, nagkakaigwa kay National Convention sa Manila, hindi sa Manila, kaya ako sa Manila ko niya.
1: Ayun.
0: Nagkakaigwa kay National Convention, yung punta na pula yan.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. Ta, sa, magayon ko itong programa. Kasi simple ba kasi minsan mga magayon na programa sa implementation nasa sala.
1: Iba.
0: Kung yan, nag-post ako naman sa League of the Barangays ng Tabaco.
1: Ay, okay.
0: Na, tapos nagsimbag man yan sa Long Kapitan sa pagreklamo.
1: Mm-hmm.
0: Di sabi ko, laging desisyon ko na sala. Tabo ko sabi ko, habo ko tabi na pakiaraman yan.
1: Oh. Yan
0: baga, ako baga, mas tinga niyang financial assistance sa barangay, habo kong pakiaraman, pigito ako lang sa barangay.
1: Oo. Oh. Kung baga, titawanan mo si the mayor ng freedom, ano, ang mga barangay yeah, kung iyo.
0: Siyempre, siyempre, habo ko man. Sabi ko, ano baga, yan tabi po, Ed, na pundong yan. Si President Tito baga sa ABC, sa Ligo Barangay, si Councilor Ruelio III, nasa Manila. Dahil ko nga ni Aramid, palabutan ko nga ni, diretso ng budget ka yan sa barangay. Iyan palang tabi, Ed, imabagsak ang tabi sa city, ang pundo.
1: Okay.
0: Kaya nagawa nga ni kita ki, ano yan, but yan eh, deed of donation, alis ako kay Presidente, Bimbo Marcos, wala sa tabako.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi ko, pagamot na lang tabi ni ABC.
1: Okay.
0: Third. Tapos pag uli ko man, naguruno na lang kami kung paano yan. Totoo lang talaga, para matatawan ng lima.
1: Lima,
0: diba?
1: Opo. Dahil pati pwedeng barangaon.
0: Nakulang din ang aplikante.
1: Iyo po.
0: Kaya nasabi ko, makayalak man ang mga barangay na yun na naman ang magiging masasaraan. Kaya dapat, kung paano mapakaray, na dahil doon eh, na yung reklamo, kaya iyo dapat po. Mapakasyon.
1: Iyo po.
0: Kaya yun na lang tabi lang naging desisyon ko, na pag-abot na lang, pag-abot mismo, mag-uro na lang kami ni VC, ni Liga President,
1: bilang
0: mga barangay. Kung ano talagang pinakamalas, sa tama ito, Ed, na 19 barangay pala at malanggat, ang ginibulin na parapol, na sa kuya, na para sa kuya, yan ang pinakamaray, lima ang kukuhaon.
1: Ang
0: aplikante, pinakababa ng 20, kung kaling 40, may 50.
1: Uyugon mo.
0: Anong malanggat dyan kang barangay?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya ngayon lang, tabi, dahil naman ako makomentaryo dyan, tabi.
1: Ay po, oo.
0: Ayo. Yun lang, kibunta. Mag-uro na lang muna kami kang Liga President.
1: Opo.
0: Muna, mga kapitan.
1: Ayo. Pero hiling si Nuebe Mayor na nagparapol, taday kireklamo, tranquilo. Diba,
0: para sa kuya, para sa kuya, okay na yan.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga ni, bawal na ang rapol. Mm-hmm. Yan ang pinakaligal.
1: Muda, justifiable baga
0: may yun? Justifiable. Yan ang pinakamagayon para sa kabos. Naisipon mo lima, tapos pipili yun, alam nga baga na, pipili yun sa la.
1: Oo. Bata, so 20 mil mayor, dahil man pwede itong pagbarangaon niya.
0: Hindi pwede.
1: 20 mil sarsaro ng gadis na tabing tao.
0: May nailing ba kita ng mga switch on, naman sa ano na, pag kung nga mga hindi po pwede yan.
1: Iyo po.
0: Hindi po pwede. Hindi po pwede.
1: Ayun.
0: Lang tabi, ano? Dahil wala ko pinaka-commentaryo ko dyan.
1: Iyo po.
0: Kasi mga kapitan, napigmabarasol na naman eh. Dahil ko pa man alam kung talagang totoo ba ko.
1: Diba? So, alatong tatanyaon man si kunya, nyaon man si Consitred, iyo man ang kunya sa liga. Kasi may nakabutin sa kong information na ang mga dokumento pala ng mayor, maagi man sa liga, isasubmit na sa liga.
0: Yeah, dahil ko tabi alam, dahil ko tabi na alam ko. Ang kwartang yan na nagkakandidat ki 9.4 million mabagsak sa lero kang tabako.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang ma-dispose ka, ang ma-gastos, barangay tabi.
1: Ayun po.
0: Ang sabi ko, ano, true ko tabi yan, no? Ano ko makiaram ka yan?
1: Ayun.
0: Ano ko makiaram?
1: Ayun. Opo. Mataw lang kita, Mayor. Mataw ka lang ki suggestion, Mayor, kung paano man maili kayo sa mga kapitanes sa kontrobersiya.
0: Mataw ko suggestion. Mataw ko suggestion. Mula, nangungkong ko sinda.
1: Oho.
0: Mm-hmm. Sinda mag-decision, tabi.
1: Ayun po.
0: Yan kung, sabi ko.
1: Oh, kung okay. Ano-an mo yakan majority, di duman kita sa majority, tabi, Mayor, eh.
0: Di tabi.
1: Okay. Ito. Very good na maray. May kunyan mang giraray. Hali sa kokos. Hali sa ta. Hali man giraray sa mga kunyan, inihong mga opisyales at magiging desisyon nila dyan. Kung iyan ang para sa saindang kunyan na paagi, nasa sainda yan. Basta ready sinda sa kung ano man na konsekwensya, tabi, Mayor, na aagihan. Ano po?
0: Kaya baga tabi, 200,000 yan, so 100 sa scholarship,

0: So wala red, bala man magbiswaga isip ang barangay, wala nung sa inyong gamiton.
1: Dakulang okay. Bagay. Mayor Rente Gilingco, so anunsyo mo, malap madali na so sa tuyang kunya nigdi, gigibuho na mayor's cup. May pig kunya na kayo, may pig anunsyo katabi, pwede tang may pabalang ibugiraray na sa mga muses ata kung may entry na tabi, mayor.
0: Iyo po tabi na, iyo po tabi kaya na committee. Ito po ang sinda po pigtiwalaan ko kayaan. Ada po talaga po mag-anunin siya. Tama, practice po po sinda kayaan. May practice po man po. Kasi sana, sana tabi, so gamos na mga nag-signify na ma-erintra. Kung ano po mga kaipuhan para po may padagos sa lapin ng mayor's cup. Sana po, mag-ipag-coordinate talaga po sinda, di ba? Para tayo-igotabi ka na nagkakapot po kayaan.
1: Okay. Ano yun? Hindi kasabay ini mayor sa Tabak Festival, ano?
0: Pero na yun ang tabi. Alawig ba po tabi yan, Ed?
1: Oo.
0: Alawig ba?
1: Alawig ang karawat na yun. Iba po siya suhir dalian sa na. Okay. Yor, igwa kita kay mga kababayan ta na mga atleta na pigpanlaban ta dumantabi sa Agusan del Sur. Actually, may pig-congratulate ka na natagaligdi po sa tuya sa Tabaco City. Kung aramo po, Yor, pira po tabi ang kunyan, delegado ta na halipon Tabaco.
0: Ang halipon Tabaco, yung kinda ko nasa lang mga 28 sa 29. Tayo siya naging
1: okay.
0: Gold medalist kang palarong Bicol.
1: Ay, so tapos ng mga gold medalist, iyo supig sabak ta sa palarong pambansa.
0: Iyo po, tabi. Iyo po yan.
1: Very good. Iyo manangan.
0: And, recommend, pagkatapos kang palarong pambansa, mag-ururong kami kayaan, kang DepEd. Mula sa mga imbulto, ta, may mga dapat pag-ururan.
1: May dapat
0: ariglaron. Hindi ko lang tabi, hindi ilaburan.
1: Iyo, may dapat. Ay, dapat pala ayusun. Iyo, tabi, mayor, dakulang bagay. Pero, Yor, ta, katapuso na kita rin oras, madali na bagapuan, pagbubukas kan klase, madali na kita sa June 8. Lockdown, ano ang plano kan LGU?
0: Amin sa mga ordinary sa bagayan na libreng gamit sa eskwela na yung tao.
1: Okay.
0: Pigil-pigil-pigil dito na tabi yan. Ipapanawag tabi yan. And sa tirgada eskwela, maintrat mabukita dyan. At sana, sugabos po ng mga pribadong grupo, kasi po sugabos ng mga muya magtabang, pagbukas po kang brigada eskwela, sana po mag-suporta lang ito po yung programa kang brigada eskwela na yun ang mga eskwelahan. Mga kudalaman ang mga dapat gibuhon. Pagtaramang tabangan na lang tabi. Alam ko na kung na mga pribadong grupo tabi na nagtatarabang man dyan sa Brigada Eskwela. Kung kami man po sa lokal na gobyerno, nag-suporta po dyan tabi sa Brigada Eskwela. And manungod naman po sa seguridad, kasi manungod po sa mga gayon na pag-antabay. Yan po ang kapulis ng tabi at mga barangay sa gabas ng mga eskwela na talaga po masuporta man at maalalay para po magayon ang pag-pass kang sa class sa satuyang iskilan, mga iskilan, and magtigwa po kay fishing order o para ding tema na mangyaring mga ano, mas satuyang po mga estudyante na aram talaga na sa premierong pagburukasan talagang pero magayon na ng pag-iling na binasara bayan mga estudyante.
1: Yan. Kaya
0: na, naguro naman po kami kanil si OP na yan po sa tuyang pagmantiner kampasi orden tabi sa tuyang pong sidad.
1: Sa mga school supply sa tabi, Yor, mga anong tentative selling mo na pwedeng makunyan, maitaut sa mga...
0: Makainin po si Manong Tabi. Pagkampagali ko po dyan, talagang po grabe sa trabaho, bata, mainiton sa lugar. Grabe sa mga suporta, mga sa tuyang mga empleyado dyan na nagtatarabang sa pagpatos kagad. Sorry, mga siyempre, sa lagsahid belok na magayon po ang laganan patuya po inataong sa Brigada Eskwela libreng gamit
1: iyo po Mayor Kansarong Aldaman po may binisita ka mong centenarian sa initong lugar tabi ining si Lola Ruperta Borlasa
0: opo sa Bungabong tabi Ed
1: taga Bungabong ano yun nag-receive tulos ng 100,000
0: haba ko man tabi Ed so sa tuya lang muna sa 30,000
1: apoy na pa lang sa national, igwa pa sa lokal.
0: Igwa pa nga sa probinsya yun eh, 50, igwa pa sila.
1: Oh, di ba, 180,000 pala, ano po?
0: 180,000. Pagkatabangan tatabi yun eh, pagkatabangan lang kang opisina kang CSWDO para mag-process sa probinsya, kasi mo mag-process sa national.
1: Ay, okay. Ayun, mismong LGU na palang tabi ang nag-aalalay sa pagkunyan kan mga documents, pag-submitting.
0: Kompleto tabi ang mga dako siyempre sa tuya iba man ang proseso sa probinsya iba man ang pigahagan sa national may mga pigahagan na dapat pakumplayan kaning matawanan man tulos kang may release man na sa pigahagan kang probinsya at sa mga nasyonal sa tuya na nakumplay na yan kaya nirelease na yan kasarot sa mana
1: ayun nainot-inot ang kunyan ang syudad mga tuga.

0: Very good.
1: Film so, mo po yan. Film mo po yan, Ed. Film mo po yung siyudad.
0: Dahil pabinsya, buda sa nasyon, naso sa siyudad, may 30 mil na muna si nanay.
1: Makusugong po ito, Ed. Sino na Roberta? Pero medyo, ano nila, medyo maluya-luya naman ang pandagog
0: niya. Tamay, gurang na nga.
1: Para sa po yan, makusug pa eh. Dahil tabaga sa Facebook, sa posta.
0: Ayaw po.
1: Makusug pa siya.
0: Uyugan mo, makasanggatos ka. Tapos, si iba nga ni, 30 pa sana, nagkunya na, nagpapaaram na sa kinaabahan. Uyugan mo yan.
1: Hindi ako lang magtulog ang Ed. Hindi ako laki yan.
0: Oh, iyo.
1: Pero, hindi ko lang matanda na siyam yata o sampulo.
0: Uyugan mo yan.
1: Ang puminaram pa sana sa kinaabahan nga, may puminaram naman na sarong
0: atin. Saro, uyugan mo yan. Nawais, Mayor.
1: Nag-birth yan, Ed. Nag-urulimang sugamos sa mga akika yan.
0: Iyo, marayon. Iyo man lang, Mayor. Tabi, kung may pagirumdum ka sa mga kababadang kung kunya na pagkaaga, hindi sa programa, go ahead po.
1: Sorry mo sa ini sa'yo, Ray, na nagpapadagos mong gilaray pagkansayang pagtaong na servisyo at simpobreto para po sa bilog na siyudad ng Tabaco na di po kita nagtulong na may tauta po ang satuya pong tamang servisyo at simagayon para sa pangangay po ng bilog na komunidad ng Tabaco. Salamat abe at gilaray.
0: Good morning, gilaray kay Mayor Ray. Salamat na maray kay Mayor. Nakakunyan mang gilaray ka na. Danya na dahi, tarampig taram ko na. Mahirap ka, Sir Manny. Pero kung ano man ang rason kan, Kapitan, sabi ni Mayor eh, di mahalat man giraray sinda sa kung ano ang mapaguro na, lalo na kan mga liga, tama atender ang alkalde mga tugang. Oh, pero sa Tabaco City, kung sudusinwebe nagparaful tabi para iwas sa problema, ako so natatada siguro, arog na lang kay ito ang gibuhon din nito, irahampol na lang. Kayo na ini, sinasabi tadigdi, para man sana ini sa mga barangay official, na dahil kamutabi mapagludahan na jet na pigbaba, pigmekos-mekos nindo. Buda, pigpili nindo, so kalyado sa politika, kapartido, walang ganun dapat. Kasi po yan, ang budget na yan is coming from the office of the president na dapat, day kipigpapamuran. Yan. Day dapat kiparaburan. Gabos dapat may chan. Kaya nagkakaigon yung question eh. Kasi day ka mo nagiging transparent. Ilinga so iba na transparent. Although igwa kinikit na lugu-lugu di sa barang hawon. Ta, sabi kan so nagpost sa social media. Ta, pigpost man ni Kapitan ang barang hawon mga tugang so sa iya pong anunsyo. Anapong ko di so kunyan so giti-giti kan din nakasabay sa rapo na although rinapol din mga tugang rinapol din di sa barangay kan barang hawon so kunyan inihong lima sabi digdi ini ta iba ini na kusit ko digdi oh Anapon ko, oniho, taga-baranghawon kami, anuman daw ining Kapitan Tata, nagparapol na sa oras na daipa man dapat, dahi ka man tabi na sarong taramon. Pag sinabing alas 9 hanggang alas 11, dapat igsunod mo tabi. Nagyan tabi sa mama, so bagong alas 10:15 pa sa natabi, taipalista tugang ko, pero nakarapol na daa. Anong klaseng orasan ang igwak katabi, Kapitan? So anunsyo ni Kapitan Uton Brutas, sabi niya digdi, mga magurang, estudyante, paisip po sa gabos, so incoming fourth year college, magdigdi sa barangay sa Lunes na aga para magpalista para sa educational assistance haliki PBBM. Limang estudyante lang ang makukaagihon tapo sa rapol, burunutan po sa lima na kukuahon. Kipatunay na mga fourth year college, 9 a.m. to 11 a.m. And late po sa 11 a.m., day na po ako on. Salamat po. From Cap, with love. You good mo yan. With love pa. Ang problema ta, alas 10:15 nagduman susaro mga katindugon na mga palista man, nakarapol na. Kaya may ngurub-ngurub man gila yun. Taday na sunod sa oras. Kamu nga ni, ano, magsunod na ni. Kamu nagigibukan patakaran, kamu man nagbabayulate. Kaya naku, ay naku tayo. Kung paano kaan, masulit mo paana, so kung kwalipikado man itong nagpasiring dyan sa barangay. Ay nani, sige na, ngurub-ngurub, sagkod ko nyan, pag nagkahiling ka ito dyan na naglakaw-lakaw tabi ka, sige ka ito ang duling-duling kan paghiling. Baso mga igpabura ni Cap, kaya nirapol tulos, nga ni dai na magdakol. Ayan sa Nanoco.